0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time, it's exactly 8 o'clock.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay, mga kaibigan, muli maganda umaga po sa inyong lahat. Sana nandyan kayo and stay with us until 9 in the morning. So ngayon po sa ating segment o yung ating reflection segment, ang mga kasama po natin ay bahagi or miyembro ng worship team ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Isa po siya sa mga song leaders. Siya rin po ay isang ina. Yan. At makakausap natin siya this morning about our topic na prayer and protection. Walang iba kundi si Sister Beth Yoffe. Sister Beth, maganda umaga.
6: Magandang umaga din po, Sister Cecil. At good morning din po sa lahat ng mga taga-subaybay at nanonood ng programang Celebrating Life.
3: Yes.
6: At sa mga taga-Bicol po dyan, marahay na aga po sa Indogabos.
3: Yun.
6: Sa bahay po yung mga nanonood, good morning sa aking pong apo na cute. Hi, Adi!
3: Hi, Adi!
6: At yeah. Sa Vargas family po pala, good morning.
3: Yun. Taga Bicol ka pala.
6: Yes po.
3: Saan sa Bicol, Sister
6: Beth? Catanduanes po.
3: Catanduanes. Saan sa Catanduanes? Meron ba mga...
6: Ano po ako eh, bayan po ng Virac.
3: Virac, Catanduanes. Oh, parang madalas ang bagyo doon, di ba?
6: Yes po. Madalas, diba? Daanan po talaga ng bagyo, Sister Ceci.
3: Daanan ng bagyo.
6: Oo, daanan ng bagyo.
3: Pero madalas ka ba mauwi sa Catanduanes?
6: Kailan lang po umuwi ako nung May, pero hindi naman po ganun kadalas. Minsan... Yearly lang po. Once a year lang.
3: Once a year.
6: Once a year lang po.
3: Mahal eh, no?
6: Mahal po yung pamasahe.
3: Once yung pamasahe, oo nga. Anyway, so taga Bicol. Yes, bago tayo mag-dive in, no? Bago tayo magpunta sa ating panayam, eh syempre gusto namin makilala ka muna, Sister. Tell us more about yourself.
6: Ako po si Beth Chope at 55 years old.
3: Mm.
6: Isa po akong solo parent. May isa po akong anak na babae at may isa na rin po akong apo.
3: Wow.
6: Sa kasalukuyan po, namamasukan po ako bilang sa isang pribadong kumpanya bilang warehouse personnel.
3: Mm.
6: Yun po yung source of income ko po ngayon.
3: So at least ikaw ayos nakatira ka sa Caloocan.
6: Caloocan din po.
3: Sa ano, bagong baryo.
6: Bagong baryo po.
3: Yun. So si Sister po kasi ay bahagi rin ng church ni ano ni Pastor Charles diyan sa Caloocan. Ngayon ito paborito kong tanong to sa mga guests ko, yung Christian journey. Yan. Paano ba si Sister Beth nakipagtagpo si Lord sa iyo? Paano mo siya nakilala at nagkaroon ka ng personal na relasyon sa kanya?
6: Kwento ko lang po si Sister Cecil, ano po. Oh. Mayroon po akong pwesto na tindahan, sari-sari store. Malapit po sa church sa kung saan po ako ngayon dumadalo.
3: Sa Caloocan.
6: Sa Caloocan po sa bagong baryo.
3: Mm.
6: Ngayon po, lagi po kami nagkikwentuhan ni Pastor Charles.
3: Mm.
6: Then pag dumarating ng Linggo, ng tanghali pa lang, nagkikwentuhan na po kami. Sasabihin niya po sa akin, Sister, baka pwede kang maimbitahan.
3: Mm.
6: Mayroon lang tayong Bible study. Alam niyo po, Sister Cecil, lagi ko sinasabi, ay, okay na ako, Pastor, kasi... Nagbabasa din ako ng Bible, sabi kong gano'n.
3: Mm-hmm.
6: Then, gano'n lang ano ko, minsan...
3: So, tinatanggihan mo si Pastor doon sa invitation niya sa'yo?
6: Oh, tinatanggihan ko po. So, nasabi ko lang, okay na po ako, Pastor, kasi nagbabasa naman po ako ng Bible, sabi kong gano'n. And then, wala lang, natatapos lang sa gano'n hanggang sa aalis na siya.
3: Mm-hmm.
6: Sa susunod naman, gano'n na naman, mag-invite na naman siya.
3: Mm-hmm.
6: Gano'n ulit ako, sabi ko... Mm-hmm. Saka na lang pa, sabi ko gano'n, kasi busy ako, maglalaba ako, or kung ano na lang idadahilan ko. Kasi ang totoo, ayoko talaga umattend.
3: Yun eh. No?
6: Opo, yun po talaga yung totoo. Hindi, siguro nakailang balik na si Pastor. Tuloy, matyaga po si Pastor talaga eh. Tapos, parang nagkaroon ako ng ano na sabi ko, try ko kayang umattend. Wala namang mawawala eh. Wala namang ano kung a-attend ako. Makikinig lang ba? And then, nag-try po ako one time. Nakinig ako. Sabi ko, ganda. Ganun lang po yung okay. Sabi ko, ganun. And then, weekly, every Sunday, talaga naano pa ako umattend.
3: Mm.
6: Nag-aano ako
3: sa umattend. Service.
6: Sa service po, sa okay. service.
3: Mm.
6: Then, mayroon time na nagtatanong ako kay pastor, sabi ko, pas, ganito, ganyan, ganyan. Sinasagot naman niya. Talagang nag-continue po yun hanggang sa masasabi kong after siguro mga 1 year, kasi 2023 po ako nag-umpisa dun eh. Kumbaga, naramdaman ko sa sarili ko na yun yung hinahanap ko. Mm-hmm. Yung mga kasagutan na gusto kong masagot,
3: mm-hmm. doon mo natagpuan.
6: Yung gusto kong matanong at kasagutan, doon ko natagpuan. Mm-hmm. Sabi ko, okay. Mm-hmm. Kasi basta-basta pagka nag-ano si pastor, naka-focus lang ako sa kanya.
3: Mm-hmm.
6: Talagang nasisiyahan po ako.
3: Mm-hmm.
6: Tapos parang sabi ko nung time na yun.
3: So nag-commit ka na since then?
6: Since po, nag-commit na po ako. And then dumating mm-hmm. po yung 9th anniversary ng Yahweh the Giver.
3: Mm.
6: At praise God, nagpabautismo po ako.
3: Wow.
6: Dahil alam ko po sa sarili ko at alam ko yun ang gusto ni Lord sa akin.
3: Yes.
6: Na alam ni Lord na doon ako masaya. At alam ni Lord na doon ko talagang tagpuan yung parang pamilya ba?
3: Mm-mm.
6: Lahat ng mga katanungan ko, doon ko po natagpuan. Kaya masaya ako kasi sabi ko, ito na yung ano ni Lord sa akin na dito ka talaga siguro, dito talaga siguro ako nababagay.
3: Amen, ako. No? So doon natagpuan mo yung mga tanong, sagot sa tanong mo.
6: Yes po.
3: So nagkaroon ka ng kapayapaan, yes, nagkaroon po. Ka ng fulfillment, di ba? Oo. So ayun, ano mga naging changes sa buhay mo, sister? Since na, yun nga, nakikinig ka na sa mga preaching, nagbabasa ka ng Bible, meron kang community,
6: ako.
3: Yung church, sabi mo nga, ako. Parang pamilya. Ako. Ano na yung mga nangyaring changes sa buhay mo since then?
6: Marami po. Una, kumbaga, kung noon, hindi ako marunong mag-share ng mga salita ng Diyos. Ngayon po, nung time po na yun, sa trabaho ko lang po kasi yun nagagawa. Kasi ganun lang po yung buhay ko, Sister Cecily. Trabaho, bahay. Kaya doon ko lang po sa trabaho nagagawa yun.
3: Mm.
6: Minsan po nagsishare ako.
3: Mm.
6: Ngayon, dahil po sa trabaho ko po ay lahat po sila mga Catholic, pwede po ba yun? Kumbaga, nagsishare din po ako sa kanila. And then, mayroong mga against sa sinasabi ko, mayroong mga nagtatanong din na napapaliwanag ko yung iba. Pero yung iba, labablang ko pa rin sa akin. Sabi ko, sige, sa susunod na lang pagka ano, tatanong ko rin yun kay pastor.
3: Tama, oo. Kesa sagutin mo.
6: Tatanong ko na lang ako kay pastor. Kaya po ang nangyayari, pagka po ano, natapos na yung service namin, doon ko na po inaano si pastor. Minsan po talaga naiiwan kami doon sa loob. Pas, kasi ganito sa trabaho namin, masyadong matanong, di ko masagot eh. Kasi sabi ko, dito ko lang nagagawa yung anong yun. Ano yung tinatanong niya, pas, ganito eh. Para susunod pagpasok ko pa, sasabihin ko din sa kanya yung sagot.
3: Oh, at least, meron kang ano, effort. Mm-hmm. Ano? What about yung buhay mo pang araw-araw? Meron ka ba mga masasabi na changes in your life, sister? Nung nakilala mo na talaga na mayroong Diyos, talagang ever ready to be there for us. Di tayo iiwanan, di tayo tatalikuran.
6: Mayroon pa akong peace of mind. Yun peace po yung masasabi ko. Mayroon pa akong peace of mind.
3: Mm.
6: Hindi na po ako yung naghahanap na...
3: Hindi ka na nag-go-worry masyado.
6: Hindi na po ako masyado nag-worry. Tsaka yung mga kailangan ko pong malaman na itatanong ko naman kay pastor. Tsaka yung nagawa sa buhay ko is talagang malaki yung pinagbago.
3: Mm-hmm.
6: Kumpara po noon. Yes. Napakalaki yung pinagbago.
3: Mm-hmm. Ang topic natin, sister, ay prayer and protection. Di ba? Yes. Kumusta yung prayer life mo?
6: Prayer life ko...
3: Madalas ka, ikaw ba yung tao na mahilig manalangin? O every
6: yes
3: step
6: po.
3: Of the way, nagdadasal
6: yes po.
3: Ka? Mm-hmm.
6: Kahit naman po saan, pwede po tayo manalangin. Di ba?
3: Yes, yes. Uh-oh.
6: Sa akin po, maliit man na bagay ang natanggap po sa buhay ko sa araw-araw, lagi po akong nananalangin, thank you Lord, nagpapasalamat. Or kumbaga, kahit po pag alis ko sa bahay, Lord, gabayan niyo po ako, ingatan niyo po ako sa araw-araw. Kasi aalis po ako ng bahay, papasok po ako, ingatan niyo po ako sa pagpasok. Kumbaga, sa ganung paraan po na ano ko yung panalangin. Kumbaga, talagang sa aking malaking, ano yun eh, malaking
3: bahagi.
6: Gabay.
3: Oh, gabay. Okay, gabay. Guide.
6: Oh. Opo, malaking guide sa akin.
3: Oh. Okay, nabanggit mo single mom.
6: Yes
3: diba?
6: Po.
3: So, and all of us may mga challenges sa buhay. No? Hindi madaling humarap sa buhay, lalo na pag yung single mom ka, meron kang nanay, ay meron kang anak, tapos meron kang apo. Okay. May mga challenges

0: pwede pong magpanalangin sa amin.
1: Mm-hmm. Siyempre, mga taong nilalapitan mo pag talaga matindi yung problema mo, Sister Beth.
0: Una-una po yung mga problema ko na ilalapit ko po doon po sa mga kasamahan ko din sa church. Madalas po ako magkwento sa kanila. Although okay, pwede naman po sa family. Mm. Pero mas madalas po doon sa church ako nag-o-open ng ano, ng problema ko.
1: Ng problema.
0: Opo.
1: Mm. May problema ka ba na hindi mo makakalimutan na naranasan, sister? Mm. Na tingin mo, nalabasan mo itong problema na to kasi yung Diyos nandyan kasama mo.
0: Yes po. Siguro po ang maano ko doon, maishishare ko po ay nung ako po ay nagkaroon po ng mga utang.
1: Mm. Kasi negosyante ka, di ba?
0: Opo. Oh. Actually, sari-sari store lang po yung Sister Cecily.
1: Oh.
0: Nalubog po ako sa utang.
1: Mm.
0: Kumbaga, iba-ibang lending up, microfinance na ano.
1: Mm.
0: Pinasukan ko po yun. Hanggang sa dumating po yung time na hindi na po ako makatulog.
1: Mm.
0: Kumbaga yung source of income ko po, ano na eh, tagilid na po eh. Hindi na kinakaya ng hulog ko sa pang-araw-araw. Nagkaroon na po ako ng extra trabaho, hindi pa rin po sapat.
1: Mm.
0: And then yung naranasan ko, Sister Cecil, yung kumbaga, matutulog ka na nga lang po sa gabi, hindi ka maka, iisipin mo pa yung, hindi ka pa nga nakakapikit, iisipin mo na yung, ano ba to, paano ba ako huhulog bukas kasi
1: wala akong ihuhulog.
0: Wala akong ihuhulog, ganun. Mm. Dumating sa point na umiyak ako, Sister Cecil.
1: Mm.
0: Iniyak ko talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko ganun. Hindi ko gusto yung ganung buhay. Pasensya na po. Hindi ko gusto yung ganung buhay. Sabi ko, sobrang pagod ko po eh. Sobrang pagod ng katawan ko, ng utak ko.
1: Pareho,
0: parang wala
1: eh.
0: Pa rin. Mm. Parang wala pa rin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng guide, sabi ko. Humingi ako ng guidance sa Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, Panginoon, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko. Ayoko po ng ganitong buhay. Gusto ko yung simple lang, sabi ko sa kanya. And then, yung nakakatulog ako ng maayos, yung mayroon akong peace of mind.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, kasi maano na po yung pakiramdam po, nagkakaroon ako ng anxiety. Nagkakasakit-sakit na ako.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, Lord, tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon.
1: Mm.
0: Gabi-gabi po yun, Sister Beth. Ay, Sister Cecil, gabi-gabi.
1: Mm-mm.
0: Umabot po yun ng siguro kulang-kulang 3 years.
1: 3 taon yung
0: yes
1: ganun.
0: Po. Mm. Na nag-suffer po ako sa ganong ano, sa ganong sitwasyon. Gusto ko na po sumuko nun eh. Kasi sabi ko nga, parang wala din eh. Sabi ko, although na nag-ano naman ako sa church, pero magkano pakiramdam mo? Kaya lang yung ganung sitwasyon ang gusto kong malampasan para
1: yes,
0: para malaya ako sa lahat ng ano ba nang gagawin ko. And then dumating yung time na iniiyak ko gabi-gabi, nananalangin ako.
1: Mm-hmm.
0: Dumating yung time na yung pwesto ko po ang masasabi ko siguro yun po yung
1: way
0: na mawala sa akin,
1: mm,
0: na tinanggal ni Lord sa akin para makawala ako sa ganong sitwasyon.
1: So, meaning nawala yung sari-sari store mo?
0: Yes po. Mm. Dahil kinuha po talaga ng may-ari yung pwesto.
1: Mm.
0: And then, sa sarili ko po, hindi ako
1: nasaktan
0: ng ganon. Kasi, doon ko naramdaman na sabi ko, ito ba Lord yung matagal na hinihingi ko sa inyong tulong, yung matagal na hinihingi ko sa inyong guidance, yung mawala sa akin yung ganitong hanap buhay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi ko, ano na eh, kumbaga, masama na rin yung ano ng pakiramdam ko. Ito ba yung Lord? Kasi sabi ko, kung ito yung Lord, tanggap ko basta mawala lang ako sa ganong sitwasyon.
1: Okay.
0: Hanggang sa nautay-utay yung sister eh.
1: Mm-hmm.
0: Nakiusap ako dun sa mga kinautangan ko. Mm-hmm. Yung daily, kasi tinignan ko po sister yung ano, yung kung paano ako nag-umpisa, kung bakit ako nalubog sa ganung sitwasyon.
1: Inalam mo talaga, oo.
0: Inano ko po yun. Tinignan ko po isa-isa, bakit ako napunta sa ganun, bakit lumubo ng ganun.
1: Mm.
0: Tinignan ko yun hanggang sabi ko, hindi na talaga kakayanin. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko. Ngayon ang ginawa ko, bigyan niyo po ako ng guide, kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Bigla na lang umano sa isip ko na, ganito kaya ang gawin ko. And then, ginawa ko po talaga, kinausap ko yung mga pinagkakautangan ko. Sabi ko, baka pwedeng, yung daily nyong collection sa akin, baka pwedeng kinsenas katapusan na lang.
1: So, nirestructure nyo yung ano nyo, yung
0: opo,
1: usapan.
0: Kumbaga, Although may ganun na ano sila, ako po yung nagbigay ng option. Kasi sabi ko, bukod sa sabi ko, kukuha rin na ng may-ari yung

0: magtinda yung pwesto ko, wala na rin akong maihuhulog sa inyo. Eh, hindi naman pwede sa kanila na hindi daw puhulugan. Kaya ang nangyari, pinakiusapan ko po talaga. Sabi ko, sir, ma'am, baka po pwedeng nakikiusap lang po ako para makabayad po ako unti-unti. Yung daily niyong collection sa akin, hindi ko nakakayanin kasi wala na po akong source of income. Mawawalan po ako eh.
1: So, kinsenas na.
0: So, ginawa ko kinsenas katapusan. Iniklian ko pa kasi kung ano lang po talaga yung kaya ko, yun ang sinabi ko, iyan lang po talaga ang kaya ko.
1: Pumayag naman.
0: Pumayag po. Diyos ko, praise God, pumayag po talaga sila. Wala pong kahirap-hirap. Pumayag po sila. O, sige, ganito, ganyan. And then yung iba, ang ginawa ko po, nag-full-time ako sa trabaho kong isa na in-applyan. Sinabi ko sa kanila, sige, wala ako sa bahay. Doon ako puntahan sa trabaho. Pag-araw ng sweldo, bibigyan kita. Pero sabi ko, kung ano lang talaga yung kaya ko kasi hindi lang naman ikaw, sabi ko, marami naman kayo. Pumayag po, walang kahirap-hirap. And then talagang doon ko naramdaman na, sabi ko, Lord, ito talaga yung gusto ni Lord sa akin para makawala po ako sa ganong sitwasyon.
1: So in other words, po, nakabayad ka?
0: Nakabayad po ako ng paunti-unti.
1: Unti-unti.
0: Sinapper ko po yun ng 3 years, kulang-kulang 3 years yung ganong sitwasyon po na utang-tapal. Mm. And then talaga na-realize ko na masama na yung ano sa akin nun. Sabi ko, hindi na maganda eh.
1: Mm.
0: Then siguro po, kulang pa rin yung panalangin ko, kaya po siguro nagtuloy-tuloy yung ganun.
1: Mm-hmm.
0: Pero talaga no, sabi nga, yung panalangin pag talagang dibdiban at alam mong ano, pakikinggan ka ni Lord, hindi nga lang po talaga ako bumitaw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi gusto ko makawala sa ganung sitwasyon. Yes.
1: So yung protection ni Lord andun pa rin.
0: Yes po, naramdaman
1: kasi
0: ko po.
1: Kasi pumayag yung sobra. Pinagkakautangan mo sa option
0: yes
1: mo.
0: Yes po.
1: Diba?
0: Ako po ang nagbigay ng option.
1: Oo, at the same time, so ngayon, kumusta ka na? Ano nang...
0: Okay po sa ngayon, okay po ako. Meron po akong peace of mind. And then yung mga natira ko pong paninda dyan, dinala ko po ng probinsya. Doon po nag-utay-utay po ako ng ano naman. Pumbang nag-uumpisa po ako sa umpisa. Pero okay naman po, at least walang binabayarang utang. Wala akong iniisip na kailangan bayaran na ganito, ganyan, na hinuhulugan. Wala. Kung ano lang po yung benta, pinapadala nila sa akin. Kung ano lang mayroon ako, yun ang binibili ko sa divisorya. Okay na po ako doon sa ganun.
1: Masaya so yung negosyo is na ituloy mo sa probinsya, sa Camarines.
0: Kasi school supplies po yung sister eh. Kumbaga,
1: okay.
0: Hindi po pwedeng ano eh. Kumbaga, although hindi naman nabubulok, pero syempre may mga expiration din yung iba.
1: Oh,
0: kaya doon ko na lang po tinuloy. Doon po ako nag-uumpisa ngayon. Kaya po minsan umuwi talaga ako.
1: At the same time, may trabaho ka ngayon.
0: Yes
1: diba?
0: Po, may trabaho po ako ngayon. Hindi ko po iniwan kasi... Kumbaga, yung trabaho ko pong yan, yan din po yung nagbigay sa akin talaga ng, kumbaga, napakalaking tulong. Kasi doon ko po kinuha yung pinaka, ano ko po, binabayad, doon po sa sweldong yun. Kaya napakalaking utang ko po doon sa amo ko dahil nakiusap din po ako, baka, hindi po ako nahihiya sa ganun. Mister, yung sasabihin ko kung ano yung sitwasyon ko.
1: Maging honest.
0: Hindi po, hindi po ako nahihiya.
1: Sabi
0: ko lang, lubog ako sa utang, marami akong utang. Sabi ko, boss, baka pwedeng ano, full-time na lang ako. Ganun, ganun. Pumayag po sila. O sige, ganitong ano mo, ganitong gawin mo. Sabi ko, thank you. Kasi sabi ko, siguro kung hindi po yun, aywan ko po kung ano nangyari sa akin, hindi ko po alam. At kung... Siguro po kung hindi dahil din sa panalangin. Kung bumitaw po siguro ako, baka hindi po ako ganito ngayon. Hindi lang po ako talaga bumitaw. Totoo po yung
1: kaya ayan,
0: panalangin.
1: Naka, isa ka ng malaya doon
0: yes,
1: sa mga po. Kautangan na yan, di ba? Although we can all relate to that, no, Sister Beth. No? Lahat naman tayo may mga kautangan din. Kasi minsan yung mga negosyo, mga negosyante, ganyan sila eh, na mabuti may negosyo ka na, hindi nyo lang alam, lubog ako sa utang, mga ganyan. Kasi nga, ganyan yung sistema sila. Pero again, gusto ni Lord, our God is a God of order.
0: Yes,
1: so inayos niya,
0: yes,
1: diba,
0: po,
1: oh, Sister Beth, na in a way, tinanggal niya yung pwesto mo. Kasi mahirapan mo talaga i-maintain yun, i-keep yun eh. While, you know, so alam niya yung gagawin talaga sa'yo. So bukod pa dyan, no, medyo mabigat yung pinagdaanan mo, hindi buwan yun ah. Taon.
0: Year,
1: oo, taon yun. So ano pa yung mga ilang, sabihin na nating problema sa ngayon, as we speak, na nararanasan mo na all the while, daman-dama mo talaga yung God is with you at protected ka niya sa oras na to, sa buhay mo ngayon?
0: Siguro po, protected ako kay Lord. Pagdating po sa health,
1: yun.
0: Okay na po ako. Spiritual, okay po ako. Anak ko lang po yung hindi ko pa masyadong naano sa church. Pero ako po, okay po ako. Lalo po sa health. Talagang na hindi na po ako tulad dati na halos araw-araw umiikot yung paligid dahil po sa stress. Pero ngayon po, okay na po ako.
1: High blood ka ba?
0: Na high blood po ako siguro dahil po sa mga pinagdaanan ko. Pero
1: sa stress.
0: Nagme-maintenance din po ako. Sa stress po siguro. Kaya, lahat. Para po sa akin yung panalangin talaga napakabisang panangga sa lahat po ng problema.
1: Yes.
0: Yun lang po ang inano ko. Hindi po ako bumitaw.
1: Kasi pag may problema ka and yes, then you pray, di ba?
0: Actually po, nawawala na po ako ng pag-asa nun kasi, kumbaga sa matagal po eh, parang walang kasagutan. Yung pagod na pagod ako, tapos kung tumawa man ako, kasi palatawa ko, hindi po nila nahalata na gano'n. Pero yung problema ko kasi, hindi ko masyadong ipinapakita sa iba. Unless na ikwento ko po talaga. Masayahin po ako, yun ang pagkakaalam nila. Pero yung totoong nila, marami akong problema. Hindi ko lang, marunong lang siguro akong magdala. Tsaka, yun po, pinaubaya ko sa Panginoon.
1: Hindi ganun nga daw, Kristiyano, kahit may problema. Dahil alam naman natin, hindi na naman nakasalalay lang sa atin at meron tayong Diyos. Hindi natin masyadong inaalala as in yung iba talaga, di ba? Nawawala pa nga sa sarili yung iba. O kaya they resort to many things, di ba? Bisyo or anything. Pero hindi naman tayo ganun, di ba?
0: Hindi naman.
1: Okay. So with this, yung scripture, I'm sure nabasa mo, di ba? Yung scripture natin ngayon, na talagang iba yung protection na binibigay sa atin ng Panginoon. Ikaw ba meron ka bang verse when talking about scriptures? Meron ka bang paboritong verse na talagang you always rely on that verse na lagi mo siyang inaalala para bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng comfort, di ba? Meron ka bang ganun, sister?
0: Wala akong verse, sister eh.
1: Mm-hmm.
0: Ano lang po talaga siguro, doon lang ako nakatutok sa panalangin.
1: Panalangin
0: verse,
1: talaga.
0: Wala pa po. Wala po ako. Kasi hindi po ako palabasa ng Bible.
1: Ayun. Dapat magbasa ka ng Bible. Oo. Pero hindi naman kailangan sa uluhin. Gusto lang natin talaga yung inaalala natin lagi yung promises ng Panginoon kasi nakakatulong din yun sa atin. Okay. Was there a time na naramdaman mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo, no? Before, outside of that utang na pinag-uusapan natin, meron bang mga pangyayari sa buhay mo, pwedeng masaya, pwedeng malungkot na naramdaman mo na si Lord ay kumikilos na sa buhay mo?
0: Bago pa ako maging Christian.
1: Pwede rin nung Kristiyano ka na.
0: Nung Kristiyano na ako.
1: Mm-mm.
0: Ano po eh? Madali na lang po sa akin yung mga problemang pinagdadaanan ko. Dahil alam ko pong kumikilos ang Diyos sa bawat problemang pinagdadaanan ko at pinananalangin ko sa Kanya. Alam ko po na nandyan siya. And then, hindi po naman tumatagal ng ganun yung problema ko na hindi ko po nasosolve. Kaya alam ko po na nandyan siya lagi. Wala pa akong sawang tumawag sa Panginoon. Humingi ng tulong, humingi ng kung ano man po. Pero sabi nga, dapat ko nananalangin ka, may gawa din.
1: Yes, yes. So when it comes to gawa, yan, bukod sa praying, sinabi mo dapat may gawa din. So ano yung ginagawa mo para talaga sabihing nagmamanifest yung presensya ni Lord sa buhay mo?
0: Una-una po, tawag dito.
1: Siyempre, every Sunday, ma-attend ka.
0: Oo,
1: diba?
0: Ma-attend
1: may mga
0: ako
1: preaching.
0: Every Sunday.
1: Oh, okay.
0: And then, may mga time po na nagsishare po ako ng kung ano man po yung natutunan ko sa church, sinishare ko po sa trabaho ko.
1: Yun.
0: Sinishare ko po yan. May ano lang po na mahirap din talaga silang i-convince, pero nakikinig po sila.
1: Ang mahalaga, nakikinig.
0: Yes po, nakikinig po sila. May mga tanong lang po talaga sila na hindi ko din masagot. Pero ramdam ko po na hindi po ako ganun dati. Hindi po ako ganun. Kumbaga parang ano lang po ako. Papasok ko ano yun nando na trabaho. Tatrabahuhin ko maghapon tapos uuwi. Pero ngayon pag break time, nagkakaroon kami ng palitan. Nag-uumpisa po ako. Nagkakaroon ka ng palitan ng mga kuro-kuro. Hanggang sa na uuwi nga sa tanungan, na minsan sabi ko na, sige, sabi ko, next Sunday tatanong ko kay pastor.
1: Oo, tsaka maganda 'yan kaysa chismis, 'di ba?
0: No,
1: maganda mag-share ka na ng word kahit na siguro 15 minutes, it will make the difference, di ba?
0: Nope.
1: Kasi minsan, pa nag-share ka ng word, nakikinig lang sila, pero pagtalikod nila, mag-iisip yan eh. Ganun pala yun.
0: Diba?
1: O, maganda yun. So, unti-unti talaga. So, bukod doon sa mga sineshare mo, malaking bagay yan, utos ni Lord yan eh, di ba? Yes, i-share yung word. Ano pa yung mga tingin mo na kinakall ni Lord na gawin mo bilang isang Kristiyano bukod sa pag-share ng salita niya? Sa mga kapitbahay mo, paano mo maipapakita na Jesus is in my life? Iba na ako ngayon. I'm now a new creation. Diba? Sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya. Sister Beth.
0: Siguro po yung pagtulong. Kasi lalo na po sa church po namin ay may mga youth po kami. Naiisip ko po lagi na yung pangangailangan po nila na sabi na po natin sa pangangailangan sa eskwelahan. Ramdam ko po yung mga nanay na talaga sobrang gipit. Ngayon, sabi ko, mayroon naman akong pwedeng i-share. Sabi ko, bakit hindi ko i-share? Sabi ko, kahit kunti, makabawas sa problema nila.
1: Yes.
0: Ganun po yung inano ko. Umpisa po nung napasok po ako dyan. Kasi nakikita ko po kung ano talaga. Dahil, ganun po ang tinda ko. Ganun ang paninda ko. Lahat po ng mga nanay, pag bumibili, yung mga hinaing, bago ako bayaran, naririnig ko. Obetchay, sabi niya ganyan.
1: Yung mga hinaing talaga,
0: no? Opo, obetchay. Diyos ko, ito nga, pambili namin to ng ulam. Lutuin ko na lang kaya yung notebook mamayang gabi. Sabawan ko na lang kaya. Uh-huh. Yung lapis gawin kong tinola, mga ganon. Kumbaga, sobrang hirap para sa kanila pakawalan yung ganong...
1: Halaga.
0: Halaga. Kasi yes. Alam na, alam, kumbaga, alam nila na yun, perang yun, para talaga sa pagkain. Mm-hmm. Pero dahil kailangan ng anak nila, kailangan talaga nilang bilhin. Mm-hmm. Kaya nagkaroon pa akong sabi ko, ganun din naman sabi ko, kumbaga sa ano,
1: nakarelate ka, na. Nakarelate yes ka doon, yes diba?
0: Kasi kung yung anak ko po, sagana sa mga ganong gamit, kuha lang ng kuha, samantalang yung nanay, pag humingi ka ng 10 piso, pambili ng colored paper, hinayang na hinayang sila. Ganun. Kaya sabi ko, sa bahay nagkakalat yung mga ano ng anak ko. Sabi ko, huwag kang magsasayang kasi sabi ko, ano mo na lang sa bata. Mm. Kaya may time po na yung mga crayola niya, mga putol-putol. Bibigay ko po yun sa mga bata na alam ko hindi mareklamo yung nanay. Kasi sayang po nang hinayang po ako. Doon po sa ganung paraan po, masaya ako, nakakatulong ako. Alam ko kasi na kung bibili man sila, last 2 minutes na, ang dami pa nilang panghinayang. Mag-share ako ng kunti. Makabawas man lang sa budget nila. Magkaroon sila ng 3 notebook, lapis, ballpen, mga ganun po. Malaking bawas na yun sa budget nila. Ibibilihan na nila ng pagkain.
1: Kasi, kasi dati parang wala tayong pakialam eh, no? Yes, parang, parang puro sarili lang natin. But now, as Jesus lives in us, nakikita na natin yung needs ng iba.
0: Yes po,
1: nagiging
0: totoo po yun.
1: Mindful na tayo, yes, yung po. Empathy, no? Pinapalakas talaga ni Lord sa buhay natin. Kaya meron na tayong pakialam, like what you're saying.
0: Pero nung hindi pa po ako Christian po, hindi naman po ako ganun.
1: Oh, kita mo, di ba?
0: Kasi sa tagal ko sa bagong baro, hindi naman po ako nagsishare ng ganun na pasagan na ganyan, hindi po. Ano lang po talaga, nung nakita ko po yung mga bata doon sa church, tapos naramdaman ko yung mga ano ng nanay, kaya sabi ko doon sa anak ko, ipunin mo yung mga crayola mo, sabi ko. Kasi may bata tayong bibigyan. Na basta alam ko yung nanay hindi reklamador. Tuwang-tuwa yung bata. Kahit halo-halo na yung mga kulay noon.
1: Tapos kaya putol-putol. Alam ko rin, may putol-putol din ako gamit na eh. Ginagamit ko pa siya.
0: Ano po sa puso yung pagtalikod ng bata. Thank you, Ate Betchay. Sabi ko sa mama, mayroon ako, hindi na ako ibibili nito. Sabi ko, putol-putol yan. Okay na po yun. Masaya ako sa pagkaramdam na ganun.
1: Galak talaga yung nararamdaman, di ba? In giving and the helping others. Okay. 8:29. Magbe-break lang po muna kami ni Ate Betchay. Dito po sa Celebrating Life. Babalik kami in a while.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? ganito. Umuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Okay, we're back. 8:34 in the morning. Yan. Kasama pa rin po natin Sister Beth Diofe ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Yan. Balikan natin Sister Beth, yes, no? Po. Nabanggit mo kanina you're a single mom, no?
14: Yes po.
1: So, can you share with us some experiences of yours, no? Yung mga naging challenges, mahirap pa maging single mom dahil minsan nga may katuwang na mahirap pa rin eh, di ba? Lalo na pag single mom. Yes.
14: Ang pagiging single mom po talaga ay napakahirap. Pero kinaya ko po 'yun. Una-una po noong nanganak po ako sa anak ko ay inuwi ko po ng probinsya. Humingi po ako ng tulong sa family ko po. Sinabi ko sa probinsya na sabi ko, "Ma, kailangan ko ng tulong niyo." Kaya sabi ko, kumbaga gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Sabi ko, makailangan kong tulong nyo, papaalagaan ko sa inyo yung anak ko. Kinaya ko po yung lungkot kahit
1: Iniwan mo
14: siya? Iniwan ko po siya ng 4 months. Mm. Nasa mother ko na po siya. And then, binalik po siya sa akin ng 3.5 years na siya. Kumbaga, matagal ko po siya hindi na, kumbaga, hindi po talaga totally yung nag, hindi ko nakita yung unang gapang niya, unang,
1: marami ka na-miss. Oh, yes, marami ka na-miss.
14: Na marami pa akong na-miss. Pero yun naman po, ano, kumbaga, yung ginawa ko po yun, para sa kanya rin po yun.
1: Oo,
14: sa
1: naman.
14: Kanya din po yun. Mm. Dumaan po, dumating po sa time na, nung nagkasakit po yung anak ko.
1: Mm.
14: Okay lang po, kahit hindi pa ako Christian po, no? Nagkasakit po yung anak ko. Mm. Bilang single mom, sa akin lahat po ang desisyon. Nung nagkasakit po yung anak ko, ako lang mag-isa sa buhay. Sabi ko, paano ko kaya, ano yun, iraraos tong ganitong buhay. And then, na-hospital po yung anak ko.
1: Nung na-hospital ang anak mo, kasama mo na siya?
14: Hindi po.
1: Nasa Bicol pa rin?
14: 1 month old pa lang po siya. Na-hospital na po siya.
1: Okay.
14: And then, sabi ko sa sarili ko, nung dalaga po ako, may mga naipon pa ako, mga alahas. Marami pa ako. Yun po yung in-invest ko talaga sa sarili ko, alahas. Dumating sa point na nung na-hospital po yung anak ko, lahat po yun, wash out po yun. Nasa sanlaan po lahat yun.
1: Sinanla mo lahat?
14: Sinanla ko po lahat.
1: Mm.
14: And then, na ano po siya?
1: Narimata?
14: Narimata po. And then, that's yung the anak word. Ko, na-confine? Na-confine. And then, na-find out na mayroon po siyang buta sa puso.
1: Oh, okay.
14: And then, dahil nga po private ang pinasukan
1: mabigat
14: ko.
1: Mabigat yung sakit, ano? Puso eh, sa opo, puso.
14: May butas yung puso. And then, nung time na yon, ano po eh, ako lang mag-isa po eh. Ang tanging karamay ko lang po talaga, family ko sa Bicol. Maano lang po talaga, thank you Lord, kasi lahat po na mga struggle ko sa buhay, laging nandun po yung, ano ko, Lord, sabi ko, sa'yo lang ako kakapit, sabi ko gano'n. Ikaw lang tanging pag-asa ko, ikaw lang yung tanging karamay ko talaga. Kasi solo flight po ako eh. Although may mga kapatid pa akong nakaano sa akin na sumusuporta, pero pagdating po sa financial, sa akin po talaga lahat yun.
1: Solo mo?
14: Solo ko po yun. Tapos yung mga decision, solo ko po lahat yun. Kinaya ko po yun, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ito yung bibigay mo sa akin pagsubok, kakayanin ko po. Hindi dumating sa point na, sabi ni ng doktor, kailangan na operahan yung anak ko dun sa puso. Pero ang pagkakasabi, sa pagkakaintindi ko, parang wala siyang malay ng 48 hours siya, 10 or 24 hours.
1: Unconscious. Parang
14: unconscious siya. Is 1 month old pa lang po yun eh. Kasi tatapalan daw yung ano, tatapalan daw yung butas. Alam po yung dun, nung ililipat po kami ng ospital, na para pong pakiramdam po nag-blackout ako, hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng kwarto kasi narinig ko yung ano ng ambulansya, tunog ng ambulansya. Lumabas ako ng kwarto. Naramdaman ko na lang po yung sarili ko. Nasa church pa ako, nasa chapel pa ako nung ano nung ospital.
1: Dinala ka ng paa mo doon.
14: Yes po. May nakasalubong pa ako isang babae doon na hindi ko po makakalimutan talaga, pero hindi ko po matandaan kung nasaan siya ngayon. Nasabi niya sa akin, "Mami, ikaw ba yung nanay nung uoperahan?" Sabi ko, "Bakit? Gusto mo ipag-pray over kita?" Hindi po ako sumagot. Basta yung takbo ko lang papunta sa chapel. Hindi na ano ko doon sa sarili ko. Nandun ako sa harap ng ano chapel. Lumuhod pa ako ng ano, padapa. Ay, padapa po yun eh.
1: Nagpatira pa ka parang.
14: Padapa po talaga. Hindi nag-ano po ako sa Panginoon. Sabi ko, "Lord," sabi ko, "kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko," sabi ko, "Lord, hindi ko siya ibibigay sa'yo." Sabi ko, kasi parang ano na po ako eh.
1: Hindi ka handa.
14: Hindi po ako handa.
1: Mawala yung anak
14: ko. Oo, sabi ko, "Lord, kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko," sabi ko, hindi ko po siya ibibigay sa inyo. Sabi ko, binigay niyo siya sa akin. Sabi ko, gusto ko naman patunayan sa inyo na
1: kaya ko.
14: Magi akong mabuting ina. Gusto ko naman ano, iparamdam sa anak ko na magi akong mabuting ina, o ipakita sa inyo na kaya ko maging ina kahit solo lang ako. Sabi ko, hindi ko siya, Lord, susurrender sa inyo. Kasi yun lang ay parang ano ko na, parang pakiramdam ko, kaagaw ko na siya. Kasi
1: yes.
14: Yung 1 month old na yun, na bata, na pagkaliit-liit niya, lahat aparato, mata na lang yung walang aparato, kasi kailangan ano yung mga laboratory sa kanya. Nakahubad pa siya, nakikita kung ano-ano yung mga nandiyan, na wire ma, kung ano-ano. Na ano na po ako, sabi ko, ano ba yung, sabi nila, yung tipong ipagpasa Diyos na lang. Hindi, sabi ko, nakipaglaban. Sabi ko, "Lord, kung ikaw man yun ang kaagaw ko sa anak ko, sabi ko, hindi ko siya isusurrender sa inyo. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Sabi ko, gusto ko naman, Lord, na binigay niyo siya sa akin. Eh. Gusto ko naman patunayan sa inyo na kaya ko naman maging ina, kahit solo lang ako. And then,
1: ano nangyari?
14: Nung bumalik po ako sa kwarto.
1: Lapit ka sa mic, sister.
14: Nung bumalik po ako sa kwarto, kinausap ko po yung doktor doon. Sabi ko, Dok, hindi ko na po ipapasama yung anak ko. Sabi ko, pipirma na lang po ako ng waiver.
1: So, hindi mo na ipapa-opera?
14: Hindi ko na po ipapa-opera.
1: Okay.
14: Then, talaga naanok, sabi ko, hindi na po, Dok. Sabi ko, tanggalin niya po na yung mga wire, kung anumang mga aparato niya dyan. Sabi ko, hindi na po kami sasama. Sabi ko, bakit? Sabi ko, basta po, uwi na lang po kami, magwe-waiver na lang po ako. Nag-waiver po ako noon, nag-waiver na lang ako noon. Hindi sabi ng ano, kung may mangyari sa labas sa anak mo, hindi na namin sagutin yan. Sabi ko lang, umuulang po ako ng umuo. Hindi, pagdating po sa bahay, yakap-yakap ko yung anak ko.
1: Sabi one
14: ko,
1: month old yun, ha?
14: One month old pa lang po yun.
1: Grabe.
14: Sabi nung, pero ang natatandaan ko, sinabi ng babae sa akin, na sabi, kung ayaw mo talaga, mami, na ipasama yung anak mo, wag na. Sabi yan, malay mo, humilom. Pero gusto mo ipag-pray over kita. Yun lang natandaan ko. Pero pagbalik ko, hindi ko na alam kung nasaan siya. Basta alam ko, parang nurse siya. Na
1: pinag-pray ka talaga siguro talaga. Isa rin sa nag-pray sa'yo, yung babae.
14: Talaga, hindi ko po siya isinuko. Sabi ko, gusto kong patunayan sa inyo, Lord. Na
1: so, nung inuwi mo na, ano na nangyari?
14: Nung inuwi ko na, niyakap ko yung anak ko, sabi ko, sorry na, kasi hindi kita pwedeng ipakipagsapalaran sa ganun. Kasi hindi ako sigurado po eh. Hindi ako sigurado. Aalagaan kita, ano man ang mangyari, nandito ka sa akin.
1: Kasama kita.
14: Yes po. And yung gabi-gabi po, yung pinagpe-pray over ko siya, hinihipo ko lahat, buong katawan niya, hinihipo ko nasaan ba yung butas na yan, nasaan ba yung ganun na yan. Sabi ko, humilom ka, in Jesus' name, ganun-ganun lang po. And then, umayos po yung pakiramdam ng anak ko. Umayos talaga siya. And then, after 4 months, doon ako nakapag-desisyon na iuwi po siya ng probinsya.
1: Pero hindi mo na siya pina-check up after that?
14: Hindi po. Umpisa po noon, hindi ko na po siya pina-check up.
1: Oh.
14: Hanggang po ngayon, hindi ko po talaga alam kung humilom yung butas niya.
1: Palagay ko humilom, no? Dahil ilang taon na siya ngayon?
14: 26 na po siya.
1: Wow. Hindi from a 1-month-old to 26 years old na walang naging problema along the way, di ba?
14: Nung mga naging ano lang po, mild lang na ano ko sa kanya, nung high school po siya, wala siyang PE. Kasi pag nag-PE siya, parang bumibilis yung tibok ng puso niya. Pero hindi ko na rin lang po pinapansin. Sabi ko, baka ano lang. Pero naiisip ko pa rin, baka hindi humilom. And then, nung nag-asawa po siya at nung nagbubuntis nga, doon po ang sobrang takot ko rin. Sobrang takot ko kasi sabi ko,
1: manganak,
14: may butas sa puso to. Kakayanin kaya nito.
1: Kumbaga
14: sa ano, pinagpipray ko lagi, Lord. Sabi ko, tulungan mo po ako. Sabi ko, tulungan mo yung anak ko.
1: Ano man po yung
14: mangyari sa anak ko, lagi kayong, alam po, lagi kayong nandyan.
1: Gusto
14: po kasi niya, normal delivery. Gusto niya daw po maranasan. Inano ko lang po, pero, kumbaga sa ano, ako, may takot na rin po. Pero, kaya nandun po ako talaga lagi. Then, umabot po siya ng 4 days po yata yun sa labor. Tapos, nag-ano na po ako nung kina Sister Beth. Sabi ko, Sister Beth, 4 na araw na kami dito, labor na labor ang anak ko, hindi naman lumalabas yung bata. Nag-ano na ako ng pray-over, pa-pray-over naman po, ganun-ganun. Hindi po talaga niya kinaya. Nag-decide na po yung doktor.
1: Cesarean?
14: Cesarean na lang po. Nag-cesarean naman po siya, yung bata naman po lumabas, niko po agad. Ito na naman ako, sabi ko, Sister Beth, patulong naman, pa-pray-over naman yung anak ko, pasama naman sa prayer, ganun po ako. Hindi, wala na po akong ginawa, kahit nakatulala akong ganun.
1: Kaya pala may fear siya sa anak kasi nagkasakit yung bata nung 1 month old, no?
14: Yes po,
1: very attentive ka doon sa anak mo. Pero isipin mo, sister, 1 month, tapos yun 26 years old na siya, may anak pa.
14: May anak po.
1: Diba? Wow, grabe yung katapatan ni Lord talaga.
14: Yes,
1: yung protection was there.
14: Yes,
1: yun yung total protection talagang masasabi natin ngayong umaga na talagang binigay ni Lord sa'yo total protection and guidance sa'yo, sister.
14: At sobrang pasasalamat po talaga ako sa Panginoon.
1: Oo, wow. Grabe. Ang ganda ng kwento mo na yan. Yun yung final, ano natin dito, final kwento na nakita natin, mga kaibigan, na pag nag-rely ka sa kay Lord, yun, pinatanggal mo lahat. Hindi ko napapaoperahan yan, di ba? So, naglaban na yung science. at spiritual dito. Pinaano mo and then inuwi mo na yung bata. Mm-hmm. At inalagaan mo lang siya sa yes, panalangin. Wow. Galing naman ni Lord, ano? So at this point, no, sa buhay natin, kung nakikinig at nanonood yung anak mo, no? Ganda ng storya ni mami mo, 'di ba? Kumbaga produkto ka ng answered prayer at sabi nga 'di ba ni Lord, he loved us first. Sabi mo, hindi ka pa Kristiyano nung nangyari 'yon, ano?
14: Pero hindi pa ako Kristiyano.
1: Oh, pero sinasabi mo in Jesus name, nagdadasal ka na. So umuugnay ka na sa kanya noon. Hindi mo pa nga lang siya dat kilala, 'di ba si Lord? Kasi marami naman dyan naniniwala kay Lord, nagdadasal, pero wala pang intimacy, wala pang personal. Eh, yun ang gusto ni Lord sa ating lahat, di ba? Yung personal relationship sa Kanya. So at this point, no, hihingin ko na yung take-away message mo. Patapos na tayo, sister. No? Ano ba yung, sa pinag-usapan natin ngayong umaga, prayer and protection, ano yung gusto mong iwanan, no, na mensahe sa mga tao na nanonood ngayon, nakikinig na, dumadaan, no, sa mabibigat na pagsubok in many forms, pera, relasyon at iba pa, no? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila base sa naranasan mo?
14: Doon po sa mga kung ikaw man ay nakakaranas ng sa ganitong yugto na dumadaan ka sa mga pagsubok sa buhay, kumbaga naranasan mo na nananalangin ka pero parang pakiramdam mo wala namang kasagutan. Yung paghihintay mo parang wala kang
1: hinihintay.
14: Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kumbaga ano lang, keep on praying lang talaga. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Kumbaga kung sa akin ibinigay halos 3 years, doon pa kaya sa iba. Kung ano yung binigay sa akin ni Lord na magandang blessing, syempre ganun din ang mapupunta sa inyo. Kaya yes, kumbaga, manalig lang po tayo. Huwag tayong tumigil magdasal. Humingi ng tulong, humingi ng guidance. And then, syempre, kailangan may pagkilos din.
1: Yes, lang po. That's right. So, keep on praying. Yes, kaya nga po, prayer, yes, and protection. Alam mo yung scripture natin, mga kaibigan and sister, no, ngayon, parang ito yung ano eh, yung katotohanan, 3 points, no, na talaga tayo haharap sa mga overwhelming problems. Ikaw, yung sa utang, yung sa anak mo, mabibigat yun ha, pero nakita mo ang pagkilos ni Lord, yes, sa'yo, di ba? During those times. And tayo naman po, na mga Kristiyano at believers, kailangan pakita rin natin yung ating unshakable trust and identity. Andun pa rin yung tiwala mo, di ba?
14: Yes po.
1: Nang tanggalin mo yung anak mo doon sa ospital, I think, yung trust mo kay Lord, andun na eh. Parang naniniwala ka na si Lord ang pag-asa ko dito. Siya ang magpapagaling sa anak mo.
14: Siguro, diba? Po, hindi ko lang po namamalayan.
1: Oo, that time, I mean, yung kilos mo hindi na ikaw eh. No, si Lord na yung nag-guide sa'yo. And, of course, sabi nga, no, doon is ipinapakita natin na yung Diyos yung ating shield. Tapos, at the same time, nire-recognize natin yung kanyang glory na ibig sabihin po eh, yung kanyang true honor and worth, no, ay yung nangyayari sa buhay natin, hindi sa atin galing, kundi galing pa rin kay Lord. And of course, yung sinasabi na ng verse na to, yung Psalm 3, no, ito po, babasahin ko lang mga kaibigan, ito daw po ay timeless model, itong Psalm 3, no, for overcoming fear and anxiety. It teaches that even when facing betrayal or our most daunting obstacle, we can experience perfect peace and rest by focusing on God's protection rather than the size of our problems. Ganun kasing ginawa mo yung sister, di ba? Along the way, yung mga problema mo ay ginawan mo ng, kumbaga, hindi ka man ganun ka, may relasyon pa kay Lord na may sakit yung anak mo. Pero nakita na doon na pinagdasal mo siya. Sabi mo, hinihipo, yes, mo yung butas na yan.
14: Yes,
1: no?
14: Po, lahat po.
1: Oo, di ba? Yung ganyan.
14: Kung katawan niya, ginaganon ko. Kasi yes, nasa ba yung butas na yan?
1: Oo, yan ang butas na yan.
14: Kumilom ka in Jesus name.
1: And hindi mo alam, pinagaling na ni Lord, 26 years old. I-claim mo na yun.
14: Yes,
1: i-claim na natin na magaling na yung anak mo at wala na yung butas na yan. Ano, dahil 26 years, more than 20 plus years na yan. Kaya salamat po kay Lord dahil yung protection niya is always with us. Kailangan lang magtiwala tayo sa kanya, kilalaan natin yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kalwalhatian. Yun naman importante doon. Alright? So maraming salamat, sister. Meron ka ba mga gustong batiin? Bibigyan na kita ng floor yung mga kasamahan natin at kapatid natin dyan sa Yahweh the Giver sa Caloocan. Go ahead.
14: Binabati ko yung mga taga dyan sa Yahweh the Giver Caloocan. Malilin family.
1: Dexter.
14: Apelado. Mm-hmm. Family. Viril. Ano ba yun? Sino pa ba?
1: Basta sa Caloocan, no? Yung mga
14: basta po yung lahat po na nasa Caloocan chapter, Bagong Baryo. Good morning po sa inyong lahat.
1: Tsaka gusto ko rin patiin yung mga kabataan, ano? Very active sila dyan, eh, di ba? Anong tawag dito yung mga kabataan? Madami dyan, eh, no? Nakakatuwa yung mga activities nila, Sister Beth, kayo doon. Tsaka yung mga ginagawa niyong ministry sa ating mga kabataan. And what else? Gusto rin nating pasalamatan muna siyempre si Pastor Charlie Opina na nakasama namin kanina sa unang oras, si Sister Beth nandito rin, at yung mga nanood sa atin, anak mo, no, na nanood din. Quincy Gahilig, maraming salamat, brother. RP Bontok, Borongan, Sambuanga, Tandag, EQFM Baguio, Lawag, Tandag. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Team Celebrating Life, andyan si Arnel, andyan si Jobel, andyan si Jemart. I think si Jemart or Susay na nandyan sa Master Control ng Radyo Pilipinas. Sports Radio and Radyo Pilipinas, at saka po yung ating mga katuwang, no? I'm not sure nasan ba tayo ngayon. Capital FM, at saka dyan po sa Marulas Station, at saka Malolos transmitters natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please stand by for the news. Sister Beth Yofe, maraming salamat sa iyo.
14: Thank you rin po at God bless po.
1: Okay, maraming salamat po. Please stand by for the news.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Bahay kubo kahit munti.
24: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
23: Bahay kubo kahit munti.
24: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
23: Ang halaman doon ay sari-sari.
24: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
22: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon
30: sa Philippine Sports Broadcast.
31: Di papahuli
32: sa mahahalagang kaganapan.
33: 66 Informasyon.
34: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Magazine 1278.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3.
44: Radyo Pilipinas World Service.
45: Sports Radio.
46: Radyo Magazine.
47: Serbisyo Publiko.
48: The AM and FM Collab.
49: Sa Capital 104.3 FM.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Pilipinas
52: and Capital 104.3 Colab.
53: Colab.
54: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
55: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
56: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
55: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
56: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
55: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
56: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
55: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
56: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
56: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
26: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
56: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports calendar for the week here on Sports Radio 918 AM, your sports connection ng inyo pong institution in Philippine sports broadcast. We're taping this around 17:37 in the afternoon of May 30. You're hearing this at the, in the morning of the final day of May, May 31, 2026. And we're going to talk about the stuff that will happen today until the siguro ng Saturday or Sunday ng unang linggo ng buwan ng Hunyo. That's week number 23. The Jordan Week, siyempre, number 23. Of course, a lot of great basketball players have worn number 23. Michael Jordan, Draymond Green, Fred VanVleet. So, yes. Saludo sa mga players. Okay. Ah, na, sige na. LeBron James. Oh, yeah. LeBron James. Anyway, thank you very much. Thank you pong panahon sa pag-tune in. Of course, and hoping this Sunday is nakakabawi tayo ng pahinga at tulog and but of course sa mga kapwa natin na talagang tuloy pa rin ang trabaho for Sunday lalo na sa larangan ng sports. So, pagsaludo po sa inyo. We're gonna talk about some of this stuff that will happen this week and of course syempre yung mga excuse me po yung mga ilang, in case you might have missed it, some of the results that also happened, the medyo i-inject na rin po natin dito sa ating sports calendar for the week. Please excuse yung aking pagkasamid. Pero syempre, dito po sa Sports Radio, we have a lot of love sa ating mga national athletes. So ang pinaka number one na uunahin po natin schedule ay ang paglahok sa world stage ng ating pambansang koponan sa Women's 3x3 Basketball. Dahil po, ang 2026 FIBA 3x3 World Cup ay dadausin ngayon linggo at ang ating Philippine Women's National Philippine Women's 3x3 Basketball Team ay lalaban po para sa bayan na sa Warsaw, Poland po sila para po dito sa 2026 FIBA 3x3 Women's World Cup. So, it's being held in Warsaw. At specifically, lalaroin po yung mga games sa Palace of Culture and Science sa Warsaw. Isang high-rise building, sinerge ko eh. High-rise building sa Central Warsaw, siguro parang ano siya. Mall siguro perhaps. But anyway, tayo po ay naka-bracket sa Pool C kasama ang China, Germany, Italy, and Latvia. So ang schedule po ng ating mga games for tomorrow, June 1, 2026. Naka-converted na po ito sa Philippine time. Alas 6:55 or 6:55 ng gabi, makakalaban ng Pilipinas ang Latvia sa Women's Pool C. And then at 8:45 p.m., it will be Germany versus the Philippines Women's Pool C. Then on June 3, the Philippines will be taking on China at 6:30 p.m. And then at 8:45 p.m. ng June 3, it will be the Philippines and Italy in Women's Pool C. Actually, ang daming mangyayari sa Pool C at nakadepende po ito sa magiging kaganapan sa PBA Philippine Cup game. PBA Commissioner's Cup game number 6. Kung bakit, mamaya, abangan nyo po. So, yun po yung apat na games natin. Now, for the Philippines, ideally, ang magiging ideal result po nito is mag-top tayo sa ating pool para po maka-abante tayo sa quarterfinals. Otherwise, we need to rank within second or third to make it to the round of 16. Kung fourth or fifth place, we're gonna get eliminated. Pero who knows if we can make it to the round of 16. Great. Kung sa quarterfinals, wow, solid. Ang ating mga manlalaro for this one sa naging anunsyo ng samahang basketball ng Pilipinas. Teka, anuhin na rin natin. Okay. Okay. I-post na po. Ito, ang team roster natin, sina Ati Casey De La Rosa, si Afril Bernardino, si Mika Cacho, at saka si Camille Clarin. That's according sa kanilang Facebook post. Hindi kita, no? Facebook post and Twitter and Instagram. I'm sure nasa Warsaw na po at naghahanda na para sa kanilang mga games. Again, Latvia and Germany sa June 1 and then June 3, China versus Italy. Okay? So, yun po ang ating national 3x3 squad na lalaban po para sa bayan. And then, dito naman, at home, may event din po ang FIBA Women's Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers na gaganapin po sa Bacolod 2026. That will be held on June 2-6, 2026 sa STI West Negros University Gym sa lungsod ng Bacolod. So, mga games natin, mga kaibigan, on June to Tuesday, it will be Philippines versus Vietnam at 7 p.m. June 3, Wednesday, Singapore versus the Philippines, 7 p.m. June 4, Thursday, Philippines versus Thailand, 7 p.m. June 5, Friday, break day tayo. And then June 6, Saturday, Indonesia versus the Philippines at 7 p.m. Again, all the games will be played sa STI West Negros University Gym sa lungsod po ng Bacolod. Ang lineup po natin para sa nasabing torneo, sina Sofia Dignadise, Audrey Duma, Brianna Katigbak, Naima Rabaro, Ruiza Olmos, Zia Onate, Gwyneth Peje, Rian Perez, Lea Pinuela, Tiffany Reyes, Zayden Rosano, at saka si Suzanne Singson, at saka letter Z. Oh, shoutout kay Boss Suzanne. Oh, at the moment kasi dalawa po yung Suzanne namin sa sports radio. Si Engineer Suzanne Barameda at saka si Ate Suzanne Felicio, ang aming trainee sa National University. So, all the best sa ating under-18 women's basketball team at saka sa gaganapin nga po na FIBA Asia Qualifiers for under-18 sa lungsod po ng Bacolod this week. Now, still in basketball action, medyo madami tayong basketball. Ongoing na po ngayon ang game number 7 sa pagitan po ng Oklahoma City Thunder, the reigning champions, kontra sa San Antonio Spurs sa Paycom Center sa Oklahoma City, home court ng Oklahoma City. So by this time, baka siguro masyado tayong tense by the time that you're hearing and watching this, or masyadong elated at masaya, excited ang mga fans ng Oklahoma City, or masyadong masaya at excited ang mga fans ng San Antonio because they can now feel it. Either one of the two can feel it and they're very excited to host the New York Knickerbockers pagdating sa NBA Finals. Now, after this Game 7, mga kaibigan, ang game number, we won't have NBA for Monday, Tuesday, Wednesday. We're gonna have our NBA on Thursday, Philippine time, against the New York Knicks, 8:30 a.m. Game 2 is on Saturday, June 6, against, Game 2 on June 6, 8:30 a.m. Next week po, yung game number 3 and 4, June 9 and June 11, sa home court ng Madison Square Garden. So, yun po yung ating magiging schedule. Now, kung kailangan ng game 5 sa June 14, kung kailangan ng game 6, June 17, at kung kailangan ng game 7, Saturday, June 20. Okay, moving on mga kaibigan, and all the best to San Antonio and Oklahoma City sa kanilang ongoing na game 7. PBA 50th Season Commissioner's Cup Semi-Finals mamaya pong hapon sa Inara Center sa Antipolo. First game po itong bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel kontra Reyna Shine Lasso Painters. Lamang po sa serye ang Barangay Ginebra 3-2. And kung manalo po sila, another return to the PBA Finals, this time sa Commissioner's Cup. Same with the reigning champions TNT Tropang 5G na lamang din po sa serye, 3-2 against the Meralco Bolts. They will play later at 7:30 p.m. So, kung manalo ang TNT, it's gonna be a rematch of last year. Now, if any either team manalo today, yung between Meralco or Rain or Shine, magkakaroon tayo ng Game 7, which is slated on Wednesday, June 3. Now, kaya ko po sinabing mabigat ang Wednesday natin. So, in case mag-Game 7, we're gonna have a game on June 3. Where our players sa FIBA 3x3 Women's World Cup will have an event on June 3. And then, sa FIBA Under 18, yung, what do you call this? Tama, sa FIBA, kung wala yung ano, yan mahirap pagka, ano eh, yung, nawala lang, sinara mo lang yung app, mawawala na yung ano. There we go. Okay, still loading. Okay, yan, June 3 against Singapore, Wednesday, 7 p.m. Then, on the side of football, we have our men's national football team na may friendly against Guam. Although it's a friendly, pero still a good thing to see our men's football team converging and see what's they're preparing for the Hyundai Cup, which is the ASEAN Championships. And then, yung although I think madaling araw naman to, yung ating women's football team na papuntang World Cup ay mayroon training camp sa San Diego. At makakaharap nila yung ilan sa yung isa sa koponan sa NSWL na nakabase din sa San Diego at sa ibang

0: With the World Cup just days away, Paddy remembers one particularly frosty press conference with the AC Milan and Italian defender Alessandro Nesta.
1: The mood from amongst the non-Italian press was pretty hostile, and one, I think it was a German newspaper, had referred to Italy as parasites. I remember, and Nesta said, "What did you say? You call us parasites?" And he said, "Look, we have trouble. We've got problems at home. I realise we've got that. But, you know, at the moment we're thinking about the World Cup, and we'll get on with winning that, and then we'll deal with Calciopoli."
0: And remarkably, despite all the turmoil at home, Italy did win the World Cup, as Nesta had predicted, beating France in the final. But the celebrations were short-lived, and just days later, the Calciopoli verdict was in.
2: Last week, the fans were on a high. The national side were world champions. But today, the party's over, and Italian football will never be the same again. At a hotel in Rome, one of the country's most senior judges reads out a verdict into Italy's worst match-fixing scandal. Juventus have been relegated to the second division, where they'll start next season with a 30-point penalty. Fiorentina are also demoted with a 12-point deduction, as are Lazio of Rome, who'll start on minus 7 points. AC Milan stay in Serie A, but they'll begin the season with minus 15 points.
0: Fiorentina and Lazio managed to overturn their relegations on appeal, but Juventus weren't so lucky. They were relegated to the Italian second division, Serie B, and they were also stripped of their 2004-2005 title. The man at the centre of the scandal, Luciano Moggi, was banned from football for 5 years and was later barred from Italian football for life. He has always denied any wrongdoing. But there was some hope. World Cup winners including Alessandro Del Piero and Gianluigi Buffon decided to stick with the fallen champions.
1: They took it, Serie B, very, very seriously, because it was a very exciting thing for lots of Serie B clubs that would never get a chance to play Juventus, would never have Juventus in town. They would have them in town, and it was great. Every game against Juventus for those clubs was the game of the century, and it meant that the Serie B year was very, very lively, even though Juventus obviously won it by the length of the straight, and they were back up very quickly.
3: So as a reporter who'd worked in Italy for decades, were you surprised by the scandal?
1: I was surprised by the resilience of Italian football. Because Italy is a country where there is a deal of corruption in public life, and as far as I can see, always has been. There was a sense among some people of national shame that this was happening in Italy, but it was happening at exactly the same moment that Italy were playing some marvellous football to win the 2006 World Cup. And a lot of people would say, well, do you want to win the World Cup or lose it? We won the World Cup, so, you know, won four of them now. Who wouldn't put their hand up and say, God, you know, I'd also win a World Cup?
4: Juventus returned to the top division of Italian football in 2007 and have since gone on to win 9 more league titles. Paddy Agnew still lives and works in Rome. He was speaking to Matt Pintus in 2023 for Sporting Witness. Thanks for listening. If you enjoyed this, we have some others in our archive about sporting scandals that you might enjoy. Matt has also told the story of Marseille's match-fixing and bribery case in 1993. Or you could listen to Megan's episode about how a photographer exposed a Chilean goalkeeper's fake injury in 1989. Or why not switch sports to badminton and find out about the shuttlecock scandal at the 2012 Olympics with Sean. You can find all of those episodes and more in the Sporting Witness feed, wherever you get your BBC podcasts.
5: We did something that no one else had ever done.
6: There was such a excitement and energy about this moment.
7: It opened the door for everything that rapidly followed.
8: Witness history.
9: History as told by the people who were there.
10: I was walking in space, the first man ever to do so. I felt almost insignificant, like a tiny ant compared to the immensity of the universe.
11: Witness history from the BBC World Service.
9: Listen now. Search for Witness History wherever you get your BBC podcasts.
12: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. humanda para sa kakaibang tunog. Sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
16: tanyare.
13: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
18: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
17: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
18: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
17: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
19: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
16: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
16: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
16: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
16: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
24: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
16: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
24: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
31: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
32: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta
0: hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
30: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
31: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Good morning, it's a Sunday. Welcome po sa ating sports updates dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringal, sa ngalan pa rin ni Jess Lied, ang inyong regular host ng Sunday Sports Updates. Si Jess na nanatili po dyan sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa. Kasama ko sina Engineer Jamar, si Susain, and of course, lahat ng mga nakatutok sa ating DZSR Sports Radio Facebook page. Ganun din po sa ating PBS, that's Presidential Broadcasting Service Receiver. Just click it at syempre makakasama niyo po kami. Sige, umpisa natin ang mga balita para sa umaga na ito sa larangan muna ng para swimming because this is big, this is world competition. Angel Autumn nanalo ng gold at ng bronze medal dito sa World Para Swimming Series na ginaganap dito sa Japan. What a big win para dito kay Angel Autumn. Okay, si Angel Autumn na alam natin Paralympian and then syempre isa po sa talagang pambato ng Pilipinas when it comes to para competition, hindi lang isang gold medal ang nakuha ni Angel Autumn, ano? Naka-bronze medal din siya. So, Angel Autumn, ito ang ating 22 years old para swimmer from Olongapo, Zambales. Ang gold medal niya ay sa women's S5 50 meter backstroke final A na kung saan 47.89 seconds ang kanyang naitala. What a performance, ano? Ito ay kanyang sinuno doon sa kanyang bronze medal finish Friday night po ito sa women's 50 meter butterfly. Okay, so may 2 medals siya in this World Para Swimming Series sa Fuji, Shichuoka, Japan. Ang alam ko ito'y bahagi ng kanilang qualifying para sa Asian Para Games. So with this performance, I definitely ay siya ay siguradong-sigurado na doon sa Asian Para Games. Samantala, may nagdagdag pa ng isang medal at ito yung sa youth division, sa youth, si Raymond Adifuin. Siya ay nanalo naman ng bronze medal sa men's 50-meter butterfly. Okay. Tapos naka-7 place siya sa men's 100-meter breaststroke. Okay. A youth final. So at least hindi lang si Autumn, ano, may isa pang promising and he's in the youth division. Pwede nang may pag-usapan tayo after sina Ernie Gawilan, sina Gary Bihino, no. And speaking of Gawilan and Bihino, sila ay nag 4th and 5th sa men's 400 meter freestyle B final. Okay, so medyo kapos para dito kina Bihino and kay Ernie Gawilan in that 400 meters, ano? So malayo-layo. Okay, so ang Hong Kong, mga taga-Hong Kong ang nag-dominate nitong event pala. I mean doon kay Adipuin. Okay, so tingnan natin kung may natitira pa sa mga ibang events kasi marami itong ating ano para swimming team na pumunta dito sa World Para Swimming Series. Okay, sa Japan. Mamaya i-check natin kung sino pa at kung ano din yung magaganda pang finishes ng ating para swimming team. Of course, led by Coach Tony Ong, yung buong grupo na umalis, I think, last week. Mula sa Japan, puntahan natin ang Hong Kong. Yes, nasa Hong Kong naman yung ating mga young Filipino trucksters. Okay, at ito ay sa ginaganap na Asian Under 20 Athletics Championships na kung saan ay may bagong Philippine record na naitala yung isa sa mga atleta natin. So yes, hindi man siya nakakuha ng medal pero siya ay nagtala ng ito ang sinasabi ko ay itong si Geraldine Rodriguez muna tayo, no? Kay Geraldine Rodriguez, okay, na nagpangwalo doon sa 400 meter finals pero ang ganda ng kanyang oras, 54.83 seconds. At yung 54.83 seconds ay pasok doon sa kinakailangang clocking para makapunta ka sa World Under 20 Athletics, ano, later this year. So, Geraldine Rodriguez, okay?
She is being coached by national team mentor na si Isidro Del Prado. So yan yung isa sa pinakamagandang performance. And then, eto na, may nag-silver. Okay, nag-silver at nagtala ng bagong Philippine record naman itong si Espinilla. Ang buong pangalan, Ana Bianca Espinilla, at ito ay sa Women's Javelin Throw dito nga sa Asian Under 20 Athletics Championships. Siya ay may tapon na 52.20 meters sa kanyang sixth and final attempt. Yes, para burahin ang sariling record. Okay, so siya po ay, kumbaga siya ay qualified naman na doon sa World Athletics Under 20. So itong pagsali niya dito sa Asian Athletics ay bahagi ng kanyang preparasyon. Of course, ang kanyang coach ay ang dating national team member at SEA Games medalist na si Coach Roslyn Hamero. Sino bang tumalo dito sa silver medalist na to? Ang tumalo sa kanya ay taga Taipei at 56.91. Okay. Yung kanyang throw kay Ana Bianca Espinilla ay 52.20. Isang taga Korea ang nag-third. Ano? Not bad. Galing na bata. Ang daming mahuhusay ng mga Filipino trucksters. Idagdag pa natin ang accomplishment ng isa pang truckster, at yan naman ay si Jericho Kadag. Okay, siya naman ay nanalo ng bronze medal sa men's 3,000 meters steeplechase. Okay, ang kanyang oras 9 minutes 35.10 seconds. Okay, so another young and promising athlete. Ito ay syempre stand out ng UAAP under Coach Fernand Dagasdas ng National University. Congratulations sa ating PATAFA for the good finishes of our athletes in this Asian Under 20. Ang alam ko meron pang ilang mga natitira, di ba, na lalahukan dahil marami-rami din yung pinadala natin dito sa Asian Under 20. And one more, wala tayong photo dito. Kagabi pala lumahok si Hocket De Los Reyes, okay, o De Los Santos, I mean. At ito ay sa pole vault meet sa Busan, isang international pole vault competition. Nakita ko hanggang, at ito ay sa pole vault meet sa Busan,

0: Tinamahan ni Coach Emerson Obiena in that International Povot Meet in Busan, Korea. Okay, so it's 10:12 in the morning. Puntahan na natin yung mga ganap sa Palarong Pambansa. Yes, ang Palarong Pambansa, ang dami ng mga kwento. At syempre, kahapon talaga bumandera yung ano natin, yung mga ball games. Okay, napakaraming magagandang panalo. So, nandiyan ang panalo ng sa basketball. Imagine, Duterte-led Calabarzon team. Na-dethrow nila yung Davao Eagles para doon sa secondary boys basketball, ano? Isa yan sa mga kahapon kung kayo naka-tune in sa sports radio. Isa rin po yan sa nasubaybayan ni Jess Laid. Diba? What a game para dito sa Calabarzon. Tinalo nila yung dating champion, di ba? What a big win. Pero di lang nakuhaanan dito, ang isa po sa nag-viral doon sa, bukod syempre sa napakalaking panalo ng Duterte-led Calabarzon team, ay yung ano, itong Calabarzon team na ito na umiinom sa isa lang water gallon. Tapos isa-isa sila yung semifinals, napansin natin, buhat-buhat nila yung galon na may gripo, tapos isa-isang umiinom. Yung mga players, yung mga cagers, tingnan ko kung na-download ko yung isa na yun. Nakita ko kasi siya sa isang post nung batikan natin na photographer na si Sir Ernie Sarmiento. Kasama ko rin yan sa Tour of Luzon. And then pagdating nung finals, dalawa na yung gripo, yung galon na may gripo. Pero isa lang yung baso at pagkapihit nila doon, kuha ng tubig, tapos pasahan din doon sa baso. And yet, they became the champion of this basketball competition at the Palarong Pambansa. Marami po kaming ibabahagi sa inyo. Yung panalo na yan ng Calabarzon sa secondary boys basketball, yung panalo ng NCR, Metro Star sa secondary girls and secondary boys ng volleyball. Okay? Tapos yung panalo ng Caraga region naman sa secondary girls ng football laban sa Northern Mindanao. So yan yung i-highlight natin, ikukwento natin sa mga palarong pambansa updates natin sa pamagitan ni Jess Laid na siya nga po ang tumututok. Patuloy na tumututok sa palaro na magtatapos na sa araw na ito dyan sa Agusan del Sur. Time out muna tayo. Tapos sa pagbalik natin, ay tanggapin natin ang report ni Jess. Then after that, diretso tayo sa mga panayam, nakaka-inspire ng mga panayam dito sa mga athletes and their coaches at di palarong pambansa. Babalik po kami.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Okay, so it's 10:17 at ito pa rin po ang ating Sunday sports updates dito lamang sa Sports Radio 918. Tatanggapin natin ang report ni Jess Laid patungkol pa rin sa Palarong Pambansa na magtatapos na sa araw na ito.
1: Palarong Pambansa 2026.
2: Sa nakatakdang pagbabalik ng Palarong Pambansa sa NCR sa 2027, halos tiyak na rin ang muling pananatili ng overall championship para sa Palarong Pambansa 2026 sa National Capital Region para sa 19th na titulo nito. Sa huling inlabas na partial and official medal tally ng Department of Education, meron ng 71 ginto, 71 na silver at 71 na bronze ang NCR. Sa secondary level, ang malaking bahagi nito kung saan mayroong 73 gold, 51 silver at bronze ang rehiyon. Kabilang sa bumubuo ng gintong medalya para sa NCR, ang 20 mula sa swimming, 18 mula sa gymnastics, 9 sa athletics, 7 sa taekwondo, 3 sa badminton, archery at arnis, 2 sa pencaksilat at volleyball at 1 sa tennis, wrestling, weightlifting, table tennis at football. Sa elementary level naman ay nasa 3rd pwesto ang NCR na may 18 ginto, 20 silver at 21 bronze. Kabilang 7 ginto sa gymnastics, 3 sa chess, 2 sa swimming at taekwondo at tek-isa sa badminton at volleyball. Kabilang sa mga pinakamahuhusay na atleta sa palaro, ang incoming palaro graduate na si Patricia May Santor na humakot ng 7 gintong medalya sa swimming kasama ang 5 sa individual at 2 sa relay. Nariyan rin si Francine Jovi Rosario na bumasag sa kanyang personal record na 2.75 meter at iniangat sa 3.15 meter clearance para sa secondary girls pole vault ang bagong record. Di rin makakalimutan ang naging emosyonal na pagdepensa ni Anthony Cariaso sa corona ng yumaong teammate na si Mark Dave Nicolas sa 800 meter run. Nariyan din ang huling additional gold mints ng NCR mula sa boys elementary volleyball, secondary girls and secondary boys volleyball at secondary boys football. Samantala, Calabarzon ang pumapangalaw sa kanilang 55 golds, 50 silver at 60 bronze mints. Samantala, ang 34 golds, 32 silver and 34 bronze naman ang Davao Region. Ang Region 7 Central Luzon ay nasa ika-4 na pwesto with 32 golds at kumukumpleto naman sa top 5 ang Region 6 Western Visayas para sa Palarong Pambansa. Mamayang alas 5 ng hapon nakatakda ang opisyal na pagsasara ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur at ang inaasahang pagpapasa ng hosting rights sa Lungsod Quezon para sa 67th edition ng Multisport Student Athlete Showcase. Para sa Palarong Pambansa 2026, Jess Laid, Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Okay, so highlight ng ilan sa magagandang performances dito nga sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur ang ibinahagi ni Jess. Gusto ko ulit ulitin yung medal tally ano po. Kagabi, kasi yung huli nating post pa dito parang 5 or 6 p.m. eh. Pero kagabi may mga pumasok na rin na ilang mga medalya. So, definitely NCR is on its way of ruling di palarong pambansa. Parati namang NCR ang nananalo. 91 gold medals, 70 silver, 71 bronze medals. Region 4A in number 2, 55, 50, and 60. Yes, thank you. Tapos ang region 11, Davao Region, may 33 gold medals, 32 and 34. Okay, silver and bronze medals. Tapos region 7, Central Visayas, yung pumapang-apat at 32-29-44. Panglima, region 6, Western Visayas, 30 gold medals, 36 and 44. Tapos region 8, Caraga, 29 gold medals. Region 10, 27, yung Northern Mindanao. Tapos Region 3, 27 gold medals. Then yung Central Luzon, Soxogen. Region 12, may 19 gold medals. Zamboanga Peninsula, may 17 gold medals. Negros Island Region, may 16 gold medals. So yan po yung ilan na nandoon sa top 10 at least of the medal standings of the Palarong Pambansa. Sige, puntahan natin ang mga pinaka magaganda at pinaka sabihin natin inspiring na mga panalo sa iba-ibang ball games. So itong Calabarzon, ano, na represented by St. John's Wort Integrated School, Uy, integrated school, IS pala ang mga miyembro nito. Sila nga ang kumupo ng secondary boys basketball title, okay, dito sa pagtapos ng palarong pambansa. Ang kanilang score, 79-62 over Davao Region, Davao Eagles, yung defending champion. Ito yung kanunahang titulo ng Calabarzon in 10 years. Ang huli ay noong 2016, ang tinalo nila ay Central Luzon. Ang nanguna, sina Derek Duterte ha, playing for Calabarzon with 21 points. Tapos si Ali Mamawag at si Reinhardt Panaligan, meron silang 18 and 17 points respectively. So grabe, ang saya ng nasabing panalo. Pakita nga natin mula kay Sir Ernie Sarmiento. Ito yung sinasabi ko, ang galing ng mga photographers natin, lalo ng Batikan at talagang multi-titleist photographer na si Sir Ernie Sarmiento. No? Yan yung sinasabi natin na umiinom sila sa gallon of water. Isa-isa lang nagpupunta doon yung mga players, di ba? Considering na ang galing ng team, di ba? Ano ba? Kulang ba sa tubig? Wala silang support staff? Wala din silang water boy, di ba? Nung sumunod na araw, this is the semis nung tinalo nila ang Central Luzon. Nung sumunod na araw, dalawa na yung gallon of water doon sa tabi ng kanilang bench. At syempre, at a time, pwede ng dalawang uminom. Pero kailangan may isa pa rin na magano. O kaya meron silang baso. Okay, napihit lang para pasapasan pa rin. Ay nako, para-paraan lang yan. Anyway, seemingly, wala naman silang problema, di ba? Hindi nabanggit sa interview to eh. Walang problema, walang reklamo kung kulang ang tubig o walang tubig o walang sapat na stop and so on and so forth. Okay, and to tell us more about the win, kuhanin natin yung nasa sa loob ni na Duterte, ganun din itong si Panaligan, at syempre mamaya yung coach din ng Calabarzon, ibibigay po natin yan dito sa inyo sa Sports Radio sa mga Panayam, conducted by Jess Laid and some friends of our media friends na nandoon sa Agusan for the Palarong Pambansa.
1: Palarong Pambansa 2026.
3: Gano'ng halaga sa'yo itong championship mo ito for Calabarzon? Gano'ng halaga sa'yo na madali yung championship
4: mo Calabarzon? Sobrang saya po dahil yung championship
3: mo. At Derek, pansin namin buong tournament mo, ang ito yung isa mga naging favorites na dahil sa apelido mo rin, siguro masasabi mo na rin.
4: Sobrang saya po talaga dahil hindi ko po akalain.
3: Ikaw ang natumapat dun sa defending champions MVP ng Davao. Anong ginawa mong paghahanda against sa kanya?
4: Inaanis di ko lang po talaga. Binigay ko po yung katawan mo. Nag-sacrifice ko talaga para mag-ibigat sa
3: training. Thank you.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
3: Reinhardt Panaligan ng Calabarzon. Reinhardt, kamusta? Ikaw yung nag-drive sa Calabarzon to that dagger na talagang ikaw yung nag-umpisa nung naging malaking lead nyo in the fourth quarter.
5: Ginawa ko lang po yung best ko, tapos tiwala ko sa sarili ko. Thank you po kay God na ginabayan po ako palagi. Tsaka po sa mga nag-support sa akin sa Tagatanay, pati po sa mami ko Tagatayman.
3: Gano'ng kahalaga para sa'yo itong championship na
5: ito? Sobrang halaga po nito kasi magbabago na po yung buhay ko. Hindi na po ako mamalitin ng mga ibang tao. Yun lang po.
6: Medyo nadeligado yung laban ko kanina. Pero ikaw, sunod-sunod yung galing po ball mo. Tapos, nakatayimik mo yung round. Anong feeling
5: doon? Sobrang saya ko po kasi kumpiyansa po sa sarili ko. Kahit medyo dikit po yung laban. Sinipagan ko lang po sa defense at sa offense. Yun lang po. Ginawa ko lang po yung role ko. Yun lang po.
6: Pinatahimik po yung Davao
5: crowd. Sobrang saya ko po kasi lahat po ng Team Davao, sa Team Davao po yung crowd eh. Wala po kami masyadong crowd eh. Yun lang po. Sobrang saya ko po.
7: Ano ka nag-start sa basket?
5: Tinuruan po ako nung papa ko. 2 years old po lang po ako nun. 2 years old. Tapos tinuloy-tuloy ko po kasi mahilig po ako sa bole.
7: Tagatanay
5: po ako. Tagatanay po ako lumaki.
7: Ano ka napunta sa Antipolo?
5: nag-try out lang po ako sa St. John. Tapos ginawa po nila ako kasi makakatulong daw po ako sa kanila sa palaro ng bansa. Grade 11 po, grade 11.
3: Pasukan?
5: Pabuwan.
3: Ano yung pangarap mo? Kukunin ka na? Yung mapuwa, committed ka na ba? Committed ka na ba? O parang dream school mo?
5: Ano po, dream school ko rin po yun. Kasi...
7: Sir, how was the experience of being here in Agusan, winning as a champion sa palarong pambansa?
5: Sobrang saya ko po kasi first time po namin eh. Yun lang po. First time lang po namin dito. Tapos sinipagan lang po namin sa isayo. Kaya po kami nakakapanalo po dito sa palarong pambansa.
7: Sir, misahin niyo po sa lahat ng mga nanonood sa inyo na from Calabarzon, from Ayuhuwin.
5: Thank you sa support. Tapos thank you kay God na nag-guide sa akin palagi pati sa coaches namin. Thank you sa inyo lahat, kay Coach Jack, pati sa mami ko nasa Taiwan. Lagi supportive nila Tita Ruby, tsaka kay Stephanie Raven, Kuya, kay Tito Aris, kay Ate Alia, tsaka Kuya Ren, yun lang po.
7: Thank you.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
3: Coach Jasper Magno ng Calabarzon, after their upset victory dito sa Palarong Pambansa 2026. Coach, how's kamusta yung players? Kamusta yung feeling after huge upset?
8: Sobrang saya, sobrang nakaka-proud. Deserve nila lahat ng nararanasan nila ngayon. Deserve nila tong moment na to. Dahil pinaghirapan nila to isang buong taon.
3: During the first quarter, maraming nagkaroon ng doubt sa inyo. But in the fourth quarter, nung nakalapit, yung mga players na pinapasok mo definitely killed the momentum na ginagawa nitong Davao. Ganito nyo ba laging nire-ready yung sarili nyo every time you practice, you compete?
8: Ano naman eh. Sobrang dami kasi naming na-experience sa mga liga. So, ang daming scenario, like yung kanina, yung nahabol kami, na-experience na namin yun. Alam na namin kung paano i-overcome yun. Masyadong matalino yung mga bata ko. They know to adjust.
3: The game was very physical. Ano na lang yung target nyo pa na i-improve to keep the title sa mga susunod pang taon sa palarong pambansa?
8: Well, ano, siguro continuous training lang po. Siguro para ma-keep namin to, we need to practice more pa. Yan lang.
3: And final message to the athletes and coaches. Your message to your athletes and coach?
8: Sa
3: coaching staff and yung sa mga atleta?
8: Yung coaching staff ko kompleto. From scouting, meron. From defensive coach, big man coach, meron. Nasa likod sila, sobrang thank you sa mga staff ko. Lalong-lalo na sa mga players ko. Good luck sa mga graduating student ko. Good luck sa mga graduating student ko. Sana ayusin nila yung pag-aaral nila. And sana, since nanalo kami ngayon, dumami yung opportunity para sa kanila. Yun lang po.
9: Coach, you said bakit naglaro kayo ng palaro in 2013? Hanggang saan pa yung mabot?
8: Talo kami championship.
9: Gano'n kasi ito ngayon na as a coach, kahit naman yung kompleto mo yung journey.
8: Hindi ko alam ano sasabihin ko, basta masaya. Siguro mamayang gabi pa magsisinkin to. Hanggang ngayon, nasa adjustment pa ako ng game kanina eh.
9: Again, congratulations coach. Maraming salamat.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so from basketball to volleyball tayo. This is secondary girls volleyball competition, National Capital Region pa rin. Ang Metro Stars ang nagwagi. Second consecutive secondary girls volleyball title na ito ng NCR. Tinalo nila ang Negros Island Region 22-25, 25-14, 25-19, and 25-18. Mga taga National University, Nazareth School ang nanguna dito sa team na ito. Okay, sina Berayo, sina Pelaez, sina Rain Alonso. Meron ding huddle si Jess dito sa ilan sa mga miyembro ng Metro Stars. So we'll be having Genevieve Belen, okay? Kamag-anakan nito ni Belen, yung sikat na NU player din. And nandito rin si Chesley Pepito. Okay, meron ding sikat na player na konektado si Pepito. And then, si Rain Alonso. Tingnan natin kung gaano sila kasaya about this big win, another big win for NCR Metro Stars in Secondary Girls Volleyball of the Palarong Pambansa.
1: Palarong Pambansa 2026.
13: Hi, I'm Genevieve Benito. 16 years old po, Nazareth School of National University.
14: Okay po. Chesley Pepito po, 17 from University of Santa Tomas.
15: More or less a decade ago, si Nenten sa Timelan. Pagkakapitin mo NCR sa palaro ngayon, you're wearing almost big numbers in your sense. So, tag mo na sa'yo, ganing special rocking yung jersey ni nung ate Nenten mo.
14: Ano po?
15: Gano ka special sa'yo na suot mo rin yung same NCR jersey din like yung ate Nenten mo?
14: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang ginawa ko po inspiration si Tita. Kaya po, nag-born din ako. And gusto ko po na sumunod sa kung ano yung nasimulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
15: Same question din sa'yo, lalo na ta, may, ano din, grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
16: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po na CR.
15: Ano po si Bella pala?
16: Kapatid po.
15: Pangilan ka?
16: Puso po.
15: Pangilan kayo po? Ilan kayo magkakapatid?
16: Apat po.
15: Ikaw pinakapatid?
16: Opo.
15: Si Bella?
16: Pangalawa po.
15: Pangalawa. For both of you, gano'ng kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa Palarong Pambansa? Kung bakit lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and idol are nasusundan nyo ay namimaintain nyo?
16: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin lalo na po sa ensayo kasi may mga ibang players po na galing ibang team pero nagawan po namin ang karahan para po mabuo po kami ng isa po.
14: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papuntang NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nakuha po namin yung gold.
15: Kayo ba? At tanong ko lang, if it's, ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong one more year pa?
16: May one more year pa po.
15: Siguro for you na lang, ano lang yung mga kailangan nyo gawin para magtuloy-tuloy yung ano nyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
16: Trabaho pa po lalo. Kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
14: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
15: mukhang talaga tinatahanan na sa NCR kayo kasi yun nga, sinabi lang kasi din, 10 years. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience din sa ano, di ba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayong friendship din?
12: Noong elementary po, teammate din po kami.
15: Sa
12: Pascual po. Pascual Pascual po.
15: Talagang familiar na kayo.
12: Opo.
15: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
12: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan sa mga susunod pa po naming games.
14: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportahan niyo pa po kami.
15: Thank you po.
17: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
14: Final fourth set, halos ikaw lahat ng skills nung medyo bumabagal na yung game. Para sa'yo, anong tumatakot sa isipan mo?
16: Yung tumatakbo lang po sa isip ko na gawin ko lang po yung best ko and magtiwala po sa setter, sa lahat po ng teammates and makinig lang po sa coaches and kada point po, celebrate lang po talaga kami para umangat po yung mga points po namin and huwag magkampante po, yun na po, magtiwala kayo.
14: What are the expectations sa NCR? Kayo ng mga teammates nyo, pumunta dito, may confidence ba o kahit sa bato?
16: Siyempre po, may part na kinakabahan kami kasi siyempre hindi depend po namin yung crowd. Pero, ayun nga po, na naitawid po namin with confidence and sama-sama po kami.
14: Anong grade mo na?
16: I'm grade 11 lang po.
14: Dapat na silang itong high school ka naglaro ka sa NU?
16: High school pa rin po.
14: Bago mag-high school.
17: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Okay, thank you so much, Hadel, na mga kaibigan natin from media, including Jess Laid, dyan nga sa Palarong Pambansa Volleyball, ha? Secondary Girls Volleyball Competition. Kanina, sina Genevieve Belen. Siya yung youngest sister ni Bella Belen. Of course, National University ang kanilang eskwelahan. Yung isa naman, taga-UST si Chess Lee, okay, Pipito, at auntie niya si Det-Det Pipito. And then yung isa pa ay si Rain Alonso, yung tumakbo kasi kailangan siya ng grupo niya for photo. Okay, so congratulations. Defending champion sila, successfully defending or keeping the title in Palarong Pambansa. Okay, tinitingnan ko yung sa secondary boys. Meron ba tayo? Wala ako dito kasi secondary boys. Pero yan, yan lang yung art card natin. So, they also won. So, it's a sweep for NCR, volleyball girls and volleyball boys, secondary division of the Palarong Pambansa. Okay, so we go to football. Napakaraming nanood ng football kagabi dyan sa pagtatapos din ng Palarong Pambansa. Kahit umulan, okay, umulan yan eh. Pero hindi syempre mapopospon, makakansela yung football finals. So, ang tinanghala champion ay ang Caraga. Okay, tama ba itong Caraga na ito? This is secondary girls. Okay, secondary girls football competition region 10 Northern Mindanao against Caraga. Okay, para nga po sa Palarong Pambansa. Okay, so anong score? 2-0. Okay, so Northern Mindanao ang tinalo ng host Caraga. Okay, so tingnan natin si coach, isa lang yun nakuha ng ni Jess. Okay, si coach Kim Balintonan. Okay, Balintonan ng Caraga. Ano ba ang kanyang saloobin matapos itong panalo ng Caraga against Northern Mindanao in this Palarong Pambansa?
17: Palarong Pambansa 2026.
0: Okay, so maya-maya bibigyan natin si Coach Kim Balintonan. Okay, siya yung from Caraga region, ano. Umuulan talaga yung ano, yung kanilang football match. Pero sanay naman diyan yung mga malalaro eh. Okay, sanay dyan yung mga manlalaro at hindi kailang i-postpone, di ba, yung nasabing match, okay, the final match dito sa Palaro 2 Ogsur 2026, okay. So, mamaya, in-expect natin yung, hindi na, definitely wala naman tayong coverage ng closing ceremony, di ba, ng Palarong Pambansa. So, yung ano na lang, yung siguro titingnan na lang natin yung ilan sa mga sidelights or highlights, kasi yung mga kaibigan din natin from NCR, halos pauwi na ng Manila. Kasi alam niyo naman, kapag maramihang kompetisyon, maraming sabay-sabay, siguro yung nakapost na lang, i-download na lang natin. Maraming kompetisyon, sabay-sabay. Mahirap yung ticket nila, yung mga reservation and things like that. So, di na po namin ine-expect na mamaya sa closing ceremony ay magkaroon pa tayo ng coverage, di ba? For this one, for the closing rites, kasi seremonya, paparada, tapos yun nga mga sabihin natin, yung pagsasalin ng host, di ba? Ng hosting rites from Agusan del Sur to Quezon City. Yun na lang po ang magiging highlight mamaya ng competition natin. So, ang nag-champion ay Region 13 Caraga. Yung tinalo nila ay Region 10 na Northern Mindanao. Meron kasing mali dun sa aking posting sa ating DCSR Sports Radio as about this secondary football, okay, competition, okay. So, this is girls football. I don't know what happened to the boys, ano? Mamaya, ikompleto natin ang lahat ng review of the results in Palarong Pambansa, Agusan del Sur, secondary football competitions.
18: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Okay, so ito na yung coach nung nanalo na team ng Caraga over Northern Mindanao. 2-0, 2-0 ang score, 1-0 sa first half, tapos nakaisa pa nung second. Kaya naman sila yung kampyon ng Palarong Pambansa Secondary Girl.
18: Palarong Pambansa 2026.

0: Pakarang paman sa 2026 Girls Secondary Football Award. Coach, gano'n ka overwhelming ito. Nasa home court mo, first goal, and hindi lang matapos yun. You also got itong gintong medalya for Caraga Region.
1: Walang kapatay for, since ang Caraga is parang wala sa mapa ng football. So ito, first time. Si God na ang nagtatya sa amin ito para makuha ang gintong medalya based on our practice from in terms of tomorrow.
0: Coach, ino lang pa yung inyong game. Talagang napakaraming blessing dahil ngayon naman meron na kayong football field na lagi niyong pwedeng pag-trainingan. Gano'ng kalaking tulong itong training, itong football field na to for the development dito sa Caraga Region?
1: Malaking malaki, especially si Sir Alvin Elordi at saka kay Congressman Plaza at saka kay Gob. Since inalaw niya kami, almost only hanggang gabi pwede kami mag-training. Pinaka-factor, bakit kami nanalo ngayon, ang team ni Dibong.
0: Thank you so much po, Coach. Congratulations again.
2: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
3: Okay, so maraming salamat si Coach Kim para sa Caraga and for that win of the region in secondary girls, okay, football competition. Diyan pa rin nga po sa Palarong Pambansa. Okay, so it's 10:46. Tuloy-tuloy tayo dito lamang sa Sports Radio Sunday Sports Updates. Timeout muna tayo sa Zane and Engineer Jemar. Tapos punta na tayo sa iba-iba pa mga larangan. We have tennis, French Open, and of course the local tennis, Palawan Tennis, and the other results on a Sunday morning.
4: Hello po, ako po si Angel May Autumn.
5: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
4: Nagpapasalamat po kami sa pagsuporta po ninyo sa mga para-athlete. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
5: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa para-sports dito sa Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary Sports Radio!

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating Mark! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so it's 10:49 sa araw na ito dyan sa tennis center natin sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex, yung Felicissimo Ampon Tennis Stadium natin. It's gonna be the finals of the Palawan Tennis sa Women's Division, defending champion Tenny Madis against Marian Cappadocia, and then sa men's naman, it's gonna be AJ Lim, okay, champion din yan, against dito sa Filipino-American na si Papa. The other night, nagkaroon na ng panalo si Francis Casey Alcantara at si Cappadocia beating Madis and the partner of Madis for the mixed doubles. Tapos yung sa doubles naman, women, Madis and Aludo nanalo kina Cappadocia. Okay. So in the French Open naman, we go to women's tennis. Okay, eto. Panalo o talo ang defending champion na si Coco Gauff. Siya yumukod kay Potapova in 3 sets at 4-6 or 6-4, 6-7, okay, and 4-6. Wala na yung defending champion na si Coco Gauff. Ang daming upset dito sa French Open. Samantala, in other results, of course, world number 1, Sabalenka, still very much on the run with a 6-love, 7-5 victory over Kasatkina. At ang mga kalaban ni Sabalenka, very interesting sa next one, it's gonna be Naomi Osaka. Okay, si Osaka won over Iva Jovic. Ito yung tumalo kay Alex Ayala. So, in 3 sets to ha, 7-6, tiebreak of 5, 6-7, and then 6-4. So, what a victory. Napaka gaganda ng mga laban dito. In other results, other big results, tingnan natin kung sino pa yung ibang winners. So, ito, talo na rin si Mboko. Okay, yung Canadian na at the start, di ba may injury ito ng konti. Madison Keys, former Grand Slam champion, over Mboko in 3 sets din. 6-3, 5-7, 7-5. Sino pa? Si Anisimova, paborito si Anisimova ng US, tinalo ni Parry. 6-3, 4-6, 7-6. Sino pa? Yung si Osorio, yung nag-champion sa Philippines noon, tinalo niya ni Kalinskaya. Tapos, ayan, si Snyder, nanalo na rin. Now, so men's side. Ito sa men's side. Nung isang gabi, yung pinakamalaking upset din, muling na itala sa men's side, nung natalo si Novak Djokovic dito sa 19 years old na si João Fonseca. Imagine 5 sets. 39 years old, difference nila, 20 years, ano? Djokovic, nanalo siya sa first 2 sets at 4-6 and 4-6. Pagdating ng third set, nanghihina na talagang yung edad, ano? Nag 6-3 na si Fonseca, tapos bakbakan pa rin sila. Imagine yung mga super dikit na score na yan, hindi magkatalo. 7-5 pa ang kinailangan ni Fonseca in the fourth set, and likewise in the fifth set, si Joko para nagpahinga ng konti nung fourth set, pero nung fifth set, nauna nag 3-love, pero eventually it was Fonseca. And Fonseca is the very first teenager to beat Novak Djokovic sa Grand Slam. Samantala, yung mga kagabi, ang big winner katulad ni Matteo Berrettini who saved 2 match points and won in 5-hour thriller. Okay, so si Berrettini ay pumasok over Comesana 7-6, 5-7, 6-4, or 6-7, 6-4, and 7-6. Wow. Sino pang ibang winner? Si Felix Auger Aliassime over Nakashima. Puros mga ano to ha, 4 sets naman to. And then who else? Kahapon, nanalo din si kagabi si Tiafoe, 5 sets over Faria. Grabe, ang tatagal ng mga laban, ano? And then si Cerundolo, okay, yung nanalo nung isang araw ba kay Sinner, patuloy pa rin yung kanyang pag-abante eh. Nanalo siya kay Landalucci at 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. Ang babata pa nila kaya kahit mang 5 sets at kahit puro tie break, 'di ba? Parang ano lang, okay na okay lang sa kanila. So, let's wait for more and definitely makikita natin bagong kampiyon ng French Open dahil wala nga si Alcaraz, wala si Sinner, wala si Djokovic, the past 9 Grand Slam. Siguro in 3 years puro Sinner and Alcaraz. So this time around, new face in the men's side will emerge as champion. Okay, we go to cycling. Mamaya, formal na kukuhanin na ni Jonas Vingegaard ang Giro d'Italia title at magiging pinakahuli na siklista na makakompleto ng Grand Tour, meaning yung kanyang Tour de France, Vuelta, tsaka itong Giro d'Italia. Wala nang duda kasi kagabi muling nanalo si Jonas Vingegaard sa isa na namang mountainous stage and he crossed the finish line all by himself. Diba? Itong 29 years old na ito na taga Denmark, siya muli ang tinanghal kahapon na winner at maganda ulit yung taktika ng Team Visma, inihanda siya doon sa pag-akyat. He crossed the line 1 minute and 15 seconds ahead of sino yun? Felix Gall? Yes. Okay, at si Gall din na natili sa second place ng overall standings at 5 minutes and 22 seconds. So, Austria yung kanyang kalaban, pinakakalaban dito. So, very much behind yung humahabol dito kay Vingegaard. Okay, so what else? Isa pa, wala akong photo nito, wag na nating hanapin ha. Sa larangan ng football, naku, natalo yung Arsenal. PSG ang nanalo sa kanilang laban kagabi. Paris Saint-Germain underlined their status as one of European football's greatest ever teams, becoming only the second club to retain the Champions League. Kasi nung isang araw, di ba, Premier League yung Arsenal. Tapos balik sila sa championship, ang kalaban nila PSG. But kagabi, in a nervy match, 4-3 victory ang naitala on penalties ng PSG over Arsenal. Ayun. Following a 1-1 draw in the final in Budapest. Okay. Okay, they back up their 5-0 win over Inter Milan in Munich 12 months ago. Okay, mas marami pa pong mga sports updates. Abangan nyo ang aming social media website namin at doon po nyo makikita ang iba pang pinakamalalaki na mga resulta sa larangan ng sports. Okay, mamaya po, meron tayong Cycle Lane, meron din tayong LGU Sports Corner and more. Mamayang late afternoon for more updates, palarong pambansa and other big sporting happenings. Judith Keringal pa rin po sa ngalan ni Engineer Jemart, ganun din ni Susane. Please do stand by for the next program, Going Places with Ben and George and guests dito pa rin po sa Sports Radio 918. Thank you so much. God bless everyone.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
10: Kay lungkot nitong hating gabi.
9: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
10: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
9: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
10: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
9: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Naggalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
18: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig.
20: magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
23: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
21: mas maraming mararating
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
21: at serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Radyo Pilipinas.
23: News nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Di papahuli
21: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
23: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
21: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
21: World Service. Sports Radio.
23: Ang taginting ng FM
21: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
23: 738.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
21: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Collab.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
26: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
25: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
26: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
25: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ang oras 10 minuto makalipas ang alas 11.
4: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Blones at syempre narito ang ating travel buddy, si George Arsenio. George.
1: Maraming salamat, Ven, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood at welcome sa ating programang Going Places ngayong araw na ito ng Linggo.
0: Okay. Bakit wala yung PhD ni George sa pangalan?
1: And then, okay lang yan.
0: anyway,
1: no ay problema.
0: Uh-huh. Anyway, ngayon dito sa ating programa, katulad ng lagi natin binabanggit, George, syempre, meron tayong mga usapin no, tungkol sa travel, no? Mm-hmm.

0: tourism industry.
1: Oh, oh.
0: Pero kasabay niyan ay nakakatulong din sa ating mental health.
1: Siyempre.
0: Dati kasi pag namamasyal-masyal ka, George, para kang ano eh, marami kang pera, 'di ba? Yayamanin. Oo.
1: Pero ka dapat.
0: Oo, pero ngayon mismo ang mga experts na natin nagsasabi, kahit hindi masyadong expensive o mamahalin, dapat meron kang break. Lalo na kung medyo napapagod ka na physically at mentally, di ba?
1: Okay. Parang essential na yung pagre-relax.
0: Yes,
1: ano? Pamamasyal, pagre-relax, tsaka isang epektibong paraan ng pag-distress sa ating mga buhay-buhay.
0: Oo, dito lang naman sa Pilipinas, kahit dito lang, marami ka na mapupuntahan na makakapag-relax ka, di ba, George?
1: Di ba?
0: Okay.
1: Okay. At tsaka, syempre, Ven, di ba yung isa pang parang ibig kahulugan ng going places, yung figurative manner naman. Oo, na yung pag-angat ng estado ng ating buhay. Buhay naman. At tamang-tama ang ating guest ngayong araw na ito, Ven, di ba? Ay isang malaking patunay talaga, no? Na kaya-kaya po natin na umangat ang estado ng ating buhay.
0: Yun, yan. No? Para makapagbigay na inspirasyon dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. Lalo na ngayon, George, di ba? Medyo mahirap na talaga ang buhay.
1: Oo, napakataas ang mga bilihin, ang presyo. Ng gasolina, may energy, emergency declaration, di ba? Kaya kailan po nating paspasan pa yung ating pagkahayop.
0: Kaya ang mga kasama natin ngayong umaga ay mga negosyante. mga entrepreneur sa Ingles. Anyway, George, sige.
1: Okay, so ipapakilala na po natin yung ating mga panauhin ngayong araw na ito. Medyo nanggaling pa sa medyo malayong lupain. at saka live na live po sa ating studio. Walang iba yung ating mga entrepreneur, si Bong Finis, Sir Bong Finis, at saka si Sir Louis Esteban. Sir Bong at saka Sir Louis, magandang umaga at welcome sa Going Places.
2: Well, magandang umaga, Kuya George Arsenio at syempre Ate Ben Blones. At good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. At syempre, mga nanonood, kaya good morning. Good afternoon and good evening.
0: Palapit ka lang daw. Lapit lang daw.
1: Medyo lapit lang.
2: Papalit tayo. Worldwide.
0: Yan. Yan. Ganun kalapit, Kuya Bong. Yan.
2: Okay.
0: Yan.
1: Kasi may live streaming po tayo.
0: Worldwide ito. Okay. So, yung isa pa nating kasama
1: isa pa
0: natin ngayon.
1: Panauhin, Sir Louis. Magandang umaga. Welcome sa Going Places, Sir Louis.
3: Magandang umaga po.
0: Ayan. Medyo lapit lang po. Ayan, itulak mo ng konti, Kuya Bong. Ayan. Kuya Louie, medyo konti pang... Hindi, dito sa harap ng mikropono.
1: Ayan. Kasi si Sir Louie talaga medyo mahiyain po si Sir Louie. Ganyan lang po talaga. First time po, ano, ni Sir Louie na magpa-interview. Kaya medyo camera shy.
2: Yes.
1: At saka microphone shy.
0: Kasi pero, alam mo naman si Kuya Louie masyadong focus dun sa kanyang ginagawa. Hindi importante sa kanya yung mga microphone. Hindi, dun sa microphone tayo titingin.
1: Okay lang po. Ayan, sa microphone muna.
0: Lalapit. Okay. Oh, hindi siya talaga sanay, George. Pero alam mo, yung mga ganitong tao, ito yung dapat natin na binibigyan ng pagkakataon para magsalita. Kasi marami siyang masasabi para tayo ay umunlad, para tayo ay magtagumpay sa ating negosyo. Kasi balita ko, George, si Sir Louie, dating, kumbaga, iba yung kanyang trabaho, no? Pero ngayon, nung nalinya siya dito, sa pagtatanim ng halaman na ito. Kaya ako magtatanim na rin ako nito, George.
1: Din, sa 70 square meters ko nalupain doon.
0: Pwede naman. Tayo, pwede.
1: Nang parang mystery tree.
0: So, iyan yung aalamin natin.
2: Tsaka maraming matututunan, hindi lang tayo, kung hindi yung ating mga tagapakinig.
0: Sige, Kuya.
2: Dito sa ipapaalam ni Kuya Louie Esteban.
1: So, Kuya Louie, lapit lang po sa microphone.
0: Ayan, Kuya Louie. Kuya Louie, lapit. Yung ganito lang, yung mga dalawang, dalawang inches.
2: Ayan,
0: two inches lang yung, lapit. Yun. Okay. Sige, Kuya Louie, kaya natin yan. Sige. Okay, so, na pag-uusapan natin, Kuya Louie, na yun nga, dati, ano ba dati yung pinagkakaabalahan mo, pinagkakakitaan mo bago natin i-discuss itong mas malaki na mga profit?
3: Ako po ay member ng Micro Entrepreneur sa Tagaytay. Meron akong maliit na computer store.
1: Computer store.
3: benta-benta ng computer.
1: Mm-mm. Yung

0: Hardware.
1: Hardware.
2: Ah, hardware. Parang katulad sa mga mall.
3: Okay.
0: Desktop.
2: PDXpress.
3: Oh, maliit lang pala sa kanya yun. Ah. Oh, sige. Oh, anyway.
2: And then, nasa puso ko na yung farming since young age. Mm-hmm. Kasi farmer po yung background ng family ko.
0: Okay.
2: And naka-interest ako sa plantation mga since 2021 after pandemic.
0: Oh, pandemic pa pala.
3: Oh, okay.
2: And then, na ano ko tong Agarwood sa YouTube. Sabi ko, malaki ang potential.
3: Okay.
2: Kaya nung 2024, sabi ko, in-scale ko yung Agarwood farming.
3: Aha.
2: Yun. 2024 and then 2025, nagtanim na kami.
3: Ayun. So, Sir Louie, ngayon, kasalukuyan, may mga tanim ka.
2: Yes po.
3: Ayun. So George, nasabi niya na yung mystery tree mo.
0: Oh, agar.
3: Oo.
0: Agar tree ang tawag doon ng
3: agar.
0: Agar wood.
3: Agar wood ba?
0: So napakasing. Ayun. Actually agar
3: sige.
0: Wood.
3: Sige. Teka, Kuya Bong, sige. Paki-explain mo yung tinanim ni Sir Louie na agar. Bakit siya napunta doon sa pagtatanim ng agar?
4: Mm. Well, kumbaga siya sa kwento ni Kuya Louie, mm-hmm. no? Esteban. Bali, yung mga kanyang kinita dun sa kanyang computer business, computer shop, in-invest niya sa mga lupain. So, namili siya ng mga lupa.
3: Mm-hmm.
0: Or, mga lupain yan.
4: Mga lupa.
0: Kuya
4: po,
0: hindi
3: lupain. Social naman pala eh.
0: O baka ektarya.
4: Ektarya.
3: Wow.
4: Nako, kapag nalaman pa natin yung mga ibang
3: Kuya
4: kwento
3: Louie,
4: pa.
3: Kuya Louie, parang ano, napaka...
4: Malulula talaga tayo.
3: Oo.
0: Okay na kami sa 1,000 square meters.
3: So, Kuya Bong, namili siya ng mga lupain.
4: Yes.
3: After niya, dito kinuha, dito sa mga maliliit niyang negosyo before na sinasabi niya.
0: Mm-hmm.
3: And then, paano niya na-disco? Ah, dahil sa YouTube nga, no?
4: Oo. Tapos, yung nga, namili siya ng lupa. Meron siyang lupa sa Palawan, sa Occidental, no?
2: Mindoro
4: Occidental. Sa Buena Vista, Quezon.
0: Quezon Province.
3: Oo.
4: At ito ngang... nasa Buena Vista, Quezon, it's more than 12 hectares,
3: wow.
4: Di ba?
3: Wow!
4: 12 hectares yan.
3: Okay.
4: Na sa ngayon, napuno na niya yan ng tanim ng agarwood trees.
3: O yan ang gusto naming malaman, yes. Kuya Bong. Ano ba yung agarwood trees na yan? At bakit na nagka-interest si Sir Louie, si Kuya Louie dyan?
4: Hindi, alam mo yung tanong nga ng marami ngayon kasi nakikita natin yan, lalo na sa social media,
3: mm-hmm.
4: yung agarwood is... considered the most expensive tree
3: okay.
4: in the world.
3: Okay.
4: At ang ika nga yung masyado pang na nagpapanik na actually yung marami sa ating mga negosyante kasi mm-hmm. nga malaki ang kita sa agarwood. Parang sabi nga ito'y ano pa, higit pa sa kita, kikitain mo kung ikaw ay magninegosyo ng ginto.
3: Talaga?
4: Yes.
0: So parang yung agarwood blaven ay ito yung bagong ginto.
3: Oo, ito yung bagong ginto.
4: The new gold.
3: Eh, teka lang, bigyan mo nga kami ng estimate kung magkano kikitain. Yun agad eh, no?
0: Kuya Louie, magkano?
3: Kuya Louie,
0: estimate mo.
3: Na sa bawat tanim mo ng puno, mga ilang kilo ba yan? Magkano ba yan?
0: Estimate lang naman.
3: Estimate lang. Estimate. Bigyan mo kami.
2: Palagi po magdedepende sa edad ng puno at saka yung inoculant na gagamitin.
3: Okay.
2: Meron yung standard ng mga 7 years. Mga 2 to 3 kilos, mga ganyan.
0: 2 to 3 kilos.
3: 2 to 3 kilos after 7 years.
2: Yes po. And then, doon sa per kilo, ang halaga niya, mga sa ngayon, mga $900 yung inoculated.
0: Okay.
2: Pero sa mga wild yung hindi ginamitan ng inoculation, mas mahal siya. Kaya lang, medyo matagal yung ano niya, yung pag-iintay.
0: So, only 7 years.
3: Kaya, Sir Louie, bago tayo umano, ano ba, bakit kailangan ng inoculant? Bakit kailangan ng inoculation? Ba yung inoculation na yan?
2: Mm-hmm. Yung inoculation, isang proseso ng paglalagay o pagpapalabas ng resin ng isang puno.
3: Resin, okay.
2: It's either pwedeng by baga o yung tutusukin. Pwede namang by fungus, by inject.
3: Okay.
2: At maka mas mapabilis.
3: Kasi para
2: kung maantayin natin ng matagal, ang lamig.
3: Hoy, bigyan nyo ng jacket!
0: Sabi ko kasi walang jacket si Sir Louie.
3: Hoy, bigyan nyo ng jacket si Sir Louie. Sige. So, Habang hinahanapan ka namin ng jacket, Sir Louie, yung ano na yun, from 7 years, gaano ang ibababa niya kung merong inoculant? Mga more or less lang po, Sir Louie.
2: Within 2 years, makakapag-produce na tayo ng
3: resin.
2: Ng resin.
3: Ah!
0: 2 years? Mm.
3: Oo. Oh.
2: 2 years lang.
3: Oo. Oh, oh. Tapos hindi mo pa nabanggit, magkano per kilo?
2: About $900 to...
3: Ayan, ba't nawala siya?
2: Depende.
0: Okay.
2: Pero sa ngayon po, $900.
0: So, times 60 pesos yan per dollar, di mga... mga 9 times 6.
4: Pero depende yan eh, Ate Ben at George. Depende yan sa
3: so,
4: quality.
3: So, ano yung $900?
0: Per kilo.
3: 900,000? 900 lang?
2: $900 po.
3: $960,
0: oh. Mga 54,000 pesos.
3: Ah, per kilo. Oh. Okay. Okay.
4: So, pero depende yan sa quality kasi merong, di ba, Louis, merong mga agarwood, Ate Ben at George, na ang presyo per kilo nasa 400,000 pataas.
3: Ano yun? Anong klase yun?
4: Depende nga yan sa yung ma-produce ng Aquilaria tree na agarwood. Kasi proseso nga yan, yung sinasabi nga ni Louis, para na rin sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at ating mga viewers.
3: Mm-mm.
4: Yung Aquilaria tree, maraming ano yan, species yan.
0: Ah,
4: kumbaga okay. Nasa mga 20 plus, I think mga 23 species.
3: Okay.
4: Ngayon, yan ay kumbaga may kanya-kanyang katangian.
3: Mm-hmm.
4: Now, dun sa mga 23 plus na yan, nasa mga more than 10, hindi ko lang alam yung exact figure,
3: mm-mm,
4: ay endemic dito sa Pilipinas. So, okay, we're so lucky to na tayo ay merong
3: ibig sabihin, meron yan dito sa Pilipinas. Meron. Okay.
4: At kaya nga ito ay napabilang na sa endangered species kasi marami ang nagpo-poach, yung mga poachers.
3: Okay.
4: Oo, sa wild.
3: Mm-hmm.
4: Kasi yung sa wild, di ba, Louis, Ate Ben at George, mas magandang quality ng agarwood ang napoproduce.
0: Pag natural.
4: Yes. Ito siguro para na rin yan, maging malinaw pa lalo sa ating mga listeners. Yung agarwood tree sa wild, ang nagiging sabihin dahilan kaya nakakapag-produce ng agarwood. Yung agarwood, by the way, nasa loob yan. Kung baga sabihin natin, kung puputulin natin yung puno, makikita natin merong, di ba, kulay puti, no? Yung loob ng puno. Merong medyo dark color or darkened part, yun yung agarwood na inuukit.
3: Mm-hmm.
4: Inuukit yan para makuha yung pinaka dark portion.
3: Mm-mm.
4: Now, sa wild, kumbaga napuproduce yan ng natural way. Halimbawa, yung tinamaan ng kidlat yung agarwood tree, mm-mm, o kaya binutas ng woodpecker,
3: okay,
4: or sabihin natin na natamaan ng sungay ng
0: kalabaw
4: or
0: baka
4: kalabaw, any animal halimbawa,
0: any animal.
4: Tapos pag nagkaroon ng parang opening, nagkaroon ng sugat, ito ay pupuntahan actually ng siyempre ng parang kumbaga sa tao may infeksyon, pupuntahan ng mga fungus, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Now ang agar o Aquilaria tree, magpro-produce yan ng ano, meron siyang pang defense, parang defense mechanism.
3: Okay.
0: Parang katawan ng tao din.
4: Parang tao. Magpro-produce siya ng resin.
3: Mm-hmm.
4: Yung resin, eto na yung panlaban niya, dun sa mga, yan, mga fungus.
3: So, ano yung ano, kinukuha natin dyan sa agarwood?
4: Yun, yung resin na yun.
3: Yung resin.
4: No. Yung resin na yun, yun ang magpro-produce nung agarwood.
3: Ah.
4: Yung kulay medyo dark
3: Parang black
4: or okay, even okay, basta parang
3: okay,
0: dark brown.
4: Oo.
3: So ang tanong dark natin brown ngayon, Kuya Bong, bakit expensive ito?
4: Okay. Expensive yan dahil kasi ito'y ginagamit na insenso.
3: Okay. Mostly, so maraming pinagagamitan siya.
4: Yung agarwood talagang pinagagamitan niyan, yung insenso na ginagamit ng mga kapatid natin. O sabihin natin yung mga Muslim countries.
3: Mm-hmm.
4: Oo.
3: Yung mga Buddhist din.
4: Oo.
0: Tsaka yung mga pari, yung incense doon din ba?
4: Sa Korea, Japan. Mm-hmm.
3: So maraming kailangan yan.
4: Oo.
3: Okay.
4: Now, ano yun, Kuya George?
0: Yung sa incense na ginagamit ng mga pari sa mga Katoliko, sa Catholic masses?
4: Hindi ko lang sure, no?
0: Sure.
4: Oo, okay. Pero, kumbaga sabihin na natin, mahal kasi yung incenso. Dahil iba-iba ang amoy niya.
1: So may iba't ibang scent.
4: Yes. Oh. Now, so, depende sa amoy kung magkano yung presyo ng ano at din. Agarwood. Kaya nga may sinasabi, di ba, Louie, na ang presyo nasa mga 400,000 patas. Wow.
1: Isang kilo yan?
4: Isang kilo. Oh. Now, yung pinag-ukitan, correct me if I'm wrong, Louie, yung pinag-ukitan, yung pinag-ukitan ng pag kinukuha yung agarwood, ito ay kino-convert naman, o sabihin na natin yung proseso ng distillation, no? Na i-convert into oil. Odd oil. Itong odd oil na to, okay? Yan, yung odd oil na yan, ito naman ay binibenta o binibili. Yan, meron ba tayong audio?
1: Inaayos lang, oo.
4: Yan, okay na. Yan, yung odd oil, ay, nawawala. George, ito ay binibili sa mga ng mga European countries.
3: Okay.
4: Para saan ka mo?
1: Oo.
4: Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga perfume.
3: Oh.
4: So ang bumibili niya mga perfumery sa Europe.
1: Yung mga mamahaling mga perfume.
4: Yes, na ang sinasabi nga, 'di ba? Louis, ang presyo ng isang kilo ng odd oil nasa mga 5-6 million pataas.
3: Okay. So, ayun pala, ganong karami yung pwedeng paggamitan at saka iba-iba. O paano yung halimbawa doon sa mga, ibig sabihin, iba-iba din yung, kumbaga, yung variety ba? Na itatanim para mas mahal o parang mas mura?
4: Hindi, yan, matanong natin. Merong iba-ibang species ng
3: species
4: ng Aquilaria tree, no? Pero matanong natin, Louie, so far dun sa mga nasa mga 20 plus 'yan, 'di ba? Kung di ako nagkakamali na species, no? Ano yung mga magagandang variety or species ng Aquilaria?
2: Experience at nakita ang pinaka gusto ng mga export is Krasna at saka yung Malasensis.
3: Okay.
2: Sa atin, sa Pilipinas, Malasensis yung inaano ng mga planters. Kasi
1: Malasensis.
2: Mas bagay sa soil natin. Kasi bagyuhin tayo.
3: Marami
2: tayong bagyo.
3: Yung endemic dito na species?
2: Yung endemic sa atin, yung mga hindi siya masyadong agarwood producing na species.
3: Okay.
2: Pero madami tayong endemic.
1: Ayan.
3: Okay.
1: Ito ba yung plantation mo, Kuya Louie?
3: Kuya Louie.
2: Yung 2024 yan.
3: Wow. 2024? Ganyan ng karami?
2: Oh. Yun ang nursery kami.
3: Oh.
2: Para sa 2025 namin.
3: Ayun.
1: So galing sa seeds, ano, sa buto, may buto siya?
2: Sa buto galing.
1: Tapos itatanim siya.
3: Yeah. Oh.
4: Ate Ben George, yung kanyang isang plantation sa Buena Vista, Quezon, 23,000 seedlings.
3: Wow!
4: Ang kanyang naitanong. So, naitanim. So,
3: okay.
1: Yan, ito pa sa
2: 23,000 yan.
3: Ilan kuya?
2: Around 23,500. Yan na po siya.
4: May 500 pa pala.
1: Oh, 23,000.
3: Kulang yung ano mo. Yung number mo.
1: Bilang mo, ano.
3: Mm-hmm.
1: Ayan, wow.
2: Tinanim po namin lahat.
3: Ayan, ang laki. So, ilang ektarya yan, Kuya Louie, yung pinagtaniman mo na yan?
2: Yan po ay 12.5 hectares.
3: Ay, wow.
2: Pinuno po namin lahat.
3: Okay, okay.
4: 12.5 hectares. Ate Ben, George, katabi ako, magdidikit ako dito.
3: Oo nga. Parang gusto ko rin. Oo, kasi pagka naani-ani na yan, biro mo, dolyar-dolyar.
4: Ate Ben.
3: Dolyar-dolyar.
4: 23,000
3: kaya nga
4: seedlings magiging 23,500 trees.
1: Oh, trees. Wow. So,
4: okay. Ng Aquilaria.
3: Oo. Teka lang. Kasi sabi natin, Sir Louie, ano, eh mukhang yun na nga, pang mayaman ata. Ayun, kasi yun, medyo yun. Expensive. Eh, kailangan pala dyan, ekta-ektarya. Hindi ba pwedeng square meters lang yung tatanimang ko dyan? Eh kung wala naman kaming ektaryang lupa, paano na kami niyan makakapag, ano, tanim?
2: Kahit hindi po malaki, kahit na, ano lang, backyard lang.
1: Backyard.
3: Oh, kasi pwede yung, sa backyard?
2: Yes po. Kasi kung makapagtanim naman po tayo ng 5 o 10, malaking bagay na yun for retirement. At saka mas, kumbaga, kung lalo na kung hindi natin siya iinukulan, mas high quality kasi.
1: Ah, kasi pag natural. Pero maghintay ka ng mga 7 taon.
2: Ano? Ina, mga 30 years.
1: 30?
3: Oh my God!
2: Kung 20 years
3: kaya
2: old tayo.
3: Kaya naman pala, ang hirap itanim.
2: Kung 20 years old tayo, 30 years old tayo. Nang-recommend ko sa mga ano, sa mga bata na. Oh, ano, oh, na
1: sa bata pa talaga.
3: Na, mga bata pa.
1: Sa edad namin ni ano ni Ben.
3: Wala, 80 na tayo.
1: Kailangan namin ng inoculation.
2: Inoculation. Kailangan niyang inoculation.
3: Pagdating ng 30 years, 80 na tayo ni George.
1: Pwede sa mga kunyari mga 100 square meters.
2: Pwede po siya.
1: Pwede na. Mga 5 yan, no, hanggang 10 na 3.
3: Ah, pag 100 square meters pwede, pwede ka na.
1: Gaano ba kalaki yan ano at saka kataas itong agar aquilaria tree at lumalaki?
2: Malaki po. Parang puno talaga siya.
1: Parang puno.
2: Mga 15 meters mga ganyan.
1: 15 meters?
3: Oh my God.
1: Wow, ang
3: taas. Ilang feet 'yon?
2: Parang ano yan?
3: 30 feet.
1: Or 15 feet.
2: 15 feet.
1: Okay, 15 feet. 15
2: feet masyado mababa. Hindi ko matansya, pero parang mahogany yung taas niya.
1: Parang mahogany tree din. So, pero yung lapad niya, yung parang width niya,
2: malaki.
1: Malaki din. Oh. Pero mayayakap. Ayan, ito pala. Yan ba
3: mayayakap?
1: Yan?
3: Mayayakap ba?
2: Depende po sa age ng puno. Ah. Yung 15 years old, mga 15... Ano, 15
4: diameter.
3: Diameter.
1: Inches.
3: Diameter.
1: Ah. Okay. Ang taas pala. Tsaka straight na straight, no?
3: Eh, lang ano, syempre pag nagtanim ka niyan, Kuya Louie, dapat may space, di ba? So, ilang ano yon, ilang metro yung magiging space mo dyan?
1: Sa pagitan ng mga tree.
2: Depende po eh. Pero ang recommended namin, kapag kung ang plan po natin sa plantation is good for 10 years lang, maganda 2 by 2 meters. Pero kung patatagalin natin siya for 15 years, 30 years, dapat mga 4 by 5 malalayo. Kasi magbabanggaan din mga sangay.
3: Magbabanggaan na.
1: Sa taas yan.
3: Okay. Pero yun na nga, sabi mo kanina, Sir Louie, Kuya Louie, na pag ano, pag may in may inoculation, bumababa siya sa ilang taon?
2: I mean, yung pag ano po ng pag-ano ng resin niya.
1: Oo.
2: Pagka inoculate natin within 2 years, pwede na natin i-harvest.
1: Ah.
2: Samantalang dun sa natural na ano.
3: 30 years.
2: 30 years
1: maganda. Oh. So, malaking bagay.
3: Eh, pero hindi ba affected yung kanyang ano, anong tawag dun, George?
1: Pang quality?
3: Quality.
2: Yes po, affected. Pero, kasi nga.
3: Kuya Louie, lapit ka konti.
2: Pag mga all, ano na po, medyo.
1: Okay, pag sa siyempre, pag commercial product, gagawin commercial product, kailangan medyo mabilis ang konti.
3: Mabilisan.
1: 2 years, iba hindi na makapagintay ng 30 years, di ba?
2: Kaya,
3: so medyo bababa na yung quality. Pero ganun pa rin. Expensive pa rin siya.
1: Oo, yan pa yung ginagawa.
3: Pag ibinenta mo, di ba? Oo.
4: Hindi lahat ng aquilaria, lalo na sa wild, ay may agarwood. So hindi po, hindi ibig sabihin kapag yung aquilaria tree o yung agarwood tree, automatic nang merong agarwood.
3: Ah, okay.
4: Yes. Kaya, oh, kasi kumbaga yung nga, dapat ma-subject sa wild, ah, into yan, yung matamaan ng kidlat, o yung mga binanggit ko kanina.
3: Natural. Oo nga.
4: Oo, kaya hindi lahat. Ngayon, gusto ko lang mabalikan, Ate Ben, yung sinabi mo kanina, yung sa, maganda na paliwanag ni Kuya Louie, Ate Ben at George, no, na kahit pala, yung wala ka namang ikta-iktaryan lupa, pwede kang, ano, ika nga, eh, magkaroon ng,
1: ng 5 to 10.
3: Ng agar tree.
4: Agar tree.
1: Agar tree.
4: Oh. Agarwood tree.
3: Okay.
4: Kasi alam mo, maraming dito na pagkakataon na ng going places para yung ating mga kababayan, eh, marating.
1: Oo.
3: Oo, yung gusto nilang destinasyon.
4: Yung narating din ni Kuya Louie, Esteban. Diba? Na kahit wala kang yaman, wala kang ikta-iktaryan lupa, pwede kang kumita later on.
3: Sa dito agar sa agarwood. Paano? Yes. Sige,
4: kasi
3: sige.
4: Alam mo,
3: explain.
4: Ganito, ha? Yung mga maraming grupo, eto nga Ate Ben, kahit ako sa totoo lang, matagal ko nang medyo narinig yan, ilang taon na, pero napipigilan ka bakit? Kasi yung mga naririnig natin, ang hirap pumasok na wala kang pera.
3: Mm-mm.
4: Kung baka kinakailangan yung nga, meron kang, yung isang grupo dyan, 3 million.
3: You need 3 million. Ayan, nawawala pesos. Yung ano mo, Kuya Bong.
4: Yan.
3: Medyo nagagalaw.
4: Yan.
3: Yeah.
4: Yun. You need 3 million pesos and at least you need 1 hectare of land para ikaw ay magsimula ng.
3: Yun nga eh. Oo, pero kailangan mo talaga ng mga lupang malalaki.
4: Oo, pero ngayon sa programang Going Places, mararating na ng mga ordinaryong Pilipino yung pagkakataon na magmay-ari ng agarwood tree.
3: Ng agarwood tree.
4: Oh, yeah. Kung baga sabi nga ni Louie, kahit maliit na lupa lang, pwede.
1: 100 square miles. Backyard, front yard, di ba? No?
3: Sa backyard, front yard, kung saan meron. O,
2: 5-10 trees, ang dami na nun.
1: Marami niyang 5-10 trees.
3: Ah, o paano?
1: Eh, yung kay Sir Louie, 23,000.
4: Ah, hindi. Tsaka isa pa.
1: Ibang lang ako si Mr. Louie.
3: Balik tayo doon, Kuya Bong. Paano magkakaroon ng agarwood tree ang isang walang lupa? Kasi sabi kanina ni Sir Louie, pwede namang ilang square meters lang. Oh. Eh, paano kung talagang walang-wala na square meters?
4: Actually, sa kanya ko, yun, maganda rin yun. Sa kanya ko lang nga narinig to. Sa dami mga napapanood ko, talagang parang hindi imposible na magkaroon ka ng agarwood. And at the same time, Ate Ben at Kuya George, no? Kumbaga, mahigpit ang Department of Environment and Natural Resources sa pagbibigay ng permit. Kailangan may permit ka kasi endangered species ang akilaya. Kahit nga yung
3: mag-trans... Ah, ganun ba? Endangered?
4: Yes.
1: Akilaria tree.
4: Oo.
3: So, kailangan pala hihingi ka pa ng permit
4: kailangan mo
3: sa DNR.
4: Oo. Okay. Wildlife Culture Permit. At kahit sa pag-transport nito, kailangan mo ng, Louie, nung transport permit, no?
2: Yes, LTP at saka... Yung apat, LTP.
3: Kuya Louie, lapit po.
1: Lapit lang.
2: LTP, Land Transport Permit.
3: Okay.
2: BPI, yung...
1: sa Bureau of Plant Industry.
3: Okay, okay.
2: Yung Recibo at saka yung WCP.
3: Oh,
2: okay.
3: So marami pala.
1: Ano yung WCP?
3: O, magkano naman yung mga ganyan?
2: Yung Wild Culture Permit po.
3: Ah, wow. Okay.
2: Yan ang mga kailangan.
3: Magkano yun umaabot sa estimate na naman natin?
2: Iyon ay ina-apply lang naman kung mag...
3: Ah, pero walang, walang bayad.
2: Ah, meron din
1: may
2: po.
1: Application
2: lang.
1: Fee din naman.
3: Ah, konti lang naman.
1: Na, baka hundreds, nasa hundreds.
2: Sa mga backyard farmer. Ang hinihingi, ang required lang naman yung legalities ng seedlings. Ah. Then kapag mag-export na sila, yun, mag-apply sila ng... additional permit katulad ng
3: CITES,
2: mga ganyan.
3: Ah, mag-i-export pa talaga ng mga seedlings?
1: Export sa ibang bansa.
3: Okay. Nawawala yung microphone ni Kuya Bong.
1: Mga dayuhan pala, European, no?
2: Yes,
1: nabigyan kanina ni Kuya Bong, di ba?
3: So, ganito pala yun, George. Mahal na mag-export, bumili ng seedling, tapos kailangan mo pa ng malaking lupa. Kasi hindi mo naman pwede itanim yan ng maliit lang yung lupa mo, kahit mas square meters lang yun, di ba? Mm-hmm. Eh kung wala nga ganun.
4: Yung sinasabi ni Kuya Louie Esteban, dun sa backyard farming, yun parang, ako, bago sa akin yung pandinig yan. Kaya maganda nga naipapaliwanag ni Louie. Dahil talagang limitado lang.
1: Yan, wala akong ginagalaw. Yan.
4: Okay na, yan. All right. Oo. Kumbaga, ano, Ate Ben, George, buti na lang guest natin si Louie kasi at least naipapaliwanag na kahit pala wala kang ektarya na lupa pwede. Kasi, alam nyo, sinasabi nga na kinakailangan ang lupa, kahit sa lupa lang. Louie, ito, napapakinggan ko, na parang ang kailangan yung lupa mo ay nasa pangalan mo. Mm-hmm. Para mai-apply ng permit sa DNR.
1: Ah, so dapat nakapangalan.
4: Dapat na, eh sino ang merong lupa na nakapangalan?
3: Ayun.
4: Siyempre yung may pera lang.
3: Si Kuya Louie 'yon, yung may pera.
4: Oo.
2: Di ba? Medyo maluwag naman po ang DNR pagdating sa ano naman po sa pag-i-issue ng mga permit. Kahit SPA lang po tinatanggap nila.
3: Okay.
2: Kahit walang title basta may tax deck. Kung wala ka naman tax deck, yes.
3: Uh-huh.
2: Kung wala ka naman pang tax deck, kahit SPA lang po. Uh-huh. From the original na owner.
1: Yung special power of attorney. Okay. Galing sa original na may-ari pala.
3: Pero kaso nga, kung wala namang lupa na
1: pero pwede siya ba itanim sa like sa pot lang? Or
3: nako, baka masira ang pot.
1: Pwede siya.
2: Pwede po. Kaso,
3: pwede
2: po, kaso hindi siya lalaki ng lalaki na puno kasi pot lang po siya.
1: So kung pot lang, or kung medyo malaking pot lang. No? So depende din sa laki ng pot mo kung na, yung gagamitin.
2: Yung drum po, pwede.
1: Ay, yung drum. Pwede pala.
3: Pwede pala. Okay.
2: Pero hindi pa din lalaki ng lalaki kasi limitado din po
1: limitado yung space. Yung
3: pero magkaka-resin pa rin yun.
2: Opo.
3: Ayun naman pala eh.
4: Alam mo, Ate Ben George, ang laking bagay na kausap natin si Louie. Kasi kahit ako ngayon, may natututunan ako kasi at napakaganda na meron tayong Going Places na programa kasi marami talagang tao na gustong pumasok sa pagtatanim, no?
1: Pagninegosyo.
4: Pagninegosyo, napipigilan at Ben at George kasi nga dun sa mga yan, yung mga bawal. Kasi kahit sa lupa lang, ang sinasabi Louie, at itama natin, no, para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, na kailangan disposable and alienable and disposable land lang. Ay, hindi pwede. Hindi pala pwede.
1: Hindi pwede.
4: Kailangan agricultural land.
3: Ayun. Eh, yung kay Kuya Louie, agricultural land yan. Okay.
1: Yung 12.5 hectares.
3: Oo. Yes, teka, balita ko kasi, George at Kuya Bong, si Kuya Louie, dun sa kanyang farm, eh meron siyang parang project na para doon sa mga gustong makihati. Tama ba yung pagkakaano ko? Makihati doon sa kanyang farm para magkaroon, pwede ka makihati doon sa farm ni Kuya Louie para magkaroon ka ng sarili mong puno ng agarwood.
4: Yeah,
3: so, paano sila makaka-avail niyan at paano ito tatakbo, Kuya Louie?
2: In-offer namin yung ganong service kapag si customer o si
1: client
2: ayaw niya mag-manage
1: kasi
2: busy siya o kaya OFW siya.
3: Mm-hmm.
2: In-offer namin yung mga tres namin o bilhin mo na lang to, kami na lang mag-manage. Tapos bigyan mo na lang kami ng 100-200 pesos kada taon.
3: Wow!
2: For maintenance.
1: Maintenance, 100 pesos. 100-200
3: pesos? Lang, bawat taon?
1: Hindi mo sa dollars yan, pesos yan, Kuya Louie.
3: Talaga? O tapos, kayo
2: ngayon,
3: nang bahala.
2: Mga 200 pesos.
1: Mga 200 pesos.
3: Kuya Louie, kayo nang bahala na mag-maintain ng puno.
2: Kami na pong bahala.
3: So, ano yung pupunta-puntahan mo lang?
2: Meron po akong tao doon. May tao at saka every 2 weeks nandun po ako. Para i-monitor po yung plantation.
3: Okay. So ano mangyayari, for example, kami ni George, gusto namin dahil busy kami.
1: Parang mas ano yan, feasible yan na bed, diba?
3: Oo, busy kami. So, paano yun? Magbibigay lang kami ng 200 para
1: saka bibili kami siyempre ng seedling.
3: Seedling muna.
2: Bibili kayo sa amin ng seedling.
3: Seedling. Magkano?
2: And then,
3: magkano seedling?
2: Sa ngayon po, 1,800.
3: Oh, 1,800.
1: Pagmalaki na 1,800.
3: Pag malaki na.
1: Pwede pang ipuna namin.
3: Pwede. Oo.
2: Tapos bibigyan po namin kayo ng contract.
3: Okay.
2: And then, kailangan niyo po muna mabisit yung area.
1: Oh, syempre, parang ocular inspection.
3: Sige. Papasama tayo kay Kuya Bong.
1: Sa ano to? Bueno Vista, Quezon.
2: Yung ano.
3: Sa Quezon ba yan o sa Tagaytay?
2: Quezon po ito.
3: Sa Quezon.
4: Sa Bueno Vista. Sa Tagaytay, yun yung kanyang nursery.
1: Ay, nursery.
2: Silang po.
3: Sa Silang Cavite. Okay. Ay, maganda yun, ano? Kasi, yung mga, yun nga, tama siya, yung mga OFWs, nawala dito, na gusto.
1: Saka mga empleyado katulad namin, 5 days a week yung trabaho.
3: Ito ibang klaseng investment to kay Kuya Louie, diba?
4: Alam mo, Ate Ben, George, natutuwa ako ha, kasi nagkaroon ng pagkakataon ngayon dahil nandito si Louie, wala nag-o-offer ng ganyan.
3: Kaya nga.
4: Wala.
3: At saka ang mura, di ba?
2: Meron din.
4: Pero mahal.
2: Oo.
1: Pwede pas kami, kunwari, bibili kami doon ng like 10 seedlings ano, or 5 seedlings, kunwari. Tapos once or twice or every 3 months, pwede kami pumunta doon para tingnan yung seedling.
2: Anytime po.
1: Anytime
2: po.
3: Anytime mo lang. Kahit everyday.
1: Once a month.
2: During ano lang po, working hours.
1: Yeah, working hours, syempre. Ano,
3: So, ang mura nun kasi, yung 200 na maintenance, diba? Tapos, bili ka lang ng seedling, bahala na silang mag-maintain. Teka muna, paano kung hindi naging maganda yung tubo?
1: Anong nakasama sa contract?
2: Ang inano namin sa mga ano namin, sa mga customer, client, wag muna kayo mamili ngayon kasi maliit pa sila. Mga 2 years o 3 years, saka kayo mamili. Pwede kayo mag-visit ngayon.
3: Okay.
2: Kasi nakakahiya din na pag mamili sila ngayon, tapos mabansot pala.
3: Okay.
2: Para mas worth it yung bayad nila.
3: Okay.
2: Saka na tayo mag-code tagging kapag 3 years na. Para sure na buhay na yung puno nila.
3: Okay.
1: So, magbibili ka ng 1,800 within 3 years bago ka pipili, ano?
2: Yes po. May code tagging naman po kaming ibibigay.
1: So, bawat may code, wow.
2: Yan ang itatatak na din kapag 3 years old na siya.
3: Teka muna, o de, kunwari nakabili na kami ni George, Kuya Louie, ng seedling. Tapos, ayan na, namin-maintain na, 200 a year yung bayad namin for maintenance. Paano yung halimbawang meron na ngang makukuha na resin or ganon, yung agar, ano na, yung pwede nang ma-harvest or maibenta. So, paano naman namin ibibenta yun?
2: Ang yun po ay sa atin, magtulungan po tayo. Pwedeng kayo, diretso magbenta, pwedeng sasabay kayo po sa amin. Kasi kami, unang-una mag-export po kami.
1: Oo nga. Kasi pangmarimihan yung sa inyo eh, di ba?
2: Kasi madamihan yung amin.
3: Okay.
2: Kailangan namin maging broker. Kailangan namin mag-export.
3: Okay.
2: Pero kung may contact po kayong mas ano, mas
1: may direkta, pwedeng direkta.
2: May direkta kayong contact. Pwede po ninyong i-harvest yung puno nyo. Direkta po kayo mag-export.
3: Hindi, pero kasi syempre, kung busy ka nga eh. So, yung mga pati pagbebenta, ganyan.
1: O pwede na sa inyo.
2: Pwede ba sa amin?
3: Kasi hindi naman kami, tsaka iba yun, yung kunwari, kasi kung kami, hindi rin namin alam kung paano yung, di ba, yung paraan, at tsaka, ano yung, di ba, yung kalakaran.
1: Pang valuation, so, di ba, ng quality,
3: yung
1: presyo. Yung
3: mga ganun-ganun sa mga, tsaka sa mga, yung sa mga tanim-tanim, di ba?
4: Tapos
3: so,
4: kailangan na naman ng permit niya.
3: Yun na nga.
1: Diba sabi yung export?
3: Yung ganun, pag
4: permit. Yeah.
3: Kaya, ikaw na rin ang bahala.
2: Kami na po, ako na
3: maganda, George. Huwag na tayo magtanim, makitanim na lang tayo.
1: Pwede may isang option din, di ba?
3: Kasi,
1: na lang. Pati yung pagbebenta hanggang sa pagbebenta, like within 5 to 7 years, di ba, no? Kasi, like, after, on the third year, pwede kang pumili ng seedling muna, medyo malaki na. Tapos, after the third year, mga another 3 years na paghihintay para lumaki, makapag-produce ng agarwood, Kuya Louie.
3: So, bali, 6 years?
1: Mga 6 years, yung pa-investment mo.
3: Oo, yung investment.
2: More than po, more than.
3: Magkano kikitain namin sa isang po? Siyempre, yun agad, diba?
1: Mga 8 years ba yun?
3: More or less lang naman. Estimate lang naman, Kuya Louie. Kunwari, nagtanim kami, kumuha kami ng puno ni George. Ng isang puno, kunwari lang. Sa isang puno, magkano yung aming mabebenta doon? More or less? After 6 years yun.
2: After 6 years, 7 years, let's say makapag-produce po tayo ng 3 kilos per puno. Let's say 50,000 per kilo, let's say $900. So, 150,000 yung 3 kilos. Ang expenses po ng puno sa loob ng 7 years or 6 years, mga 35,000 per puno.
3: So malaki nga yung ano mo.
2: Pero yung gastos po mag-start yun pag during inoculation na. Tapos waiting ng 2 years kasi yung fungus po medyo mahal eh. May presyo. And then yung labor. Tapos yung harvest sa pea. Doon po papasok yung 35,000.
3: More or less 35,000. Yan ang ilalabas. Yan ang ilalabas mo bago mag-harvest.
2: Yes po.
1: Pwede na kasi within 6 years
3: na yung 35,000 pesos. Eh kung 150
1: naman, diba?
3: At kung marami kang puno.
4: Pero alam mo, Ate Ven,
1: baka medyo conservative naman yung 150,000 pesos. Conservative.
3: Kasi halimbawa, ganito, kumari, ikaw OFW ka. Ang magtatrabaho ka sa labas ng bansa ng 5 taon. O di, 1 taon na lang hihintayin mo, may maha-harvest ka na. Di ba?
4: Tsaka ano, Ate Ven, George, kasi si Louie kasi, hindi lang siya, ika nga, nakafocus lang dyan sa pinag-uusapan natin. Ang totoo niyan, merong siyang grupo, mga kasamahan, na sila, Ate Ven, kumbaga nagtulong-tulong, at kumausap ng taga UP Los Baños para mag-develop ng inoculant.
1: Local inoculant.
4: Local inoculant.
1: Okay. Mas mura siguro yan.
4: Yes, kasi ang mga inoculant, mahal.
1: Mahal. Galing sa abroad pa.
3: So, ibig sabihin yan, pag ano, Kuya Bong, pag naging okay yan, bababa pa dun sa 35.
1: Baka.
3: Yes. Yung ating, diba? Yung ating magiging
1: expenses.
3: Gastos. Kumusta naman? Nasa na yung ano na yan ng UP, dun sa inoculant na yan, ng UPLB?
2: Working pa din po.
1: Work in progress.
3: In progress pa rin.
2: Kasi may mga ano pa po yan.
1: May mga test.
3: So, sa tingin mo, Kuya Louie, mga gano'ng katagal yung working in, yung progress?
1: 2027, matatapos
2: medyo
1: na kaya?
2: Medyo matagal po yan kasi, madaming trial po.
3: Okay.
2: Tsaka iba't ibang elevation, iba't ibang humidity,
3: nga naman.
2: Iba't ibang climate.
3: Oo nga naman.
2: Tapos, basta.
1: Oo.
2: Pero malaki po ang tiwala ko sa UPL.
3: Oo
2: kasi,
3: naman.
2: Sa biotech, kasi sila po yung ano po. Basta maganda yung mga product nila.
3: Sa tingin mo, yung ano na yan, yung mga gano'ng katagal nga, yung kanilang
1: mga 5 years. 5 years.
3: Yung after 5 years meron na silang
1: so mga 2031.
2: Tama-tama po sa mga bagong nagtatanim ngayon. Sa lubong kasi.
3: Ayun, anyway, maganda. So kung may magkaka kung matutupad na yung inoculant na yan from UPLB, ibig sabihin hanggang 2 years pwedeng mangyari na meron ka nang makukuhang resin, ganun ba yon?
2: Yes po.
3: Ay, wow. More,
2: pwede pong less than.
1: Less than.
3: Less pa. Less than.
2: Kaya lang, sabi nila, ng mga expert, hindi pa ganun kapulido yung nakukuha ng resin. Sa kailangan po mag-intay.
4: Yung quality, no?
3: Yung quality.
1: Sa mga 5 years talaga, 3 years at least.
4: Kasi ano, at Avengers, ang quality magdi-dictate again ng presyo.
3: Ng presyo, tama.
1: Kasi yung gagawing, ano yun, incenso, gagawing mga perfume, di ba?
3: Oo, oo, oo. Eh, yung tanim mo ngayon, Sir Louis, yung sa ano, ano ba? May, ano bang quality nyo?
1: So far, gaano kalaki yung ano mga seedling mo, Kuya Louie?
2: Sa ngayon po, mga ano pa lang, 3 to 4 feet pa lang.
3: 3 to 4 feet.
2: Kasi katatanim lang po last year.
1: Last year. Kumusta naman? Okay naman yung...
3: 3 feet na 4 feet last year lang, no?
1: Okay. So 1 year lang siya na tumangkad na rin, tumaas na.
3: Okay.
2: Maganda po yung mga ano mga crush na variety, Thailand.
1: Ay, ganun sa Thailand.
2: Meron din po tayo sa Davao at sa Quezon. Pero hindi na ipakilala masyado. Pero maganda sila. Sila yung mas friendly sa inoculant. Tsaka mas matibay sa init, na-observe ko. Sila po yung mga, ano eh, tuyo na yung mga malasensis, pero yung crush na talaga.
1: Yung galing sa Thailand?
2: Opo. Tsaka sa Davao.
1: Yung galing sa Davao.
3: So, meron kang ganyang species sa farm mo?
2: Meron din po.
3: So, iba-iba din pala.
1: Oo, kasi dapat adaptable na.
3: Eh, dito tayo sa mas, ano.
2: Dapat, ano, yun nga ang recommend ko.
4: Ako, maganda nga, nakilala ko si Louie kasi nalaman ko sa kanya yung crust na variety okay Krasso. Pala. Kasi ang alam ko lang all the way, all the while is malasensis. Now, ito, magbibigay, ito itong pinag-uusapan natin sa totoo lang, Ate Ben at George, magbibigay ng kalinawan to sa mga listeners natin. Kahit na, lalo-lalo siyempre yung, ito na, nag-start na mag-agarwood kasi, ganun pala, pwede pala. Kasi akala talaga ng marami, kailangan, you need to have
1: mga million
4: malaking
1: talaga.
4: Pera, million. Pwede pala.
3: Mm-mm.
4: At saka yung katotohanan, Louis, itama mo rin kung mali, ha?
3: Buti na may spokesperson si Kuya Louis.
1: Okay. Medyo mahihayin pa si Kuya Louis.
3: Tango lang eh. Pero at least ngayon, ngayon nasasanay ka na.
1: Oo nga.
3: Kanina wala kang kibo eh. Ngayon kumikibo. Okay.
1: Tsaka pa pwedeng gawin pala on a small scale. Oh, di ba yung mga medyo dahan-dahan mo na?
4: Yung pala pwede pala.
1: Pwedeng parang nano. Di ba yung MSME, di ba? Yung micro entrepreneur. Small, medium. Mag-nano, di ba? Nano, small, medium. Diyan kung muna. Siyempre, pangarap natin, yung goal natin, yung kay Kuya Louis, di ba? 12 hectares, di ba?
2: Medyo, ano, ang daming challenges.
1: The challenges din.
2: Kung ano po, maganda mag-start ng kaunti muna.
1: Oo, maliit muna.
2: Kasi yung 5-10 puno, kaya naman natin,
1: pwede na.
2: Pwede na tayong maka-
1: Eh, hindi ko ma-imagine sa'yo kayo, Louis, 23,000 na puno, di ba?
2: Oo nga. Ang daming challenges po. Dapat pala konti-konti lang.
3: Okay.
1: But at least, na-overcome naman.
2: Na-overcome naman. Pero, kumbaga, mahirap.
3: Mahirap. Oo. Lalo na, George, kung katulad mo na busy.
1: Oo naman, hindi po pwede. Talagang panglano-nano lang tayo.
3: Oo, doon lang tayo, makikitanim lang tayo.
1: Makikitanim lang kami kay, ano, kay Kuya Louie.
3: Kaya yung mga nakikinig sa atin sa radyo, naka-hook up din tayo pala, naka-hook up pala sa atin din ang Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong mga radyo. At syempre sa ating sports radio, 918 kHz, sa inyong mga radyo, at syempre, yung ating FB live streaming.
1: At saka yung sa FM, Ven, meron ba?
3: Ay, wala tayo. Ay, meron din. Yung 104.3. Ha? Ano
1: the capital?
3: Yung? Sabi wala daw. Okay.
1: Wala ngayon.
3: So hanggang dun lang tayo sa RM, sa DZRM. Okay. At syempre, yung mga nanonood sa atin, sa ating sports radio live streaming sa Facebook page natin. Okay. Ilang minuto na lang kasi almost 2 minutes na lang
4: oras, no?
3: Ang ating natitira. So siguro Kuya Louie at saka Kuya Bong dun sa mga nakikinig sa atin tungkol dun sa ating pinag-usapan, kung gusto nilang mag-share o bumili kay Kuya Louie dun sa kanyang farm o ano bang type nila, Pwede rin ba si Kuya Louie na maging consultant kung may mga nakikinig sa atin ngayon? Okay, nasa inyo yung pagkakataon.
4: Yeah, unang-una na Ate Ven at George, no? Kuya George. At dito, simula pa lang to. Kasi magpapatuloy na itong gagawin natin at the same time si Louie. Kasi ang layunin talaga ni Kuya Louie Esteban, makatulong din sa ating mga mamayang Pilipino.
3: Oo, yun nga.
4: Oo, kasi, well, marami na akong narinig at maraming grupo na ika nga eh, pinag-uusapan to. Pero isa ang malinaw. At maganda to, mapakinggan ng ating mga listeners, malaki ang market ng agarwood.
3: At sabi malaki nila, ang kita.
4: At malaki kita.
3: Yan ang pinaka-importante.
4: Sabi nga Ate Ben, Kuya George, wala sa ating ano, ika nga, lifetime. Hindi masasaturate ang market. Oo, kasi ang talaga? Saudi Arabia pa lang, isang nasa mga 23 countries, yung mga Muslim countries. Pag-usapan na lang natin Saudi Arabia, sa mga narinig ko sa mga yan, mga eksperto, ang Saudi Arabia alone, ang kinakailangan nila every month ay 100,000 kilos.
3: Oh.
4: Every month.
3: 100,000
4: kilos.
1: Ikaw times 10 months.
4: Baka o, Saudi Arabia pa lang yan.
3: Okay.
4: So
3: okay.
4: Talagang kahit sabi nga, Louie, magtanim ang bawat Pilipino, hindi masasaturate yung market.
3: So kaya, marami pa.
4: Magandang
3: mapromote natin. Marami pang chance. Okay.
2: Sa lakas ng demand.
3: Sa lakas ng demand.
2: I-add ko lang po kay Kuya Bong. Sige. Kanina. Kaya siya mahal kasi ang ano niya, ang hirap i-process. Tapos konti lang yung yield niya.
3: Okay.
1: 2 to 3 kilos.
2: Imagine sa isang puno, 3 kilos.
3: Oo nga.
2: Kaya mahal. Siya. Tapos ang tagal ng waiting time.
3: Oo, kaya siya mahal. Ano? Ayun.
2: Pero kung sa ano, napakaganda nga sa atin na magtanim, habang busy sa work, at least may iniintay. Tapos 5, 7, 15 years. Meron tayong i-harvest.
3: Parang investment mo na
1: Investment.
3: Diba?
4: Tsaka ano, Ate Ven, Kuya George, itong napapakinggan ng ating mga tagapakinig, ito yung totoo. Kasi maraming totoo dahil itong katabi ko dito, itong kaharapan natin dito, talagang literal na ginagawa. Actually, buti nga napagbigyan tayo ni Kuya Louie kasi busy-busy ito.
1: At saka legitimate.
3: Yes.
1: Legit.
3: Ito legit po talaga ito na kausap natin.
4: Siya ay nagpupunla ngayon. At may marami siyang tao. Nagpupunla siya ng mga para maging seedlings. Now, sabi ko nga, ito ay ngayong araw, umagang ito, yung napapakinggan ko, ito ay magbubukas ng daan sa maraming Pilipino na talagang kahit ako, isa na ako doon, iba yung napapakinggan ko. Kasi siya, siguro, bukod sa humble talaga yung kanyang pagkatao. Yung kanyang
3: parang hindi milyonaryo si Kuya Louie.
1: Parang silent millionaire lang ko eh, di ba?
3: Hindi na mo tumatango si Susane.
1: Eh, kahit maging billionaire ito, parang ano, silent lang ko eh. Tahimik lang na tao.
3: Ganyan lang siya, di ba?
4: Tsaka yung salita niya, hindi yung pang-hype.
3: Hindi
4: kasi marami.
3: Actually, yun din ang napansin ko kay Kuya Louie. Honest siya. Doon sa mga sinasabi niya, pag talagang ano, hindi katulad ng iba, pag hindi, gano'n, di ba? Lalagyan ng tama, iha-hype, di ba? Pero siya talagang doon siya sa totoo. Kunwari, madali lang po yung pag-process, di ba? O yung progress, ganito katagal. Hindi niya, walang sugar coating, no?
4: Yes.
3: Kaya, legit na legit talaga.
4: Kaya napakaswerte ng ating mga listeners kasi ito na yung pagkakataon. Yes. Ate Ben, na kahit kayo, Ate Ben at
1: kami,
4: George, di ba?
3: Oo naman.
4: Ito pala yung, ganito pala yun, di ba?
1: Mag-iipon-ipon na kami ng pangkapitan.
3: One-eighth, di ba?
1: Makikishare kami sa taniman, taniman ni Kuya Louie.
3: Kaya yung mga nakikinig sa atin at nanonood, kung gusto nyo makishare sa taniman ni Kuya Louie, Kuya Louie, saan kanila pwedeng kontakin? At kung baka mamaya, may gusto magpa-ano sa iyo, as consultant. So, Kuya Louie, sige.
2: Pwede po nila kontakin sa Facebook, sa page, Agarwood PH, Pangristry. Search lang po nila doon o kaya naman sa contact number 0917-617-1167.
3: Okay. Oh, pwede rin siguro i-search yung Louis Esteban.
2: Yes po.
3: Oo, at Louis Esteban tapos Agarwood. Siguro nandun na yon, no?
1: Agarwood PH Forest. Forestry.
4: Nursery.
1: Nursery.
3: Ayun. Okay, naku, wala na tayong masyadong oras. Siguro baka may mga part 2 and at pa tayo. Pwede para naman. Para sa iba pa mga details, di ba?
4: So, uulitin. Marami pang ano, dapat i-discuss.
3: Oo. Marami pa. At mukhang umu-okay na sa pag ano si Kuya Louie. Pagsasalita
1: si Kuya Louie.
3: Medyo naririnig na natin.
1: Oo, maraming salamat.
3: Pang mga pangalawa, pangatlo, medyo madaldal ka na.
4: First time mo talaga to.
2: Kahit sa ano, kahit sa Facebook Live, hindi din ako nag-aaral. Tinubukan ko na isang beses yung nasa India.
3: Grabe. So,
1: maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating
4: invitation.
3: Next, ano naman yan? Kasi, ano na tayo? Lagot na tayo. Overtime na overtime na tayo. Lagot na tayo kay Ma'am Judith nito. Anyway, maraming salamat sa naging guest natin ngayon kay Sir, kay Kuya Bong Feniza at kay Kuya Louie Esteban ngayong umaga. George, pasalamat na tayo.
1: Maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre sa ating yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, ang ating mga katawa sa ating engineering side si Zuzane Barameda, si Jermat at saka si Jermat Rocamora.
3: Okay. Sige. So maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig, George.
1: Okay.
3: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga paglalakbay.
1: Sa mga magagandang lugar man yan.
3: O kaya po, sa ating buhay, kasama ang inyong mga travel buddy.
1: Ako po si George Arsenio.
3: At ako naman po si Ven Lones. Dito sa Going Places.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimagas sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito original na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin itong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ubi halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: congratulations and wishing a 40th anniversary no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
1: Hindi ko natin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
1: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
1: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
3: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

0: Sports Radio.
1: Ang taginting ng AM
2: at lakas ng FM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Malapit na!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

Engineer Gemart. And syempre, yung mga kasama natin sa ating entourage, kasama natin sa peloton. Hindi pa rin natatapos ang usapan patungkol sa MPTC Tour of Luzon, kaya mamaya po meron pa rin kadugtong ng ating mga sabihin natin sidelight interviews ang aming ibabahagi sa inyo. But today is a Sunday, last day for the month of May. Umuulan na. Sana tuloy-tuloy na. Pero alam natin kahit may ulan, di matitigil ang mga cycling races at syempre yung mga training ng ating mga siklista o kaya naman yung mga ano lang, mga kaibigan who just enjoy spinning around. Parang leisure ride lang ang ginagawa nila every weekend. Sa katunayan, sa araw na ito, merong Philippine Gravel National Championships dito sa may Clark, Pampanga. Actually, yes, oo yan, ongoing yan. Yung may kaibigan, supposedly ako na mag-guest ng live via Zoom. Sabi niya, naku ma'am, hindi yata po ako pupwede kasi manunood ako ng PhilCycling, that's Integrated Cycling Federation of the Philippines Gravel National Championships. Dito pipili kung sino yung magko-qualify para sa World Championships. So yan po, 110 kilometer for elite and other age group categories. Tapos meron namang 65 kilometer challenge category. Alam ko yung mga kaibigan ko sa timing, sina Bianca Perez, sina Jay Cheng ang in charge dito. Nakita ko na yung mga early photos nila. So hoping na maging maayos at marami tayong makakapag-qualify dito sa World Championships. This is gravel cycling. So katulad ng sinasabi ng titulo, ito yung gravel, yung mga maliliit na bato ang dadaanan dyan. Para din lang itong ano eh, actually parang mountain bike, yung cross country, pero definitely mahaba. Tapos mas maraming ang mga batuhan, 'di ba, na dadaanan at talagang kakaibang challenge yung haharapin ng ating mga siklista. Hindi ito yung sinasalihan ng, well, yung iba siguro taga road, taga mountain bike sasali dito. Pero meron talagang grupo ng mga cyclists na ito yung kanilang expertise. Ito talaga yung kanilang forte, ika nga. Where in fact, nung mga nakaraang taon, 2 or 3 years na na malaking grupo ng mga gravel cyclists ang nagre-represent sa bansa natin sa World Championships. Sa Europe pa yun. Anyway, sa mga balita natin, ang pinakamalaki na natutukan natin this week ay ang qualification nga ni M. Scrog. Yes, si M. Scrog na naisiwalat sa atin na ni PhilCycling Director in passing lang last week na meron pala tayong qualified cyclist para sa 2026 Youth Olympic Games. Ito po ay October to November in Dakar, Senegal, okay, sa Africa ito. And si M. Scrog, ang ating cyclist for road cycling, likewise for track cycling, ang nabigyan ng quota para sa Philippine cycling. Anong dahilan yung kanya maganda performance sa Asian Cycling Championships for road ha last year sa Bahrain? Okay, na kung saan siya ay tumapos na pang-anim. There were 12 breakaway at kasama siya doon sa 12 breakaway na yon. Sabay-sabay sila nag-sprint to the finish line and she eventually finished 6th. Okay, 6th. Kung may, siguro kung may sprint talaga to, nakasana ito, pwede pa sana ito na nag-podium in that competition. And after that, very promising si Ems. Even at the ACC Asian Cycling Championship for Juniors, siya po ay nag-4th, almost making it to the podium of that highly contested or sabihin natin napaka-high level na track cycling, considering na siya ay kauumpisa pa lang, di naman sanay, wala pang isang buwan na nag-training dyan sa velodrome sa Tagaytay, pero almost made it to the podium of that elimination race. So mamaya ibabahagi natin sa inyo si M. Scrog.
And then, syempre, ano pa rin ang pinakamalaki ngayon? Tonight, kasi Europe eh, Giro di Italia, magtatapos na ang 2026 Giro di Italia at walang duda, formality na lang hinihintay after today's procession ride, si Jonas Vingegaard of Denmark and Team

0: Visma Liz Abaik ang tatanghalin na kampiyon at siya po ay isa sa mga natatangi na cyclist na makakakompleto ng slam, ika nga, sa Grand Tour. Ang pagpanalo niya sa Tour de France, siya ay 2 beses naging winner ng Tour de France at last year naging La Vuelta, Espanya winner, and ngayon naman Giro di Italia winner. So ibig sabihin, complete na yung triple crown sa road cycling's major races or road cycling's Grand Tour. Lalo na nakagabi, ang 29 years old na si Vingegaard muling nanalo. Naka-apat na siya, ha? 4 stage wins for Vingegaard. And all those victories ay doon yan sa mountainous stage. Okay, so kagabi, stage number 20, Vingegaard clock 5 hours, 3 minutes and 55 seconds para talunin yung yung humahabol din sa kanya sa overstandings na si Felix Gall ng Austria. And from Decathlon, 1 minute and 15 seconds behind, pati yung ibang GC, Jay Hindley, another Austrian, Derek G, same time sila kagabi. But in the overall standings, going into today's procession race to Milan, Jonas Vingegaard, 80 hours, 17 minutes and 1 second. Siya ay 5 minutes and 22 seconds ahead of running second or second running na si Gall ng Austria. Si Hindley, number 3, at 6 minutes and 25. Tymen Arensma ng Netherlands and ng Team Ineos ay 7 minutes and 2 seconds behind. Derek G, okay, 7 minutes and 56 seconds behind from Trek. So, yun yung top 5. Yung datihang leader na si Alfonso Eulalio, nasa number 6 lang. From Portugal, from Bahrain, victorious 9 minutes and 39 seconds behind. Nahulog siya, nalaglag siya ng nalaglag noong nagsimula na yung mountain stages, di ba? The first, I think, 9 stages yung nasa unahan. Pero nung nag-mountain stage, unti-unting kinain ni Vingegaard yung lamang ni Eulalio. At yun na, nag-5, ngayon nasa 6 sa pagtatapos. Mamaya, ito, halos ito na yung oras nila, di ba? So, it's gonna be a big celebration for Visma Liz Abaik team with this victory of Jonas Vingegaard. And according to the expert, ano yung pinapakita dito ni Vingegaard? Itong kayang performance sa Giro di Italia. This is some sort of sabihin natin, a signal, a warning kay Tadej Pogacar, who opted not to race here at Giro di Italia, na ready si Vingegaard to challenge Pogacar, si Pogi, dito sa darating na Tour de France. In 1 month's time, first week of July, Tour de France na. Okay, so Jonas Vingegaard. Alam niyo ba ito si Jonas Vingegaard? Yung una niyang panalo sa Visma Liz Abaik, yung unang-una niyang championship sa Tour de France. Hindi siya yung leader ng team na yon. It was Primoz Roglic. Pero pagdating ng mga crucial stages, si Vingegaard ang mahusay. Siya yung number one domestic ng leader ng team niya. And then eventually after that year, si Jonas na. Or that year, pumalpak si Primoz Roglic, kaya ang nanalo bigla si Jonas Vingegaard. Si Jonas Vingegaard na datihang fish vendor sa isang market dyan sa Denmark. Biglang naging international hero and national hero kung gaano karami yung sumalubong sa kanya after that big win dito nga sa Grand Tour na Tour de France several years ago. Okay. Anyway, so yan po yung mga pinaka-latest. When we return, sige, ibahagi namin sa inyo si M. Skrog kung ano yung kanyang saloobin after receiving the news that she will be the only cyclist representing the country at the Youth Olympic Games. Yung buong pamilya nila, naghahangad na makarating sa Olympics. Siya pala na bunso ng pamilya ng mga siklista ang makakarating sa Olympic Games. And then later din po, bigay pa namin sa inyo yung ilan sa mga last stage, yung post-race interview natin sa ilan ding mga technical officials na nakasama natin and ang mga sarili nilang mga assessment of the Tour of Luzon. And then of course, yung invitasyon na sabihin natin yung kagustuhan ng World Cycling Body former president na si Pat McQuaid ng Ireland na sana nandito siya come the next staging of the Tour of Luzon. Babahagi din natin yan sa pamagitan ni Art Kayabyab, ang datihang Marlboro Tour Race Director at naging consultant na katatapos ng TOL plus iba pang mga sidelights po. Yan ang aming hatid sa inyo dito lamang sa Cycle Lane. Babalik po kami.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Ito po ng Marlboro, kayo ang, di ba? M1, M2, M3, di ba?
15: Apo.
14: Eh, siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga...
15: Description!
14: Opo. Kasi iba talaga.
15: Sinong iba? Si M1, si M2?
14: M1, lahat po kayo malinaw yung mga coverage, yung mga
15: pronunciation.
14: Klarong-klaro po, mga number, mga ano, wala kayong paano-ano. Talaga dapat nandyan yan. Sa tuwing karera dapat nandyan ang sports. Sa inyo po.
15: Kaya,
14: kasi iba po kasi yung ano eh. Noong, di ba, radyo lang, ngayon live na.
15: Opo.
14: Kaya siyempre, mas maganda talaga yung ngayon live, mas lalo pang gumanda.

0: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Pato, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po, subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling, no other than Maritanya M. Scrog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
3: Thank you po, Ma'am Judith. Magandang hapon po sa inyong lahat and sa DZSR Sports Radio po, mga nanonood po. Magandang hapon po.
2: Yes, magandang araw. How are you? Nung mabalitaan mo na, eto na, ikaw ay pupunta sa Dakar 2026 Youth Olympic Games.
3: Sobrang saya po, pero ang unexpected po kasi na ako po yung napiling ipadala dun. Kaya sobrang thankful po kay Sir Jun Lumibaw po.
2: Yes, at saka sa buong Pure Cycling, imagine, mag-Youth Olympic Games si Ems Krog. Paano ba nakuha nga ni Ems yung ano, yung right to represent the Philippines in this Olympic Games for the youth 17 and under?
3: Siguro po dahil po sa Asian Youth Games po. Sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa din po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
2: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Ems Krog eh. Mm-hmm. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very, ano, very versatile cyclist. So sa Asian Youth Games sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
3: Sixth place po.
2: Sixth place, ilan kayong participants?
3: Sa 46 po.
2: Wow, 46, dami ano. Inakala mo ba no nag-sixth place ka doon na in a few months ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
3: Hindi po talaga. Hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
2: Ah, okay. Ay, wala na no idea ka.
3: Opo.
2: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, 'di ba, para dito sa Youth Olympic Games, pero wala nang separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, 'di ba, for the youth, at ikaw nga yung napili. So, anong reaction? Bukod ni Ems na masaya ka, reaction ni ano ng coach ng Philippine team na syempre inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-Olympic Games ka for the youth.
3: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
2: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon? Ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to? Kasi buong mundo na to eh.
3: Talaga pong kailangan rin pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
2: Yes, okay. Ngayon ba nasa training ka na for the Youth Olympic Games, Ems?
3: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey De Los Reyes po para po meron akong guide na gagawin po everyday.
2: Ayun, so that's it. Anyway, Ems, Youth Olympic Games to, na-force mo na ba o na-visualize mo na ba kung gaano kayo karami maglalaro doon? Para bang na-feel mo na ba kung gaano nga kataas yung level ng competition? Ano lang yung naglalaro sa ano mo, sa isip mo as of this time matapos na malaman na ikaw nga ay mag-Youth Olympic Games?
3: Hindi pa po talaga nagsisink in sa akin na makakalaro po talaga ako ng ganun kalaking days. Pero kailangan rin po talaga mapaghandaan ng maayos at magandang proper training po. Kasi sobrang lalakas po nun at marami pong bansang maglalaro doon. Halos lahat po talaga.
2: Yes, so ano pala din ang reaction ni ano Ate Matilda Krog, ni Kuya Luis Krog. Ito mga pamosong riders din natin, Continental Riders si Luis, minsan natunog silver sa Asian Competition. And then ito namang si Matilda, syempre, isa siya sa mga top riders ng ating national team at saka ng Standard Insurance. Anong kwentuhan niyo dyan sa bahay after receiving the news na you're going to the Youth Olympic Games?
3: Sobrang saya po nila para sa akin kasi sinabi rin po nila na dream din daw po nila makalaro ng Olympic. Kaya masaya po sila para sa akin na makakalaro po ako ng Youth Olympic po.
2: Yung palang bunso, makakarating ka agad sa Olympics, di ba, Ems? Grabe, no? Pero alam ko na definitely you deserve that slot. Ang tawag kasi country quota, di ba? Quota para sa Team Philippines at binigay ngayon kay Ems kasi galing ng performance niya sa Asian Youth Games at saka din for road and then the Asian Cycling Championships for track. Ano nga ba sa tingin mo yung ano yung character ni Ems kung bakit ganito ka nakahusay sa ano sa cycling at a very young age, 17 years old?
3: Ano po, dedication lang po talaga tsaka sa mga tinuturo po sa akin ng family ko, ng other people, ng mga coaches po. Talagang pinapakinggan ko rin po talaga dahil gusto ko rin po talaga matuto kung ano po yung mga dapat gawin sa laro, kung ano po ba yung mga strategy na dapat kong ginagawa.
2: Yes. Kahit girl na girl si ano si Ems, hindi ba nakakatakot paglaro ng cycling yung mga semplang, di ba? Mapa road man 'yan o mapa track. Ano ba yung iniisip mo whenever you are in that saddle, ano, and competing?
3: Hindi rin po kasi talaga maiiwasan yung mga accident po. Pero para sa akin po, mangyari na po kung anong mangyari talaga, pero kailangan ko rin po talaga gawin lahat. Yes. Para po rin, syempre, maging maganda yung resulta po ng kakalabasan ng laro.
2: Pwede mo bang sabihin, Ems, na talagang nasa dugo ng mga Krog yung pagiging cyclist? Kasi, di ba, lolo mo? Tama ba, lolo?
3: Yes po.
2: Okay, from your lolo hanggang father mo, into cycling ba?
3: Yes po.
2: Tama si mami pa, no? National yes, team po. Lahat pala talaga. Gaano pa kataas ang ano ang dream, ang pangarap ni Ems?
3: Pangarap ko po talagang makalaro ng sobrang lalaking races po, international. Gusto ko rin po ma-meet yung mga malalakas na cyclists po from other countries.
2: Yes, at ito na, umpisa na to, Ems, di ba? Yes. Cyclists from other countries, yung malalakas, yung mga kasing edad mo, ito, andito na, because this is world, this is Olympic Games, di ba? So, ano yung gagawin mo pa sa training? Anong promise mo na kung very much committed ka na ngayon, masipag ka na mag-training, ano pa ang pwede mong gawin para sa paglahok sa Olympic Games?
3: Gagawin ko po yung mga proper training na need po. Siyempre, gagawin ko po rin yung proper rest para makapagpahinga rin po yung katawan ko, siyempre. And makikinig po kay Coach Joey, kay Inay po, sa mga kapatid ko, yung mga strategy po na dapat kong ginagawa sa laro, lalo na po. Sobrang laking race po talaga ng Youth Olympic.
2: Yes, I'm sure excited ka na kasi imagine si Inay Marita pa, coach mo na, nanay mo pa, kasama mismo sa Dakar 2026, later this year na yung Youth Olympic Games. So, how do you see na nana, Inay, tapos siya din yung coach mo?
3: Sobrang happy po dahil siyempre, parang bonding na rin po namin ni Inay magkasama po yun sa Dakar po, sa Senegal. Sobrang yeah. Happy po kasi siyempre kahit lalaro po ako international, kasama ko pa rin po siya, meron pong mag-guide sa akin.
2: Yes, o iba klase yung kasi si Inay, di ba si Inay Marita. Yung mga program naman ni Coach, kamusta? Yung kay Coach Joey De Los Reyes, mahirap ba yung program? Share with us, how do you train? Gaano ba kadetali ang program na yan? Let's say in a day, anong klaseng program meron si Ems kapag rigid na nga talaga at matindi na yung training?
3: Kapag nandito po ako sa bahay namin, meron po kaming training peak. Kaya everyday ride po namin, nakalagay po doon kung ano po yung mga program na kailangan namin gawin. Mm-hmm. Minsan po 3 hours with max effort, mga zone 2, zone 3, may intervals po. Minsan naman po may recover din, 1 hour, or minsan po core din po, meron po kaming core.
2: So, ano, halos in a day, ilang oras ang training? Lahat-lahat kung yung ganyan. Paano na lang yung time mo para sa studies?
3: Madalas po, 2 hours po. May long ride din naman po kami minsan. Kapag nasa barracks naman po, minsan nag-i-indoor po kami. And naggagawa na lang po ako ng mga activities ko online. Nagsisend po ako sa mga teachers ko. And nag-ask po ako sa mga classmates ko. And hinihelp naman po nila ako.
2: Yes. Yung school mo, De La Salle, di ba? De La Salle
3: Yes po.
2: University, ano, Araneta, okay, sa
3: Apas.
2: Araneta University, ano, napaka-proud nila sa'yo. Nakita ko rin yung mga posts nila, di ba? About you when you had that sixth place finish sa Bahrain, tapos yung sa ACC, munti ka nang nag-medal, grabe, si Ems, ano. So, tell us more about yourself nga, Ems, kasi maraming na-inspire sa ginagawa mo, di ba? At 16, 17 years old, nandito sa mahirap na sport ng cycling, tapos ayan, top cyclist pa ng Philippines in the youth category.
3: Nag-start po ako mag-bike 2018 po when my father died. Kasi kapag nag-bike po sila before, palagi niya po ako inaangkas. So, makakasama po ako sa kanila. Kaya nung nawala po siya, dun ko po nagustuhan na mag-bike. Para makasama po kila inay, makabanding ko po sila. Ganun. And nagustuhan ko rin po and parang ayaw ko na rin po i-stop.
2: Yes. Dedicated ba ito kay, ano bang tawag mo, tatay, itay,
3: Papa po.
2: kay papa, yung pag-qualify mo sa Olympics? Kanino mo dinededicate ito?
3: Para po to kay Papa and kay Tatay po. Alam ko po na pinapanood nila ako palagi and palagi po sila nakasuporta sa akin kahit wala na po sila dito.
2: Yes, so naman. Si Papa, si Papa,
3: And
2: tapos father mo, si Tatay, Lolo.
3: Opo.
2: Yes, okay. May natatandaan ka ba sa mga parang advice? Let's say ni, ay sa bagay, di ka pa active nun sa cycling ni Tatay, but
3: Yes.
2: surely nadidinig mo kung ano yung mga advices nila kay Matilda, kaya kay Luis. Ano yun? Ano natandaan mo?
3: Talaga pong pag-training po, gusto po nila yung pahirapan po talaga. Yung parang halos tutumba ka na po sa sobrang hirap para po sa laro, kayang-kaya mo na po magsabay sa kanila.
2: So parang that time na nadidinig mo yung instruction o advices ni Lolo at ni Papa sa kanila, parang ikaw na rin yung ina-advise niya.
3: Opo.
2: Natatandaan mo pa ngayon. Yes.
3: Opo.
2: Oo nga. So, anong schedule mo ngayon? Kailan talaga yung matindi ng training for the Youth Olympic Games? Kasi, di ba, may schooling ka pa?
3: Apo, yes po. After po ng graduation ko po sa June 8 po, magtutuloy-tuloy na din po yung training po until flight na po papunta na Senegal po.
2: Ah, okay, gagraduate ka na this June.
3: Yes po.
2: Kasi grade 12.
3: 12 po.
2: Ah,
3: Yes.
2: yes. Oy, congratulations, Ems.
3: Thank you po.
2: Tapos, paano yon? Ano na muna, talagang training ka na, paano? Hindi ka kaagad mag-enroll because you will be competing sa Youth Olympic Games?
3: Mag-enroll po ako sa school po pero wala pa po akong idea kung saan po pero magtutuloy po ako mag-college po.
2: Yes, okay. After the ACC, napansin ko kinausap ka ng mga top sports official natin, including Philippine Olympic Committee na PhilCycling President. Ano yung ano? Baka may na-mention sa iyo, probably feedback doon sa naging performance mo, kasi 'di ba? Lahat natuwa sa iyo kasi almost nandun ka sa podium of that ano ba 'yun? Points race, 'di ba? For women junior.
3: Ano po siya, elimination race po ako nag-fourth. Si Sir Jun Lumibao po yung nagtawag sa akin para kausapin po ako ni Sir Bumble Tolentino po. And parang gusto po nila ako suportahan para sa susunod po na laro ng track po.
2: Ah, talaga? So yun na nga, which is which, kasi mag-Olympics ka sa road, tapos mahusay ka rin sa track. Kailangan bang mamili ka, Ems?
3: Hindi naman po. Kung saan po may opportunity, syempre doon po ako.
2: Talaga. Pero saan mo mas feel, yung bang road o yung track? Tingin
3: Yung
2: mo.
3: road po. Pero masaya din po kasi ako sa track.
2: Talaga. Uy, hindi ka ba nabigyan ng konting incentive during that ACC after that very impressive performance, Ems?
3: Hindi po, pero okay naman na po yung opportunity yung binigay po nila sa akin. Sobrang laki na po nun.
2: Yes. Tapos, Ems, di ka pa miyembro, di ba, ng national pool o national team kasi bata pa.
3: Apo.
2: Okay.
3: Hindi po.
2: Malamang, one of these days, magkasama na kayo ni Ate Matilda sa national team. Gusto mo ba yon?
3: Apo. Gusto ko po.
2: Yes, okay. So, message mo siguro sa mga kabataan dyan na gusto rin mag-cycling, diba? Paano mo sila i-encourage na to get involved into sports? At syempre, maging isang katulad mo, no, na at a young age, imagine mag-Olympic Games.
3: Mag-pray lang po sila palagi and syempre, pagsisipagan po nila palagi pag-iensayo, isipin po nila na meron po silang pangarap na gusto nilang maabot and huwag po sila titigil hanggat hindi po nila maabot yung gusto nilang pangarap.
2: Yes, okay. Si M. Scrog, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Malapit na po yan later this year sa Dakar, Senegal. Thank you so much and all the best. God bless you, M. Thank you.
3: Thank you, Ma'am Judith.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Video pa rin dito sa pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon 2026 sa Heritage in Motion. Mga konting assessment, konting komento. Unahin natin si Race Director Juancho Romores. Yes, sir!
8: Maganda nga po sa lahat naman nakikinig sa Sport Radio. Alam mo, Ma'am Judith, itong tour na ito nakita kong napakaganda. Inuulit-ulit ko na yung organizer na ginawa nilang kung paano mag-coordinate sa mga LGU, sa PNP, DPWH, halos lahat, mga barangay, nakita ko yung suporta. Maliban doon na yung suporta ng mga LGU, banggit ko, at yung mga tour official na kasama ko, kasama namin, ay biyasa, lalo na yung mga motorcycle escort, na ipinakita nila yung magagawa nila para maging matagumpay itong MPTC Toro Luzon 2026. Lalo-lalo na yung mga highway patrol na para sila nagre-relay. Mauna yung tatlo, may tatlong sibilyan,
7: yes,
8: kukunin naman ng ng sibilyan para makalampas yung entourage.
7: Yes.
8: Katulad kanina, panibago kami diskarte kanina, nag-usap-usap kami, na yung tatlong highway patrol may kasabay na tatlong civilian motorcycle at pag naisara nila yung lugar sila nagmi-maintain muna. Lilipat naman yung mga HPG.
7: Yes, so.
8: Yun isa pa, ulitin ko doon sa mga sa organizer, buti na lang ako may lumabas na yung lumibaw, inulit ko.
7: Yes, kaya meron tayong ganito.
8: Hindi magiging maganda
7: ang ating
8: karera.
7: Yes, salamat
8: at siyempre po, kung nandiyan naman at wala mga sponsor.
7: Yes, tama ka. Hindi rin tayo magiging successful.
8: Hindi magiging successful.
7: Salamat. Ayan.
8: Kaya sana yung mga siklista na nagdayo ay dumayo rin sa susunod para mas maganda
7: yes,
8: at abangan
7: yes,
8: ng marami.
7: Yes, thank you ha, si Salamat. Vice Juancho Romores. Okay, tingnan natin yung ilan sa mga officials natin. Com Dominic. Okay, si Com Dominic dito tayo. No? Ito po yung ilan sa mga officials at the finish line. Yes, Com Dom, meron na tayong template ano, for a successful staging of a multi-stage tour.
9: Hello.
7: Oh, definitely.
6: Ma'am, ano yan, ma'am? Condom?
7: Condom. Com Dominic. Maluloko to mga to eh. Yes.
9: Napakalaking improvement no, sa kukumpara sa last year's edition. And ang unang napansin namin is yung mga crowd.
7: Yes.
9: Naging masyado siyang ano sa cycling fans all over. Yes. No, kung kahit sang bayan kami tayo magpunta, kita mo kung gaano kakapal yung mga tao nakaabang sa daan. Kahit na kahit workdays, kahit hindi weekend, ma'am. Puno-puno yung ano. Yes. Talagang successful.
7: At successful din ito na training ground ng mga national commissars, mga technical officials ng field cycling. We are running, or we ran, an international competition without any problems, di ba, na tayo, mga Pinoy, ang gumawa, nagpatakbo ng karera. Malaking accomplishment yan, ha? Dominic.
9: Correct. Kami po sa field cycling naman, under sa aming chief commissar, si Sir Lorenzo Jun Lumibao, pati si Ma'am Sunshine, yung ating elite national commissar. Kami namang mga nasa commissar panel, pati yung mga technical officials. Under sa mentorship nila, marami kami natutunan. At saka nga po itong mga nakaraang mga national championships, itong Tour of Luzon last year and this year. Napakalaking napagkunan po naman namin ng experience at ng dagdag kaalaman po. Para
7: yes, okay. Si Com Dominic taga ano pa to? Mindanao.
9: From diba?
7: Davao City. Lumuwas dito sa Manila para talaga to ready tayo for a month long next year daw. Okay, thank
9: you. See you next year.
7: Okay, so tingnan natin yung ilan pa sa mga kasama natin. Enrique Domingo, neutral ba or ano?
10: Motocom.
7: Okay, experience mo, happy ba tayo?
10: Super happy. Lalo ano nung humawak kami.
7: Yes.
10: Hindi, at happy nung kami kasi nanalo yung ibang ano natin,
7: Pilipino. Yeah, mga Pinoy, di ba?
10: Proud na proud kami sa mga Pinoy na naglaro ngayon.
7: Yes.
10: Kasi tingnan mo lumaban sila kahit alam natin malalakas yung ano.
7: Yes.
10: Tumapat pa rin sila sa mga foreigner na ano kalaban nila. Yes.
7: At nagkaroon pa kayo ng reunion ng taga Korea.
10: Siyempre, nakita kami dito.
7: Yes, okay, thank you. Si Motocom. Okay, five. Yes, okay. Si Jeff ay
11: Comfort Pilot.
7: Yes, Comfort Pilot. Malaki din ang contribution ng mga pilot ha. On behalf of the pilots. Ano ang pwedeng masabi sa pagtatapos ng karera?
11: Marami pong salamat sa pumubuo ng MPTC Tour of Luzon 2026.
7: Yes.
11: More races soon and more power. Salamat po ng marami.
7: Yes, okay. Si Jeff po yan, ang ating technical support.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Yan pa rin sa mga kasama sa karera, syempre si
12: Lito Malangsa.
7: Lito Malangsa, kasi maraming Malangsa dito, baka makamali ako ng name.
12: Boardman man.
7: Boardman. Uy, busy-busy yung mga boardman ha, yes, sa pagkuha ng time gap, pagsigaw sa mga riders. Kumusta ang experience sa maganda nating karera?
12: Sa akin, ma'am, maraming salamat sa MPTC, sa Tour of Luzon. See you next year, ma'am.
7: Yes.
12: At least lumaban yung mga Pinoy na gusto talaga nilang...
7: May bet ka ba dito?
12: Sa pag-umisa? Sikita, ma'am.
7: Sikita, pero at least nasa top 10. Ano? Yes, okay. Salamat. Isa pa sa mga Malangsa, okay?
13: Ani Malangsa.
7: Anong role?
13: Motocom 4.
7: Okay, so gaano kahirap ang karera at gaano ka rin na kontento
13: sa nangyari? Sa mga riders yung ganap na pag... Karera na itong 2026
7: yes,
13: na Tour of Luzon.
7: Pero
13: ma'am, nagpapasalamat ako sa mga sponsor, sa lahat na bumubo ng staff. Sa akin, Sir Jun Lumibao. Kung wala si Sir Jun, wala kami rito.
7: Yes, tama. So at
13: si Coach Dolosa,
7: yes,
13: approve ako.
7: Approve, okay. Yes, isa pa rin sa mga kasama natin, si Bert Bukasas. Okay, ano po kayo?
14: Race Director Pilot, ma'am.
7: Ayun, Race Director Pilot. Nasa unahan pala, aparati kayo. So, gaano rin po ka-happy na tayo nagkasama dito sa karera?
14: Masaya po, ma'am. Congratulations po sa lahat. At marami pong salamat.
2: Yes.
14: Lalong-lalong na po sa ano,
2: sa mga nagpalaro nito,
14: po,
2: no?
14: Po, ma'am, yung sponsor.
2: Yes.
14: NPTC,
2: yes,
14: and
2: okay.
14: Sir John Limibal. Thank you po.
2: Salamat po, Mr. Bert. Okay. So, yung ilan pa rin sa mga nandito, nire-review pa nila yung mga results. Yes po. Pangalan po?
15: Teddy Aguirre, ma'am.
2: Ano po tayo dito, role natin?
15: Pilot, ma'am, ng Neutral 3.
2: Neutral 3. Ano bang trabaho ng Neutral 3?
15: Waterboy po.
2: Waterboy. Kayo talaga nag-aabot, lalo na kapag wala na yung mga team cars.
15: Yes,
2: ma'am. Kaipitan. Gaano rin po ka-challenging ang isang maging piloto? Gaano ka-challenging ang role ng isang piloto po na nandiyan sa loob ng karera?
15: Naghahalo, ma'am, ang thrill at risk.
2: Uh-huh. Okay.
15: Kasi dahil yung sa alimbayan ng mga riders ng motorbikes.
2: Uh-huh. So, kailangan mahusay ka bilang pilot.
15: Ano, may mga team cars din.
2: Uh-huh. Uh-huh.
15: Kaya, pinaghahalo yung grease at saka yung thrill.
2: Ayun. Kaya, thrill and grease?
15: Ano? Thrill and risk na pinaghalo.
2: Okay. Thrill and risk. Uh-huh.
15: Ang sumatotal.
2: Ano?
15: The longer, the better.
2: Ayun. Okay. Salamat po. Ano pangalan?
15: Teddy Aguirre.
2: Teddy Aguirre. Okay. So, yan yung ilan sa mga officials na nandito. So, we have the girls again. Si Yumi muna. Nanggaling pa ito ng Jensen. SAG
16: 2 po.
2: SAG 2, ano ba? Commissar din kayo, di ba? Halos. Assistant, yes. Kamusta ang experience dito sa MPTC Tour of Luzon? Medyo ano ha, challenging din yung role nyo. Kayo yung umaalalay sa mga sumasakay na, tapos sa may mga aksidente. How was it, Yumi?
16: Very fulfilling po na nagampanan po namin yung
17: mga... Madami siyang nakitang gwapo.
2: Yes, mga gwapo lahat ng kasali dito.
16: Isa na din yun. Daming gwapo, tsaka yung foreigner.
2: Yun nga. Anong pinaka-challenging doon? Yung bang aksidente o yung rider na sumasakay na?
16: Yung rider po na gusto pang maglaro pero katawan niya.
2: Yes.
16: Bumibigay na po.
2: Paano nyo sinasabihan na it's about time, sakay na kayo kasi kitang-kita mo naghihirap, although kailangang decision niya, di ba? Of the riders.
16: Sinasabi na lang po namin nga, maybe hindi man ngayon.
2: Oo.
16: Soon.
2: Yes.
16: Champion ka din.
2: Yun. Okay.
16: Sinasabi namin. Parang practice naman po. Mais yung pain na
2: yes,
16: nararamdaman niya.
2: Yes. So, babalik para sa MPTC Tour of Luzon 2027? Yes, excited.
16: Hopefully po. Hopefully makuha ulit.
2: Yes. Okay, so andito pa isa pang halika, si isa ding nanggaling sa ibang probinsya, Mindanao, o Davao din, dalawa pala kayong taga Davao, si Diday Kasalhay, tama? Anong role?
18: Security staff,
2: pero ikaw yung sa umaga, nagbibigay ng lahat ng results. Tapos dun sa security, anong aspect ng security for the riders ba yan?
18: Yes po.
2: Anong ginagawa nyo?
18: Nagsisecure po kami nung
2: sa start area?
18: Yes.
2: Finish line area?
18: Yes po.
2: Oo. So, nasiyahan sa experience?
18: Yes, super po. Grabe yung bumalik yung sigla.
2: Yes. Dahil kayo sa inyong mga probinsya, you are also organizing, di ba?
18: Yes po.
2: Races?
18: Yes.
2: Oo. So, madaming natutunan?
18: Super. Okay. Ang dami. Dumagdag sa kalaman.
2: Yes. At magagamit kapag nagpunta na kayo sa inyong lugar for more races. So, see you next year, di ba?
18: See you next year, Ma'am Judith.
2: Okay.
18: Thank you po.
2: Thank you. Yes. Yan. So, yan. Nag-relax na dito. Naghintay pa kami ng aming ride to the hotel at bago din bumaba ng Manila. So, salamat po and congratulations. Maganda ang ginawa ng ating lahat ng mga technical officials. Congratulations. Sa ngalan na rin, Nina Com 1, di ba? Nina Com 2 and all. Oo, galing ng ating mga technical officials. Naging safe at naging matagumpay ang ating karera. Judy Keringal po, bilang radio tour din ng ating... karera. Salamat din and happy to be with them. Ayan. Thank you. Till next year. Bye. Sign off na tayo for MPTC Tour of Luzon 2026.
17: And that's it. Dun din po natapos yung ating coverage. Masaya lang na balikan yung 2 weeks, more than 2 weeks of action on the road. Hindi lang talaga na subaybayan yung mga siklista, but yung samahan din ng mga technical officials. Mas matagal, next year, ang promise ay 17 days, so malamang 20 days yan, including before and after na travel time. Hoping na, syempre, Sports Radio will be there to cover the MPTC Tour of Luzon. Di na natin na-air pa yung ilan sa mga interviews natin na halos replay naman para dito sa ating station kasi lahat halos ng ating mga panayam huddle, very interesting huddles, ay naibigay namin sa inyo during the MPTC Tour of Luzon. So, paminsan-minsan po, ulitin natin sa ating slot na Cycle Lane in the coming Sundays. Okay? Sa sangalan ni Engineer Gemma at ni Susane, and of course, lahat ng ating mga kaibigan na tumutok dito sa ating Cycle Lane. Parati po nating inuulit-ulit ha, life is like riding a bicycle. To keep your balance and to keep our balance, we just keep on moving. God bless everyone. Please do stand by for the next program, LGU Sports Corner with Dennis Hilanga.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol? Pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
27: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
33: This is a public service announcement.
34: A public service announcement
35: from PBS,
36: Presidential Broadcast Service
37: at Radyo Pilipinas.
33: Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
30: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
32: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Sunday. It's May 31, 2026, huling araw po ng buwan ng Mayo. At officially, nagsimula na nga ang habagat season. So mga ganitong panahon talaga, nagsisimula na po ang pag-uulan. Kaya mag-ingat po tayong lahat. At sa katapusan din po ng buwang ito, is formally ang closing ceremony ng palarong pambansa. Anyway, mga kaibigan, ito po ang LGU Sports Corner at ako si Dennis Hilanga. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang 2 PM para ating balik tanawin ang mga naging kaganapan sa palarong pambansa. At syempre, ating salubungin din ang bagong host ng palaro for 2027, ang lungsod po ng Quezon. Dito po yan mismo, no, sa National Capital Region, matapos ngang i-anunsyo ng Department of Education na sila po ang susunod na magiging host ng palarong pambansa. Nga pala, tayo rin po ay napakikinggan sa DZSR Sports Radio 918 Facebook live streaming. At follow nyo rin po kami sa aming mga social media accounts sa Facebook at sa Twitter or sa X at Sports Radio 918. So officially po, after 7 days of intense action and battle for glory ng ating mga best of the best student athletes sa buong bansa dito nga sa Palarong Pambansa 2026. Natapos na po ang kompetisyon, with the National Capital Region still emerging as the best region pagdating po sa palaro for the 19th consecutive year. 19 na sunod na taon na namamayagpag ang NCR. No? So silipin muna natin ang medal tally. Ayan, so after 7 days of action, no, this is still however the overall partial and official medal tally. So partial hindi pa po lahat, pero official medal tally na to. As of May 30, 9:50 PM, so kagabi po iyan, NCR gathering 232 medals overall. Mula po yan sa 91 gold, 70 silvers, and 71 bronzes. Napakalayo ng agwat sa number 2 na Region 4A Calabarzon with 55 golds, 50 silvers, and 60 bronzes for a total of 165. At eto, humabol ang Davao Region, 'di ba? Kasi nitong mga nakalipas na araw, wala ho yan sa top 5. No, pero biglang humabol sa huling stretch, no, sabi nga home stretch nitong palarong pambansa, at nagland sila as the third best performing region with 33 golds, 32 silvers, 34 bronzes. 99 ang naging equivalent niyan. At kanila pong ibinagsak sa number 5 yung Region 6, no, yung Western Visayas, na lagi pong nasa number 3 yan in the past editions. Naunahan pa nga sila ng Region 7, Central Visayas, at number 4 with 32 golds, 29 silvers, 44 bronzes, 105 in total. At yung Region 6, Western Visayas, settled for 5th with 30, 36, and 44. Parang ano ah, vital statistics lang ah. 118 medals po in total yan. And then, yan po ay sinundan na ng number 6 to 20. So, at number 6, Region 13, Region 10 ang number 7 or the Northern Mindanao Region. Number 8 ang Region 3, Central Luzon. Number 9 ang Region 12. Region 9 at number 10 o yung Zamboanga po yan. At number 11 ang Negros Island Region. Number 12 ang Region 8, Eastern Visayas. Number 13, Region 1, Ilocos Region. Pang 14 na pwesto ang Region 5, Bicol Region. Ang Cordillera Administrative Region naman ay pang 15. To be followed by NAS, National Academy of Sports, at 16th place. And then Region 4B, Mimaropa in 17th spot. And then Region 2 at number 18, and yung BARM
number 19 at ang Philippine Schools Overseas wala pong medal.

nung some of the actions nung mga naging kaganapan sa palaro kasi talagang naging dikdikan ang labanan sa lahat po ng sports, no? At yan na, yung weightlifting ay naging regular sport na po for the first time again. So na-reinstall as regular sport ang weightlifting dito po sa palarong pambansa. So nakita naman natin na even in the elementary, no, kahit mga bata pa talaga yung mga yan, eh naging umaatikabo yung mga aksyon. Lalo na yung sa secondary, lalo yung sa basketball kung saan si Duterte, no, Derek Duterte uuwi na may gold medal. So sabi nga ni bring him home yung gold medal, iuuwi sa Calabarzon nitong si Derek Duterte at ng Calabarzon boys. No, yan po ay nire-represent ng St. John's Wort Integrated School sa Antipolo. Little known school kasi the past years yung San Beda ang laging nagre-represent for Calabarzon, no? Pero ngayon, this little known school ay nagbigay pangalan sa Calabarzon. Ayan, si Duterte. Ang husay din kasi na itong Calabarzon ay yung si Panaligan, si Mamawag. Talagang dinetron nila yung Davao. Tapos sa volleyball naman, syempre ang NCR back-to-back championships din, hindi nila pinayagan itong Negros Island region. Ito po yung Bacolod Taytong pa rin, last playing year ni Brianna Ang. Bakit nasa NIR na yung Taytong? Kasi po humiwalay na ang Negros Island region sa Western Visayas. Kaya NIR versus NCR ang nangyari sa finals ng secondary girls volleyball. Pero it was a heartbreaking loss pa rin for NIR kasi yung kanilang isa sa mga star player si Rose Almendralejo na injury. So sana walang mas naging matinding epekto doon sa kanyang kalusugan, no, sa kanyang injury. Sana hindi ganun kalala for Rose. Pero NCR talaga, no, hindi pinayagan na maka-isa itong NIR at back-to-back championships yung kanilang kinuha. Also, syempre, yung naging most bemedal dyan, si Patricia May Santor ng swimming, no? Pitong gintong medalya lamang, 'di ba? Ang kanyang inuwi. Napakahirap na na paglangoy. So ilan lang ho yan sa mga naging highlights nito pong palarong pambansa 2026 on top of the record-breaking performances sa swimming at sa athletics. Kagaya na lamang ni Nathan Buneo ng Calabarzon na ang dami rin binasag na record sa swimming. At nagsisimula pa lamang siya. So marami pang pagkakataon, marami pang taon na magpapakilala ho itong batang ito. Yan naman kasi yung kagandahan sa palarong pambansa, no? Nakikita nung mga eskwelahan, nung mga iba-ibang coaches, no, from different leagues, yung may mga potential na pwede nilang kunin, bigyan ng opportunities ng scholarship, no. At dito rin naman talaga yung palarong bansa, nandito yan para i-showcase din yung talent ng mga mga atleta natin from various LGUs sa mga iba-ibang rehiyon sa bansa. Kasi 'di ba, malay mo ba naman tingnan mo yung St. John's Wort na taga Antipolo. Wala naman nakakilala sa eskwelahan na 'yan. Biglang pumutok dito sa palarong pambansa. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi natin ng mga talents na nabibigyan ng exposure sa mga ganitong klaseng grassroots tournament. Kaya napakahalaga po na every year meron tayong palarong pambansa. Okay, sa ating pagbabalik naman ay silipin natin yung magiging closing ceremonies mamaya kung saan isa po sa magiging highlight naman ay yung turnover ng Agusan del Sur to the 2027 host na Quezon City. Nandyan na nga si Mayor Joy Belmonte, nakipagpulong na siya dyan sa LGU ng Agusan para sa mga safe or best practices. So yan po yung ating tatalakayin.

0: sa ating pagbabalik.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
2: Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Nagbabalik ang LGU Sports Corner, 1:21 ng hapon ang ating oras. Gaya nga po nung ating nabitin na sinabi kanina, no, nandyan na nga si Mayor Joy Belmonte sa Agusan del Sur. In fact, she had a benchmarking session between cluster heads po nung Palaro 2 Agsur or Palaro 2026. Kasama po dyan si 2nd District Representative Adolph Edward Plaza, si Governor Santiago Cane Jr., si Vice Governor Patricia Ann Plaza at ilan pong kinatawan mula sa Quezon City LGU na pinangunahan nga ni Mayor Joy Belmonte. Kasama na rin po ang Quezon City Division of the Department of Education kasi nga DepEd event ho ang palarong pambansa, so kailangan ng mga division representatives kasi pag mga LGU na mag-host, kailangan talaga nila ng tulong niyan aside from the national office ng DepEd, no? So kumbaga yung division office ng DepEd, sila po yung mas magkakaroon ng oversee pagdating po dito in preparation and partnership with the LGU na magiging host in a certain palaro hosting, no? So for 2027, it's time to shine ng Quezon City. So magbabalik po ito sa NCR after 3 years kasi the last time NCR hosted was in 2023 sa Marikina City. No, umiikot ho kasi ito eh. So balik sa NCR and then Luzon, like nung 2025 sa Lawag, Bisaya sa Cebu noong 2024, at ngayon taon nga sa Mindanao sa Agusan del Sur. So parang nagkakaroon ng rotation. So para bawat yung mga big islands sa Pilipinas, naiikot ho netong palarong pambansa. So ilan po dun sa mga napag-usapan dyan sa meeting ng LGU ng QC at ng LGU ng Agusan del Sur is yung best practices in organizing and managing the palarong pambansa, no? So, ano ba 'yon? So, sa organization, syempre nandiyan yung mga venues, yung mga billeting quarters natin, 'di ba? Kung saan magi-stay yung mga kabataan, ano ba yung safe practices kasi nga mga bata ho ito, 'di ba? Isa diyan sa mga ini-implement is yung child protection policy, no? Sports equipment management, overall prep operations, 'di ba? And yung marami pang iba, security and health concerns, no? Ano ba ba? Contingency plan kasi nga QC kapag inulan to, kagaya na lamang ng mga nakalipas na araw, syempre expect natin next year by this time ng May halos umuulan-ulan na, isa rin sa mga problema, may ilang parts ng QC na mabilis bahain. So siguro yan yung dapat matutukan din ng QC government, na ayusin yung mga flooding system natin, 'di ba, pagdating ng palaro hosting, kasi mahirap na may mga events tapos biglang magkaroon ng pagbaha, 'di ba, na uulan, 'di ba? So gaya nung nangyari sa Amoranto last time kung saan nagkaroon ng aquathlon event yung Triathlon Association of the Philippines, buti umaga nangyari 'yon kasi nung hapon sa labas ng Amoranto binaha, 'di ba? So, i-expect natin na libo-libong estudyante from around the Philippines yan. Gagaya nung sa Agusan, di ba, nasa 11,000. Hindi pa kasama dyan yung mga official, yung mga magulang na susuporta doon sa mga bata, di ba? So, kaya kailangan talagang makita yan ng Quezon City ng maigi. Pero ngayon naman, nakikita naman natin yung efforts ng LGU ng QC na talagang magiging maayos to for sure kasi inaumpisahan naman na, in fact dun sa Quezon City Circle may mga ginagawa pong sports facilities diyan, yung renovation ng Amoranto siguro beforehand kaya yan ay ginawa na o inayos na kasi nga may plano talaga na dito gawin yung palarong pambansa 2027. Hindi ho kasi biro ang magiging hosting ng ganitong kalaking event, no? So ilan sa mga nakikita natin siguro na pwedeng paglaruan for 2027 palaro ay ang ilan sa mga sports facilities ng mga universidad, mga paaralan sa QC po, ano. Syempre yung swimming, baka sa Amoranto yan dahil kaka-renovate nga lang nung Olympic size pool nila. Yung track oval ng University of the Philippines, Diliman, di ba? Napakalapit lang yan dito sa City Hall. So, isa yan sa mga pwede rin, if ever, no? Yung mga mga gymnasiums na mga school, na mga private schools sa dito sa QC. And syempre nasa QC ang historic Big Dome, ang Araneta Coliseum, 'di ba? Napakasarap siguro kung mangyayari diyan yung basketball finals saka ano, volleyball finals ng high school, 'di ba? Isa sa magiging ano yan, isa sa magiging center of attraction kung sakali man na yan ay mangyari. Pero bago po yun, di ba, syempre marami tayong mga wini-wish, mga dinidream na makita sa hosting ng QC kasi napakalaki po nung sinet na standard, nung napakataas na ibinigay nitong Agusan del Sur kasi dati hindi naman kilala ho masyado itong probinsyang ito, but because of its hosting ng palarong pambansa, parang nabigyan nila ng hustisya yung pag-host ng isang sporting event ano. So bukod diyan, no, sinabi po ni Governor Kane na hindi naman magiging white elephant yung mga ginawa nilang venues diyan o inayos na venues diyan sa Agusan del Sur because they are also planning to expand pa yung sports program nila sa kanilang LGU dahil ngayong napatunayan nila na kaya nilang mag-host, di ba? At mas mapapakinabangan niya ng mga kanilang homegrown talents, di ba? At syempre makapag-bid din sila ng iba pang mga hosting ng ibang sports events, no? And primarily, naitanong din sa PressCon the last time na kung may plano ba na maging regional training center din, magbibid din ba ang Agusan del Sur. Siyempre, nandyan din daw sa kanilang isipan na maging parte niya. Kasi there are many regional training centers na located, no, in different parts of the country. Sa Bukidnon, kagaya na lamang dyan, yung boxing, sa Dagupan, yung swimming and gymnastics, no. So, malaking bagay talaga na na-expose din yung mga LGUs natin na hindi lang yung mga big cities, prominent cities sa Pilipinas ang nabibigyan ng pagkakataon na makapag-host ng mga big events, but also yung mga lesser known LGUs natin, di ba, na mapatunayan din yung kani-kanilang mga sarili. And ito, meron tayo pong ipapanood sa inyo at ipapakinig na parte nung naging press conference the last time kung saan nga inanunsyo na dito yung hosting ng Quezon City at ilan pang mga naging assessment ng Agusan del Sur sa kanilang naging hosting at yung nasabi rin ng DepEd for the sports development pa ng mga student-athletes natin. Pero before that, we'll take another break at sa ating pagbabalik, tunguhan natin yung nasabing press con na yan.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Morning po to everyone. So my first question po is for Yusak po. After the Palaro ends, how can you make sure po na that the support of for student athletes extend beyond this competition, especially since kayo po yung head for this year's or in charge for this year's Palaro po?
6: Well, after the Palaro, syempre magpahinga muna din yung mga atleta natin, no? And of course, even the families, no? Na magpahinga din muna sila. And definitely, we also have to prepare our student athletes for the opening of the school year, which will happen on June 8. So, but in the program, in the curriculum, naka-embed na yan doon sa ating mga programa. Particularly, we have strengthened what we call our school sports club and our school-based sports program. And we are in collaboration with the Philippine Sports Commission doon sa aming programa o sa kanilang programa at makikipagtalungan ang DepEd dito, yung tinatawag nilang Grassroots to Gold program. So meaning, with the support of PSC, we'll be able to identify more talents within the school system and at the same time, intensify yung kanilang mga training program. And of course, with the help of the private sector. So yan yung halos buong picture na natin on how to sustain, no, yung ating sports program in our country.
5: And last question po para kay Gov. After Agusan del Sur allocated major funding and infrastructure preparation for this year's Palaro Tuag Sur, what could be the possible long-term benefits? Kung ano yung mga long-term benefits for Agusan del Sur po na makagain from Palaro po siya? And how do you prevent sports facilities from becoming underused po after this Palaro pambansa?
7: Yeah, since the sports facilities are already in place, susunod po dyan yung sports tourism in the province. Hindi namin haya na magiging white elephants ang mga ito. Kasi sayang naman po, pera ng gobyerno to. So, we might as well make use of our sports facilities for the development of our young people in the field of sports. So, yun pong gagawin namin na kami naman po ay makipag-usap sa Philippine Sports Commission at sa lahat-lahat pa sa National Academy of Sports at saka our partnership with the Department of Education para sa tuloy-tuloy na sports program. So, ganyan po, ma'am. Wala nang atrasan ito.
5: Thank you po, Gov. And you, sir.
8: At segue ko lang, Gov, no? May isang question pinadala dito. Do you see Agusan del Sur as ready to host a larger sporting event such as the SEA Games in the future?
7: Well, I really could not answer that. Maybe Yusek Garma can answer that kasi it will be self-serving ko na kung sasagot. So that would depend on the assessment of the Palarong Pambansa National Board, the Philippine Sports Commission. It is not for us to say we are ready. It is for these organizations at the national level to determine whether or not the facilities in Agusan del Sur are already swak doon sa mga pangangailangan ng mga malalaking sports competitions.
6: Sa DepEd, we are just concerned on the Palarong Pambansa. But it will not prevent Agusan del Sur from hosting another Palarong Pambansa in the future.
8: Aba.
6: So, yun po yung sa national, no? But internationally, it will be Philippine Sports Commission and the national sports associations or even the Philippine Olympic Committee who will determine if Agusan del Sur will be fit to host an international sports event. So, yun po yung ano. But I think, with my honest assessment on what we see right now in terms of the facilities, I think Agusan del Sur will be ready.
8: Thank you, Governor Yusek. Next question from Mr. Orido.
9: Lito Orido po, from Abante. Yusek, may we know kung sino na po yung susunod na host ng Palarong Pambansa? Nag-meeting na po yung management committee. And may we have the results, please?
8: Next host.
6: Well, We already officially communicated to the city government of Quezon City to be the next host of the Palarong Pambansa. So this will be Palarong Pambansa 2027. And in fact, I think the delegation from the Quezon City government will be coming over for the turnover of the Palarong Pambansa banner during the closing ceremony.
9: Gob, ito po ba yung na-envision nyo na pag-hosting ng Palarong Pambansa? Or na-achieve nyo na po ba yung inyong goal and target na ipakilala yung Agusan del Sur as the very nice host po ng Palarong Pambansa?
7: Well, actually, yes. As per plan, nasunod po lahat ng mga plano namin kung paano i-host ang Palarong Pambansa. Na dapat, karapat-dapat, ibigay natin sa mga atletang Pilipino ang tamang pag-host ng isang Palarong Pambansa. Because in this Palarong Pambansa, our young athletes are at the center of the activity. Kaya dapat kung ano ang kayang ibigay natin para magiging komportable sila, ibigay natin. Hindi lahat ng atleta ay mag-uuwi ng gintong medalya. Not all of them will win a gold medal. Pero at least man lang, they will go home with a golden, anong tawag natin dito? Golden memories sa Palarong Pambansa na ginanap dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Pero double whammy sa kanila, makauwi na sila ng gold medal, may golden memories pa. So it's not only for the athletes, it's for everybody to see. Katulad sa inyo, sa mga media, kayo mismong nakakita dito, hindi ba kayo masaya na nakapunta kayo sa Agusan del Sur and you are able to witness a Palarong Pambansa that is hosted to the best of our ability at nasiyahan kayo? Kasi ang kasiyahan ninyong lahat dito ay kasiyahan din namin being host. So na-appreciate talaga namin, sir. Thank lalo you, na yung ano yung mga comments ninyo sa mainstream and social media, nakakataba po ng puso.
9: Thank you po.
7: Sana lahat ganun.
10: Tanong ko po is, ano po masasabi niyo sa mga emerging talents po natin na posibleng maging future national athletes natin ng Pilipinas?
8: Emerging talents po.
6: Well, number one, sir, that's precisely the design of the Palarong Pambansa. So ito po yung ultimate platform natin to discover our young talents, especially those who are in school, mga school-based natin, meaning naka-enroll po sila sa school. At after Palarong Pambansa, this now becomes an opportunity for them to be offered with scholarships in colleges, no? Marami po dyan after graduating from grade 12 at sila po ay naging player ng Palarong Pambansa, marami po dyan ay they are being recruited by universities, no? Either in Manila, in Cebu, or in Davao to play for the universities. Become varsity players of the school in full scholarship. Then after that, syempre, ang susunod na dyan, probably it may be a professional professional arena na yung kanilang papasukin, or they now becomes a part of the what we call as a national training pool. So yung national training pool being managed and co-managed with the Philippine Sports Commission and the National Sports Associations, sila po yung nagde-develop ng talent for international competitions naman.
8: Tingin ko lang tong question, Gov. May plano ba po ang provincial government na ipagamit ang mga facilities sa mga kabataan ng AGSUR after the palaro?
7: Absolutely. Eh, para saan ba itong mga facilities na ito? Di para sa mga tao. Hindi lang sa Agusan del Sur, kahit outside of Agusan del Sur. This is for all. Kasi kung may mga magandang mangyayari sa mga batang mag-iinsayo dito sa facilities ng Agusan del Sur, it will still be for the honor of the country. Pero lalong-lalo na kung taga-Agusan si Sur. Open ito.
8: Thank you, Gov. Next question.
11: Much has been said about introduction of Agusan to becoming a sports and tourism hotbed. As far as I know, Mindanao has 3 regional centers for sports with PC. Davao, swimming and athletics. Bukidnon for combat sports and Siargao for water sports. Do you plan on adopting also sport in partnership with PFC to serve as regional training center here in Agusan?
7: Eh, kung maaari lang sila, lahat ng sports i-adapt namin dito. Kasi ang tingin namin dito is the total development of our young people. Kung ano ang hilig nila, yun ang susuportahan namin. As of now, wala pa kaming specific sport na pwedeng parang identified with Agusan del Sur. As of now, general muna kami. Lahat. Ganito naman kasi, sir, iba-iba ang hilig ng mga bata. So, kung anong hilig nila, yun po ang susuportahan namin. So, with the facilities now in the province of Agusan del Sur, these sports facilities, siguro doon kami. Kung may mahilig sa boxing, bilan natin sila ng maraming gloves instead na magsuntukan sila sa daan. Dito kayo sa ring, sa ibabaw ng ring, may premyo pa kayo. Diba? Parang ganun. Eh, kung mahilig kayong lumangoy, mayroon tayo swimming pool. Dito kayo, huwag kayong lumangoy dyan sa kanal. Baka mamaya magkasakit pa kayo. Kung mahilig kayong tumakbo, mayroon tayong oval. Kung basketball, mayroon naman. Volleyball, mayroon naman. So, as of now, sir, wala pang specific. Pero all-encompassing itong sa amin, sir. Kahit nga yung mga traditional games, ini-encourage pa rin namin na huwag mawala. Ang hindi lang namin ini-encourage dito, sir, yung, ano, yung computer games
11: e-sports.
7: Na hindi na natutulog yung bata, yun ang hindi namin ini-encourage. Pero all others, shoot tayo dun. Yung ano, yung trompo, pwede natin ibalik yun. Yung tumbalata, yung mga traditional games, instead na doon ka sa cellphone mo laging nagdodota o ano-ano pa, lahat. Kasi this does not help the development of children, yung mga games online. Nako, maraming nasisira dyan. Dito na tayo sa traditional games, lalakas pang katawan ninyo.
11: Yes, sir. One follow-up lang. Bacolod is this year's host of the Batang Pinoy. Do you plan on bidding for next year?
7: Sa Batang Pinoy?
11: Yep.
7: Yeah, that's one of the plans na pwede kaming mag-host dito. If the Batang Pinoy management will offer it to us, possibly po, sir. Kasi basta sports, anything for our young people, pwede po.
11: Thank you, Bob.
8: Okay, last question? Or may dalawa pa? Last question. Yes, sir. Go ahead po.
12: Yes. Good afternoon, Gob. Good afternoon, Yusek. Just from Sports Radio, would like to ask regarding the change, will there be changes for the next editions of Palarong Pambansa in terms of age groups? Because Batang Pinoy, as so discussed, will have a younger generation for their age groups.
13: We are already in talks with PSC kung paano natin ma-harmonize yung Palaro Pambansa and Batang Pinoy in terms of the age. So, that's one thing that we are now exploring. But definitely, we have to consult many stakeholders on this. And we have to see also what's the implication of that harmonization in on the law itself of the pambansang palarong pambansa law. So probably we'll invite our media partners kapag ka po meron ng development on that matter.
12: Thank you.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo.
14: maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan, ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, at inyo pong napakinggan kanina ang press conference ng Palarong Pambansa. At today nga is the closing ceremony that will happen at the Dato Lipus Makapandong Governor DO Plaza Sports Complex diyan po sa Prosperidad. Ano, so after a week-long action, it is formally coming to an end at ipapasa na ang torch sa next host na Quezon City. At syempre sa pagtatapos din po ng araw na ito, no, is the conclusion din ng ating month-long celebration ng 40 years po ng inyong sports radio. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa LGU Sports Corner. Magkita-kita po tayo sa susunod na Sunday. Maraming salamat, Boss Daniel and Madam Chin. And happy Sunday po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Thank you.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
23: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
22: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marocut, at kayo ay nakikinig sa Dance Sport Pilipinas dito lamang po sa ating himpilan, Sports Radio 918 kHz. Ang programang magpapagalaw ng inyong puso at magbibigay inspirasyon sa bawat hakbang ninyo sa sayaw. Sa episode natin ngayon ay ating itutuloy ang ating segment sa nakaraang linggo, ang pagsilip sa likod ng bawat matagumpay na performance, ang training, partnership, paghahanda sa kompetisyon at mindset ng isang champion. Umpisahan na natin. Resilience. Matutong bumangon sa tuwing nagkakamali o natatalo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang magiging kampiyon. May mga araw ng tagumpay, ngunit mayroon ding mga pagkakataong tayo ay matatalo, magkakamali o manghihina. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ay ang patuloy na pag-unlad. Dahil ang tunay na halaga ng bawat laban, ensayo at sakripisyo ay hindi lamang nakikita sa medalya o tropeyong nauuwi natin, kundi sa pagbabago at pagbuti ng ating sarili sa bawat araw. Ang improvement ay hindi agad nakikita. Ito ay bunga ng walang sawang ensayo, disiplina, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa bawat pawis na pumapatak, sa bawat pagkakamaling itinatama at sa bawat hamong nalalampasan, unti-unti tayong nagiging mas mahusay kaysa kahapon. At iyon ang tunay na tagumpay, ang makita mong mas matatag, mas determinado at mas handa ka ngayon kaysa dati. Minsan, ang pagkatalo ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Dito natin natututunang maging mapagpakumbaba, masipag at matiyaga. Sapagkat ang isang tunay na kampiyon ay hindi lamang marunong manalo, kundi marunong ding bumangon at magpatuloy sa kabila ng kabiguan. Mas mahalagang tanungin ang sarili, mas gumaling ba ako, mas may natutunan ba ako, mas naging mabuti ba akong tao at atleta. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang laban ay ang paglampas sa dating bersyon ng ating sarili. Hindi lang sa panalo, kundi sa pag-unlad. Dahil ang bawat maliit na improvement ay isa ng malaking tagumpay. Ihanda na ang inyong mga paa at damhin ang init ng ritmo, dahil narito na ang awiting punong-puno ng alindog at saya. Isang cha-cha-cha beat na siguradong magpapakilos sa inyong katawan at magpapangiti sa inyong puso. Mula sa himig na puno ng lambing at ganda, pakinggan na

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Discipline. Kahit walang nanonood, tuloy ang ensayo. Ang tunay na disiplina ay hindi nasusukat kapag maraming nanonood o pumapalakpak. Nakikita ito sa mga oras na tahimik ang paligid kapag walang nakakakita sa pagod, pawis at sakripisyo na ibinibigay mo para sa iyong pangarap. Sapagkat ang isang taong may disiplina ay patuloy na kumikilos at nagsisikap kahit walang papuri, walang audience at walang kasiguraduhan ng tagumpay. Maraming tao ang masipag kapag may kompetisyon na paparating o kapag may gustong patunayan sa iba. Ngunit ang tunay na atleta, tunay na mananayaw at tunay na nangangarap ay patuloy ang ensayo kahit walang nakakakita. Dahil alam nilang ang bawat oras ng practice ay hakbang palapit sa kanilang improvement at tagumpay. Sa bawat maagang paggising, sa bawat pag-uulit ng routine at sa bawat pagod na pilit nilalabanan, nahuhubog ang tibay ng katawan at isip. Ang disiplina ang nagtutulak sa isang tao na magpatuloy kahit tinatamad, kahit nahihirapan at kahit gusto ng sumuko. Dahil naiintindihan niyang ang tagumpay ay hindi bigla ang nakakamit. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsisikap at consistency. Kahit walang nanonood, tuloy ang ensayo. Dahil ang pinakamahalagang laban ay hindi para mapahanga ang ibang tao, kundi para mapatunayan mo sa sarili mong kaya mong maging mas mahusay kaysa kahapon. At sa bawat araw na pinipili mong magsanay at magpatuloy, unti-unti kang nagiging mas malapit sa pangarap mong tagumpay. Powerline, ang champion ay hindi sumusuko, kahit mahirap, kahit walang palakpak. Ang tunay na panalo ay ang patuloy na pagbangon.

0: Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert Di Marukut. Sa pagpapatuloy ng ating programa, dito na tayo sa ating segment number 5, Tips for Beginners. Narito ang mga tips para sa beginners. Master the basics. Huwag magmadali sa advanced steps. Sa anumang larangan, lalo na sa sayaw at sports, ang matibay na pundasyon ng susi sa tunay na galing. Maraming gustong agad matuto ng mahihirap na routine, mabilis na galaw, at advanced na techniques, ngunit kadalasan nakakalimutan nila na ang pinakamagagaling ay nagsimula muna sa pagmaster ng basics. Sapagkat bago ka makalipad ng mataas, kailangan mo munang matutong tumayo ng matatag. Ang basic steps ang pundasyon ng lahat. Dito nahuhubog ang tamang timing, balance, posture, coordination, at disiplina. Kapag matibay ang pundasyon, mas magiging madali ang pag-aaral ng mas komplikadong galaw sa hinaharap. Ngunit kapag minadali ang advanced steps nang hindi pa pulido ang basics, mas nagiging mahirap itama ang maling nakasanayan. Hindi kahinaan ang maglaan ng oras sa paulit-ulit na practice ng basic movements. Sa katunayan, ito ang ginagawa ng mga tunay na kampiyon. Kahit gaano sila kagaling, patuloy pa rin silang bumabalik sa basics upang mas lalo nilang mapino ang kanilang skills. Dahil alam nila na ang consistency at mastery sa simpleng galaw ang nagdadala sa kanila sa mas mataas na antas ng performance. Huwag magmadali sa advanced steps. Ang tunay na pag-unlad ay hindi minamadali. Mas mahalagang maging maayos, kontrolado, at pulido ang pundasyon kaysa mabilis ngunit kulang sa kalidad. Tandaan, ang bawat dakilang performer ay minsang naging baguhan na matiyagang inaral at minahal ang basics. At sa tamang tiyaga at disiplina, ang simpleng hakbang ngayon ang magiging daan mo sa mas malaking tagumpay bukas.
1: Sayaw Queen!

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Listen to the music, timing is everything. Sa sayaw, hindi sapat na kabisado lamang ang mga hakbang at routine. Ang tunay na kagandahan ng performance ay nanggagaling sa kakayahang makinig at makiramdam sa musika. Sapagkat ang musika ang nagsisilbing gabay ng bawat galaw, emosyon at ekspresyon ng isang mananayaw. Kapag marunong kang makinig sa musika, mas nagiging buhay, natural at makahulugan ang bawat kilos mo sa entablado. Ang timing ay napakahalaga. Ito ang nag-uugnay sa sayaw at musika upang maging iisa ang daloy ng performance. Kahit gaano kaganda ang steps, kung wala sa tamang beat at timing, mawawala ang harmony at impact ng sayaw. Ngunit kapag tama ang timing, bawat galaw ay nagiging malinis, sabay at mas kaaya-ayang panoorin. Ang pakikinig sa musika ay hindi lamang tungkol sa bilang o beat. Kailangan ding maramdaman ang emosyon at enerhiya nito. May mga musika na malambing, masaya, mabigat o agresibo. At bilang mananayaw, mahalagang maipakita ito sa iyong expression at galaw. Kapag natutunan mong sumabay hindi lang sa tunog kundi pati sa damdamin ng kanta, mas nagiging makapangyarihan at nakakabighani ang iyong performance. Timing is everything. Dahil sa tamang timing, nagiging maayos ang bawat galaw, nagiging konektado ang partners, at nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng emosyon sa sayaw. Kaya bago magmadali sa mahihirap na hakbang, matutong makinig sa musika. Sapagkat ang isang mahusay na mananayaw ay hindi lamang gumagalaw kasabay ng tugtog, kundi sumasayaw na parang bahagi mismo ng musika.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Enjoy the process, huwag masyadong pressured. Hindi kailangang maging perpekto agad. Walang taong gumaling sa isang iglap lamang. Ang mahalaga ay patuloy kang natututo, sumusubok at hindi sumusuko. Kapag masyado mong iniisip ang pagkakamali o takot na matalo, nawawala ang saya at confidence sa sarili. Ngunit kapag nag-enjoy ka sa proseso, mas nagiging natural ang galaw, mas lumalabas ang creativity at mas nagiging maganda ang performance. Tandaan na ang bawat magaling na atleta, mananayaw o kampiyon ay dumaan din sa pagiging baguhan. Dumaan sila sa mabagal na progress, paulit-ulit na practice at maraming pagsubok bago nila naabot ang kanilang tagumpay. Kaya huwag madaliin ang sarili. Appreciate every lesson, every improvement, and every moment of growth. Enjoy the process. Dahil hindi lamang ang destination ang mahalaga, kundi pati ang masasayang alaala, aral, at karanasang nabubuo habang tinatahak mo ang iyong pangarap.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert Di Marukut. Sa pagpapatuloy ng ating programa, practice regularly. Consistency beats talent. Ang talento ay isang magandang biyaya, ngunit hindi ito sapat upang magtagumpay kung walang kasamang sipag at tiyaga. Maraming taong likas na magaling, ngunit mas maraming nangarap ang nagiging matagumpay dahil sa kanilang consistency at dedikasyon sa pagpa-practice araw-araw. Sapagkat sa huli, ang taong patuloy na nagsisikap at hindi sumusuko ang siyang tunay na umaangat. Ang regular na practice ang susi sa improvement. Sa bawat araw na inuulit mo ang mga basic steps, routines at techniques, mas nahahasa ang iyong katawan, timing, control at kumpiyansa sa sarili. Hindi man agad makita ang progreso, unti-unti namang lumalakas ang pundasyon ng iyong kakayahan. Ang maliliit na improvement araw-araw ay kalaunay nagiging malaking pagbabago sa iyong performance. Consistency beats talent dahil may mga taong likas na mahusay ngunit madaling sumuko o tamarin, samantalang may mga ordinaryong nagsimula sa simpleng kakayahan ngunit naging mahusay dahil sa walang sawang ensayo at disiplina. Ang consistency ang nagtuturo ng tamang habits, patience at mental toughness na kailangan upang magtagal at magtagumpay sa anumang larangan. May mga araw na nakakapagod, nakakawalang gana o tila walang progress. Ngunit dito nasusubok ang tunay na dedikasyon. Ang isang tunay na atleta o mananayaw ay hindi lamang nagsasanay kapag inspirado, patuloy siyang nagsisikap kahit mahirap, kahit paulit-ulit at kahit walang nakakakita. Dahil alam niyang bawat practice ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Practice regularly. Hindi kailangang perpekto agad. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang pag-aaral at pagsisikap. Tandaan, ang tagumpay ay hindi bunga ng isang malaking effort lamang, kundi resulta ng maliliit ngunit consistent na hakbang araw-araw.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Learn from others, makinig sa coaches at mas experienced dancers. Walang taong nagtatagumpay ng mag-isa. Sa bawat mahusay na atleta o mananayaw, may mga taong gumabay, nagturo at nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan upang sila ay mas gumaling. Kaya mahalagang matutong makinig at matuto mula sa ibang tao, lalo na sa mga coaches at mas experienced dancers na mas matagal nang dumaan sa proseso ng ensayo, kompetisyon at pag-unlad. Ang coaches ay hindi lamang nagtuturo ng steps at techniques. Sila rin ang nagbibigay ng tamang disiplina, mindset at direksyon upang mas maabot mo ang iyong potensyal. Minsan mahirap tanggapin ang corrections at critiques, ngunit tandaan na ang bawat payo ay para matulungan kang maging mas mahusay. Ang taong handang matuto at tumanggap ng gabay ay mas mabilis umunlad kaysa sa taong sarado ang isip at ayaw magpaturo. Makinig din sa mas experienced dancers. Marami silang aral na maibabahagi mula sa kanilang mga naging pagkakamali, challenges at tagumpay. Sa kanilang mga karanasan, matututunan mo hindi lamang ang tamang techniques, kundi pati ang tamang attitude, confidence at professionalism sa pagsayaw. Ang sisimpleng obserbasyon at pakikinig sa kanila ay maaaring magbigay ng inspirasyon at bagong kaalaman na makakatulong sa iyong improvement. Ang pagiging mahusay ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kahandaan mong patuloy na matuto. Kahit gaano ka nakagaling, palaging may bagong bagay na maaaring matutunan mula sa ibang tao. Ang tunay na kampiyon ay mapagpakumbaba at bukas sa gabay at payo ng iba. Learn from others. Makinig sa coaches at mas experienced dancers, dahil ang kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring maging gabay mo upang mas mapabilis ang iyong pag-unlad at mas maabot ang iyong mga pangarap. Lahat ng magagaling nagsimula sa simpleng hakbang.

0: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Dance Sport Pilipinas dito po sa Sports Radio 918 kHz. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marukot, na nagpapaalala sa bawat ensayo may progreso, sa bawat galaw may kwento, at sa bawat pangarap may tagumpay. Hanggang sa muli, keep dancing Pilipinas!
1: And Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
2: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang
10: Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito, kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Hi, this is James Young, husband, coming to you from south of Florida. And I want to say a happy 40th anniversary to Sports Radio. Maraming salamat for all the support you've given Philippine football over the years. And thank you for having us part of your work. And it was always fantastic and amazing experience. And I look forward to seeing the future for Sports Radio. Hope you guys are all doing well. And congratulations on the big 4-0. Happy anniversary, Sports Radio.
1: Chiefy po ito, former player ng Philippine Ascals. Malugod kong binabati ang inyong stasyon sa ika-apat na po anibersaryo ng inyong natatanging serbisyo sa larangan ng sports broadcasting. Sa loob ng apat na dekada, kayo ay naging inspirasyon at patuloy na nabibigay ng dekalidad na informasyon at aliw sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at malasakit sa komunidad. Mabuhay at higit pang tagumpay sa mga darating na taon. Maraming salamat. Congratulations po at sana magkita-kita tayo sa susunod na taon. Thank you. God bless.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
6: Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Good news!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.

0: mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Sunday, May 31, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Sports Radio 918 AM. Live po tayo na pakikinggan sa ating official Facebook live streaming. Ako po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga, and as we approach a brand new week, balikan muna natin ang mga pumutok at malalaking istorya sa nakalipas na linggo. Ang mga maiinit na balita tungkol sa inyong paboritong atleta, laro at liga. Ating i-recap dito lang po sa Top Sports Stories of the Week. Ngayong araw po ang pagtatapos ng Palarong Pambansa 2026 with National Capital Region still the undisputed kings. Ito pong annual tournament na ito for the high school and elementary students natin sa buong bansa. NCR garnering 233 total medals, 91 gold, 71 silvers, and 71 bronzes. Pangalawa po ang Calabarzon with 55 golds, 50 silvers, and 60 bronzes. 165 po ang kabuuan niyan. At ang naging ikatlong pwesto ang Davao Region with 100 medals built from 34 golds, 32 silvers, and 34 bronze medals. At ang mga nagsipagwagi nga po dito sa Palarong Pambansa, ang mga nakapagmedalya, sigurado na na makatatanggap po ng insentibo mula po sa pamahalaan dahil nung opening po last Sunday, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakatanggap po ng 5,000 piso ang bawat gold medalists, silver medalists 3,000 at 2,000 naman para po sa mga bronze medalists. Ang kabuuang pondo po ay aabot ng 10,000,000 piso. Ito po ay padadaanin sa Philippine Sports Commission sa tulong ng Department of Education. Ilan din sa mga naging highlight ng Palarong Pambansa ay ang unang gold ng torneyong ito with Crisia Taharos winning the first gold ng palaro at back-to-back medals for her. Patricia May Santor as the most bemedaled athlete with 7 gold medals. NCR, back-to-back championship sa girls secondary volleyball. Ang Calabarzon, ang bagong hari ng basketball sa secondary boys division naman. So ngayon nga po, no, as of now, nagsisimula na ang opening, or rather closing ceremony ng Palarong Pambansa. Meanwhile, nasungket ng Filipina sprinter na si Geraldine Rodriguez ang ticket patungo po sa World Under 20 Athletics Championship na gagawin po sa Portland, Oregon sa August 5 to 9. Ngayong taon po iyan. Matapos itala ni Rodriguez ang oras na 54.83 seconds sa Asian Under 20 Athletics Championship dyan po sa Hong Kong. Ibig sabihin, no, pumasa si Rodriguez doon sa qualifying time na 55.20 seconds para makapasok sa World Championships, no? Ngayon, sasamahan ni Rodriguez para po sa World Championship, or rather sa Youth Olympic Games, si Naomi Cesar sa women's 800 meter, si Ian Cabanda sa men's 400 meter hurdles, at si Bianca Espinilla sa women's javelin. Correction po, no, hindi po sa Youth Olympics, no, sa Asia, sa World Athletics Championship po, under 20. So yan po iyon. Samantala, sa boxing, ang Philippine boxing team nakasungkit po ng dalawang gintong medalya dyan po sa Eindhoven Box Cup 2026 sa Netherlands with Carlo Paalam striking the gold in the men's elite 55 kilogram division. Nasweep po ni Carlo ang kanyang tatlong laban, no, sa quarterfinals. Tinalo niya ho si Justine Sahin 5-0, unanimous po yan. Sa semifinals naman, si Benama Bilal ng France 4-1. At another unanimous victory
for paalam in the final against England's Abdul Borton. Yung isa pang Pilipino na nakakuha ng gintong medalya ay ang 18-anyos na si Clark Visera, ang pinakabatang miyembro po ng Philippine Boxing Team. Sa Men's Elite 50kg, nang talunin niya po si Samir Ardawan ng Belgium via unanimous decision. Semifinals nung tinalo po ni Visera pala itong si Samir Ardawan, no? Pero sa final, ang kanyang naging kalaban ay si Rudik Maxim ng Ukraine. And again, 5-0 po yung naging resulta nung laban na yon. So this is the second consecutive week na may gintong medalya si Visera. Because last week, siya po ay nag-uwi rin ng gintong medalya sa 63rd Belgrade Winter Tournament sa Serbia. In tennis naman, maagang natapos ang kampanya ni Alex Iala for this year's French Open after absorbing a 4-6, 2-6 loss kay number 17 seed at ang kanyang kaibigan na si Iva Jovic ng United States sa opening round ng French Open. Despite the early exit ni Alex, she is set to take home 87,000 euros. Ito po ay more than 6 million pesos in prize money. Also, Alex did not play sa doubles tournament or sa doubles women's event kasi sila po ay nag-withdraw kasama ang kanyang kakampi na si Victoria Emboko ng Canada. Pero hindi na po sinabi yung official reason kung bakit sila nag-back out. Dahil dyan, natapos na ang campaign ni Alex Ayala sa clay season, no? So ngayon, she is gearing up for the grass tournaments naman. At yan po, ang sisimulan niyang paghandaan ay yung WTA 500 HSBC Queen's Club Championship sa England from June 8 to 14. In golf, naging ikatlong pwesto, third place, si Rian Maliksi sa NCAA Division 1 Stroke Play Championship sa Omni La Corta Resort and Spa North Course sa Carlsbad, California. Tumira si Maliksi ng 3-under-69 sa huling round or sa for a 9-under-279 total. Siya po ay 3 strokes behind dito sa nag-champion na si Farah O'Keefe ng Texas University. In other Philippine team updates, nakapagpadala na po ang Pilipinas. Meron na po tayong ilang qualified athletes para po sa 2026 Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. In a few months now, October 30 to November 13 po iyan. Yan po ay si road cyclist Maritania Krog. Nakuha niya po yung nag-iisang berth in cycling para po sa Pilipinas matapos yung kanyang 6th place finish sa Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. Kanya pang makakasama dito ang mga promising tracksters na sina Naomi Cesar at Pai Durden Wangkai, no, na pareho pong under the care ng Patafa. Yan po ay dahil sa kanilang mga medal victories sa Asian Youth Games noong isang taon sa Bahrain din. Si Wangkai, siya po yung nag-champion dun sa men's 200 meter. Si Naomi Cesar naman, silver medalist sa women's 800 meter race. So dahil dyan, sasamahan pa nila yung anim pa na Pilipinong papangalanan, yung mga inonominate ng kani-kanilang NSA para makompleto po yung siyam na universality places na ibinigay ng International Olympic Committee sa Pilipinas para po sa darating na Youth Olympic Games sa Senegal.
Samantala sa Asia or Aichi, no, Nagoya Asian Games sa Japan sa September, apat na Pilipinong mixed martial artist na ang nakasungkit naman ng kanilang pwesto dito. Sila po ay sina Gina Inyong Araos, Jean-Claude Saklag, Stephen Loman at si Winnie Bayawon. Ito po ay matapos

0: is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ahin sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalik ang top sports stories of the week. 17 minutes after 3 PM ang ating oras. Punta naman tayo sa Para Games. Nakasungkit din ng kanyang ticket para po sa 2026 Aichi Nagoya Asian Para Games si Taekwondo Jean Alain Keanu Ganapin matapos makabingwit ng silver medal sa men K44-80kg division sa 11 Asian Para Taekwondo Championship sa Ulaanbaatar, Mongolia. Ang world number 20 na si Ganapin settled for a runner-up finish after losing to Tokyo Paralympic silver medalist and three-time world champion Madi Poramnama ng Iran sa final. So this is the second straight edition ng Asian Para Games na maglalaro itong si Alain Ganapin after first round exit noong 2023 sa Hangzhou, China. Still with the Philippine team para po sa paghahanda pa rin sa Aichi Nagoya Asian Games, tutungo naman sa Europa ang mga rowers ng ating bansa na sina Olympians Chris Nevarez at Giovanni Delgaco at apat pang Pilipino national rowers po natin. Kasama po nila dyan sina Edgar Ilas, Christine Paraon, Van Adrian Maxilom at si Rinji Pina Redondo para po sa mabusising training camp sa Potsdam, Germany. Kasama po nila si coach Alvin Amposta at ang kanilang foreign coach na si Alex Czekanovic ng Belarus. So napili po itong anim na to represent the Philippines in the Asian Games rowing competition based on their performance including the SEA Games last year. So target po nila na basagin ang 24-year medal drought ng Pilipinas sa rowing sa Asian Games because the last time the Philippines won a medal dito po sa rowing competition ng Asian Games was in 2002 pa. Meanwhile, in basketball, konting-konti na lang magiging naturalized Filipino citizen na si Benny Boatwright dahil naipasa na po sa Senado sa ikalawang pagbasa yung kanyang naturalization papers. Idinepensa po ni Senator Francis Pangilinan ang panukalang batas na nagna-naturalize kay Boatwright matapos nga siyang questionin ng ilang senador para po dito sa naturalization na ito, si Rodante Marcoleta at si Joel Villanueva. Kailangan

daw kasi si boat ride ng Pilipinas para sa 2026 Asian Games, no, mas maraming naturalized players kasi ang Pilipinas, no, for Asian Games to complement with Justin Brownlee, kasi wala namang ibinigay na one naturalized player lang ang Japan, basta may passport, okay yan. Ngayon, pagbobotohan na ng Senado sa huli at ikatlong pagbasa ang pagpasa po nitong batas na to. At kung maipapasa nila, itatransmit na ito sa Office of the President para pirmahan ni Pangulong Marcos at maging batas ng tuluyan o ibibito ng Pangulo. So dalawang option lang yan, no? Let's go to volleyball naman. Reunion para kay Alyza Valdez, Ces Molina, Jovelyn Gonzaga, pati na rin kay Coach Shaq De Los Santos ang kanilang napipintong pagsasama muli, no, sa ABC Women's Nation Cup sa June 6 to 14 sa Candon. So after 2019 SEA Games, sila po ay muling magde-deliver, no, for the Philippines, kasama nila ang ilan pa sa mga pinangalanan doon po sa 20-player pool ng Pilipinas. That includes Tots Carlos, Trisha Tubu, Royce Tobino, Ara Galang, at ang mga NCAA champion na sina Vanessa Sari ng Letran at si Natalie Estrellier. Kasama din po dito yung mga college players na sina Jazz Elyarina, si Clarissa Loresco ng FEU, Nina Itang ng UP, third to down ng Adamson, Teya Gagate ng Zeus Copy, at si Kyle Negrito ng Creamline, Clowan Mondoñedo ng Zeus Coffee, Tin Ubaldo ng FEU, Kyle Achenza ng Creamline pa rin, Zeus Coffee again ni Alyza Eroa, at Lara May Silva. So yan po yung 20 player pool natin for Alas Pilipinas Women. At mukhang nadagdagan po iyan dahil si Alyza Solomon nag-pull out dito po sa PBL draft. No, kanina lamang po yan, inanunsyo ng kanyang handler. Ito pong Hustle and Groove Management na maglalaro po si Alyza Solomon for national team. Siyempre, Alas Pilipinas Women yan. She will be rejoining while exploring among options niya abroad. Kasi kagagaling lang din sa Japan itong si Solomon. So, may mga offers daw from Taiwan, Peru, Japan, Korea, and Turkey. So, yan yung pinag-aaralan nila. So, ibig sabihin, ngayong nag-pull out po si Solomon at sasama siya sa Alas Women, eh medyo lalakas-lakas pa yung ating national team. But, hindi na po siya yung magiging number one pick. At sabi nga ni Commissioner Sherwin Malonzo ng PBL, kung mag-withdraw nga itong si Alyza Solomon, sa susunod na taon, kung magpapadrop siya ulit, kailangan niyang mag-apply ulit. So that means also na ang Galleries Tower, no, kasi mukhang before nag-backout si Alyza Solomon, siya yung pipiliin eh. Pero ngayon, may magiging first overall pick, no? Sino kaya? Dahil nakuha ng Galleries Tower yung unang pick dito po sa 2026 PBL Rookie Draft na gagawin po sa June 3. So Wednesday na po 'yan sa Novotel Manila Araneta City. Despite having a 30% chance, nabunot ang High Risers to get the number one selection, beating Capital One na meron pong 40% chance before the draw, pero naging number two pick naman sila. So maganda-gandang bunot pa rin yan for Capital One. But ang biggest winner dito sa lottery na ito is the Galleries Tower High Risers. So susunod na pipili ang Choco Mucho at third, and then Zeus Coffee at fourth, to be followed by Akari, NextLed, FarmFresh, PLDT, and Creamline as the last team selecting, dahil sila nga po yung nag-champion sa huling All-Filipino Conference.

0: Still in volleyball, ito, malaki-laking storya din na nangyari kahapon. Nasuspende po ang Philippine National Volleyball Federation. No, ang FIVB po mismo ang nagsuspende dito sa PNVF. Ito rin po ay kasunod ng pag-withhold ng funding support ng PSC para po sa PNBF at ina-expect din na ang POC ay sususpindihin din ng PNBF sa kanilang gagawing General Assembly sa buwan ng Hunyo. Sinabi po ni POC President Bumble Tolentino ay ito, no? Reflexive daw, no? Because the POC recognizes national federations which are recognized or are not in conflict with their international federation. Ano? Ayan, so immediate effect po yung suspension ng PNBF, nakalagay doon sa naging desisyon ng IF or ng International Federation, which is the FIVB. Na decision follows serious governance concerns and multiple purported violations of the FIVB Code of Ethics, which are currently under investigation by the independent FIVB Ethics Panel. So ano nga ba yung implikasyon niyan sa ating national team at sa PNVF? So ibig sabihin, hindi po muna pwedeng magpatakbo ang PNVF ng anumang programa or basta kahit ano na ipapatupad ng PNVF dahil nga suspended sila. So meron pong bubuoing ad hoc committee. So sila po yung temporarily na mag-oversee, mag-handle ng lahat ng aktibidad ng Philippine Volleyball. (3:27 ang hapon ng ating oras. Magbabalik tayo at sa ating pagbabalik, puntahan naman natin ang biggest stories sa international sporting scene.
1: Ako po si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niya sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
2: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports Bank 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang top sports stories of the week. We go to NBA. Karl Anthony Towns scored 19 points and grabbed 14 rebounds para bitbitin ang New York Knicks to the NBA Finals with a 130-93 rout of the Cleveland Cavaliers sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Tama po, you heard it right mga kaibigan. Sweep ang ginawa ng New York Knicks. So this is the first time they will be playing in a NBA Finals game since 1999. And they extended their franchise playoff record winning streak to 11 games. And it is the third longest run in a single postseason in league history. So ang New York ngayon is targeting its first NBA crown since 1973 or 50 years. No, mula po nung huli silang nag-kampyon. At ngayong araw po, nalaman na ng New York Knicks ang kanilang makakatapat. Walang iba, kundi ang San Antonio Spurs. No, kung yung New York and Cleveland series lopsided, eto namang San Antonio OKC showdown na uwi po sa Game 7 with San Antonio winning 111-103 at sila po ay nagbabalik sa NBA Finals, no? For the first time since 2014 or yung last pong championship nila, no? Kung saan nga binitbit sila dyan ni Kawhi Leonard. So 12 years in the making po ang pagkakabalik ng Spurs sa NBA Finals after past seasons of early exits din, di ba Daniel? Laging nasa, sabi natin, kangkungan. Pero nag-rebuild. Ito pong Spurs, no? At ngayon, tinatamasa na nila yung kanilang mga pinaghirapan. With Victor Wembanyama scoring 22 points and Julian Champagne 6 na 3-pointers en route to scoring 20 points. Ito maganda dyan, no? After 27 years, rematch of the 1999 NBA Finals ang New York at San Antonio. Ilang taong ka na noon, Daniel? 1999. Ay, di ka pa pinapangana. Ikaw, Chin? Ay, hindi pa rin. 5 years old na ako niyan. Ayan, so yan, 27 years po, no, na huling naglaban itong dalawang kupuna na to. Very exciting game because San Antonio will be hosting Game 1. At yan po ay gagawin sa Miyerkules. June 3, tama Daniel, di ba? Philippine time. June 4. June 4, okay. Thursday sa atin, no? Ayan, June 4, Thursday. Yung June 3 sa US yon, kaya Wednesday. So, ang Spurs looking for their first title since 2014. And ang MVP of the season na si SGA, may 35 points pero kinulang para bit-bitin ulit ang OKC sa final. So, ngayon magkakaroon ng bagong NBA champion kasi dethroned na ang OKC. Speaking of Victor Wembanyama, siya po ay kabilang sa All-NBA First Team for the first time. So ano to ah, hindi po mga Americans ang bumubuo sa All-NBA First Team. Sila po ay galing from the rest of the world. So si Luka Doncic ng Lakers, no, from Slovenia, syempre si Shai Gilgeous-Alexander from Canada, Nikola Jokic na taga Serbia at si Wemby na taga France. Si Cade Cunningham lang yung nag-iisang Amerikano dito, no, Daniel, no, from Pistons. Meanwhile, ang NBA Coach of the Year naman ay si Joe Mazzulla ng Boston Celtics. This is Coach Joe's first Coach of the Year award, no, in NBA history. So maganda naman yung ginawa ni Coach Joe Mazzulla for Boston kasi naging number 2 sila sa Eastern Conference kahit na wala si Jason Tatum, no. So si Masula po nakatanggap ng 62 first place votes, 24 second place votes, and 10 third place votes, and finished with 392 points. Tinalo po niya dito sina JB Bickerstaff ng Detroit Pistons na may 312 points at si San Antonio coach Mitch Johnson na may 133 lamang.

Okay, let's go to tennis. Sa French Open tayo. Eto, naging exciting din ang mga past games sa French Open kasi nga na-upset po ang mga inaasahan na aabot hanggang sa huling yugto pero early exits ang mga nalasap. Gaya na lamang ng nangyari kay Novak Djokovic. Sa first round, siya po ay nanalo over world number 83 Giovanni Perricard. Despite losing the first set 5-7 and then eventually winning the second to fourth set 7-5, 6-1, 6-4. At 39 years old, si Novak po ay nakapagtala ng 80 wins against 2 losses sa kanyang first round matches sa Grand Slam. No? So, ibig sabihin, any of the tournaments dun sa apat na majors. And then sa second round, muling nanalo si Djokovic with a 6-3, 6-2. Six-seven and 6-3 victory over Valentin Royer. Pero pagdating po sa round of 32, no, ginulat ni Joao Ponchesca. Ito pong si Novak Djokovic by a reverse sweep. Nakuha ni Novak yung first two sets, 6-4, 6-4, no? Before si Ponchesca po, nahablot yung tatlong sumunod na sets, 6-3, 7-5, and 7-5. Ngayon, kanya pong makakatapat si Casper Ruud ng Norway sa round of 16. Meanwhile, ang isa pang inaasahan na magkakampyon ngayong taon dahil sa medyo may edad na si Novak at mukhang hindi naaabot ng matagal-tagal versus younger opponents at wala po si Alcaraz, no? Dito sa French Open because of injury, si Jannik Sinner yung namumutawi na magkakampyon ngayong taon after winning his first round match against French wildcard Clement Tabour 6-1, 6-3, 6-4. Pero pagdating po ng second round, natapos po yung pangarap ni Jannik Sinner na makakumpleto na yung Grand Slam kasi kulang na lang sa kanya is yung French Open, no? Na tinalo siya ni number 56 Juan Manuel Cerundolo ng Argentina 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 and 6-1. So ano rin ho ito, reverse sweep din ang nangyari for Cerundolo. And he became the first man to oust, patalsikin ang top seed sa clay court major before the third round since Carol Cuchera noong 2000. So ngayon may magiging bagong kampyon for the first time since the Australian Open in 2024. Si Cerundolo po is up against Matteo Berrettini na taga-Italia, no, sa round of 16.

0: Ito naman, world number 2, Elena Rybakina, natalo sa second round against 55th ranked Yulia Starodubseva ng Ukraine. Ito po yung biggest upset po sa women's event po ng French Open so far. 3-6, 6-1, 7-6 po ang naging score for Rybakina, ay for Starodubseva. Umadbaante naman itong Ukrainian player, pero natalo rin siya dito kay Wang Shiyu, 3-6, 5-7 sa round of 32. Ito po yung first time na hindi nakaabante sa third round si Rybakina. And her earliest exit since the 2024 Australian Open. So, kaya po ibig sabihin niyan, no, yung pagkatalo ni Rybakina, magiging number one pa rin si Aryna Sabalenka, no, regardless nung magiging kanyang magiging campaign pa dito po sa Roland Garros or sa French Open. Because Aryna Sabalenka is still in the running for the title ng French Open. Tinalo ni Sabalenka sa first round si Jessica Bouzas, 6-4, 6-2. And then sa second round, binigo niya si Elsa Jacquemot ng France, 7-5, 6-2. And then sa third round si Daria Kasatkina, 6-love, 7-5. Kanya pong sunod na makakaharap sa round of 16 or a place for quarterfinals naman is si Japanese star Naomi Osaka. Isa pa sa biggest upset sa women's individual event ng French Open ang pagkakabigo ni Coco Gauff, no, losing to Anastasia Potapova 6-4, 6-7, 4-6. So, reverse sweep din yung ginawa ni Potapova dito, no? Despite Coco Gauff winning her first round match against Mayar Sherif ng Egypt at si Taylor Townsend ng USA sa second round. So, yan ang nakakatuwa po sa tennis, no? Full of upsets kahit ng mga world top 10, world top 5. Kayang talunin ng mga lower ranked players in the IATF and WTA circuits. And lastly, Lionel Messi maglalaro po sa kanyang ika-anim na FIFA World Cup at siya po magiging anchor, mamumuno po for Argentina this 2026 World Cup sa USA, Canada and Mexico na mga hosting po. No? So, the 30-year-old forward who led his country to a third World Cup triumph in Qatar with a penalty shootout victory over France 4 years ago ay kasama po sa 26 player ng bansang Argentina, which is one of the powerhouses pagdating po sa football. 26 appearances na for Messi and the current record for the most World Cup matches by any player. At he is set to join Portugal's superstar Cristiano Ronaldo as the only male player to appear in a 6th FIFA World Cup. Yan sa mga football fans, good news dahil si Messi maglalaro ulit sa World Cup. At iyan po ang mga pinakamalalaking balita sa larangan ng sports sa nakalipas na linggo. Asahan niyo po na patuloy namin ihahati dito sa Sports Radio ang biggest sports stories para po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Master Control, kay Boss Daniel at kay Madam Chin. Ako po si Dennis Hilanga. Ito po ang Top Sports Stories of the Week. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
3: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga National Sports Associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, PRISAA at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
12: NBA Jam.
3: Don't just watch the game. Own it with us.
12: NBA Jam.
3: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

Philippine Standard Time, we've got 4:15. Welcome to the another edition of the NBA Jam program. Siyempre pa, we at JPM till 5 p.m. Napaka-traffic, napaka-init. Diyan po sa walang pinagbago-bagong Commonwealth Avenue na yan, ano? Ko, Mario Joseph, yung mga ibang mga motorista ho dyan. Eh, segue ko na lang, ano? Kasi medyo I can't help it, eh. May mga ibang mga bus ho kasi na bumabalandra lang ho dyan sa Commonwealth Avenue na mga wala na hong malasakit sa mga ibang motorista. And of course, yan ho ay nagre-resulta sa pagkakabuhol-buhol ng traffic. Eh, wala eh. Ganun talaga. Hindi ho ma-improve

0: Buhay namin ulit ngayon. And yung experience namin simula that time hanggang ngayon, sana mabigay namin talaga sa darating na tournament ngayon. And yung kami naman kasi binibigay din talaga namin yung puso namin para sa paglalaro. And ito talaga yung kaya namin ibigay para sa bansa natin.
1: We're happy. Same question.
2: And what?
3: 2019, super, ano mo, daming learnings talaga ng 2019. I think it's one way of saying din na hindi pa siguro yun yung time namin. Hindi yun yung time ng National League, ng Women's National League to get that medal. Madami pa rin challenges up until now. So hopefully, yun nga, as I've said, from 2019 na experience namin na muntik na malapit na now na nakabalik kami, sana may ma-impart talaga kami mga learnings on and off the court, definitely. Kasi yun naman yung importante din para mas ma-carry namin yung Philippines na with pride and honor. So, I think it's one way of saying na hindi pa tapos yung obligations din namin for the national team. Binalik na siguro dahil may reason din. And hopefully yung reason na yun, kung ano man yun, magampanan namin as athletes para sa aming mga babies dito sa nakatabi, kaya kalahita. So, and more players na ngayon nag-commented for the national team.
1: And for Nina, for you leave the UAAP na four-time best medal, and ngayon, papasok ka sa PGL draft, and making your debut dun sa national team. Kumbaga, parang take us lang at this point in your career na very early pa din, ano yung feeling na you're having this abundance of experience, you know, playing with veterans, learning from them, bago mo simulan yung pro career mo sa PGL?
4: grateful po ako sa magiging experience, sa opportunity na ibinigay ko sa akin. Coming from University of the Philippines, it focuses talaga serving the Philippines. So I think it's also part of me na to serve the Philippines and represent the country sa upcoming ABCs. And yun, grateful po ako sa opportunity binigay and sa mga matutunan ko with my athletes and coaches po. So yun lang po, I'm very, very grateful lang po talaga sa kaya.
1: And that's a move for Coach Shopman. Obviously, for itong apat ko na players out of many sumagot nga sa Call of Duty to serve the country. Pero kayo rin po ay sumagot din ulit ngayon to serve the country. So parang sa inyo, bilang nag-coach na rin po before ng national team, ganyan mo chine-cherish itong another opportunity na sabihin man natin unexpected, pero again, it came for you to redeem the team again and again, lead this national team.
5: Siguro dahil wala akong team ngayon sa PGL, hindi nabigay sa akin. But kidding aside, always ready para mag-represent para sa country. Actually, yun nga, interim naman being coach ngayon ng AC. But sabi ko nga, kung anong position and trabaho, magiging trabaho ko, gagawin ko yung best ko. So, mabigat yung magiging role ko ngayon. Pero I think, kailangan mas isolve ko or ano yung best na magagawa ko para sa team, kasi I'm sure marami rin ako matututunan sa mga players and sa mga co-coaches ko. And actually, guided din naman kami ni Coach Ty doon sa program, sa mga warm-up. So, yun yung best thing na nangyayari. And, pero yun nga, always ready lang and happy and proud, siyempre, dahil isa ako doon sa pinagkakatiwalaan para maging coach this Philippine. So,
6: Coach, na grabe rin po yung pool composition ng pool A, no? May Australia, South Korea, Chinese Taipei. So, paano lang po yung pinaghanda yung mga
5: Right now, ang main goal namin, paano namin mapapalakas muna yung team natin, yung Pilipinas, dahil yun naman yung magiging key para makapaglaro kami ng maayos. And doon pa lang, marami na kami kailangan trabuhin. But yung tiwala namin sa team, alam namin magdi-deliver to. So, more on support talaga kami. Magtatrabaho. Siguro yung

0: mga nasa bracket namin, one game at a time, and if magkakaroon ng chance na makakuha kami ng mga videos nila, pag-aaralan namin kasi hindi siya same ng EPL na merong rest day. So, actually yun yung isang challenge sa amin. But kahit mga medyo ang mga veterano na itong mga to, alam namin na ilalaban nila ng todo-todo. So, ayun lang, one game at a time and magpo-focus talaga kami. Kung ano yung mga dapat namin gawin.
1: Coach. Narinig na namin kanina ulit ang final lineup. Pero baka pwede kami magpalambing ng full list mo. Kasi may mga lumilitaw na rin naman pangalan, Coach.
0: Guro, ilalabas na lang ng BNBF kasi may mga ano pa kami. Pinapaganda pa namin yung book na so, yun, no? Waiting muna tayo eh. Pasensya na.
1: Coach, paano na lang siguro yung magiging dynamics ni Coach Tai yung kapag medyo unfortunately na isang siya ng accident. Paano yung pupunta po siya or paano
0: yung dynamics? Right now, ano muna siya? Rest siya ng 2 months or 3 months. Parang ganun yung initial na nabanggit sa amin. But yun, from time to time, nag-uusap naman kami, matawag siya, so yun, binakamusta niya yung team. At siyempre, ang una kong binakamusta siya dahil yun sa competition, but okay naman daw siya. So yun lang, yung good thing naman yung communication namin, open naman, and yun lang, yun lang.
1: Siguro last na lang, Coach.
0: Last na lang.
1: Yung last edition, Coach, nakapag-podium tayo, may konting pressure ba, Coach?
0: Lagi namang may pressure yung ano, yung role namin dito. I think yung puro ang titingnan namin dito yung team namin ngayon, paano kami magre-ready, and duro maging inspiration namin kung ano yung naging standing before. Pero check namin muna ano yung best na magagawa namin. That's all. Thank you.
2: Coach, kung walang pangalan, ilan daw yung nasa pool na yun?
0: I think 20, 21.
2: Okay, next.
3: Good morning and good afternoon, good evening sa lahat. Gapera, SportsCon at PhD Sports Journal tonight at kasama rin ang PTV Sports Network. Unahin natin si Coach Shaq. Coach, kasi naman most of the talents na rin came from the national team and even the newcomers and college players na rin. Nakita naman natin yung spike ng kanilang talents when it comes na dito sa participation na rin for the national team training para dito sa ABC Asia Cup. Yung sa mga collegiate players and even the veterans ng PBL.
0: Siyempre sa talent ng bawat isa, I think pag na-maximize natin yung strength nila, magiging better, but hindi siya instant, so I think kailangan namin ng time din, yung pag-proseso din sa bawat isa, kasi siyempre kailangan namin makapag-communicate ng maayos. Siyempre team event to, so hindi siya instant na magiging solid agad, but I think mas mapapabilis na knowing na meron kami mga veteran players na talagang magka-guide at magiging katulong namin.
3: Ano ba yung mga kinakailangan ninyong improvements para at least magkaroon ng quality style of play pagdating nga sa pagkukumpetensya laban sa mga Asian opponents?
0: I think yung galaw ng as a team, kasi individually alam naman namin na kaya nila mag-perform and may sarili silang galing pagdating sa volleyball. So ang challenge sa amin ngayon yung nga paano namin buuin. And duro training talaga, support talaga namin pagbubutihin.
3: So, sa mga players natin, unahin natin si Ate Jobs. Kasi si Ate Jovelyn has been part of Beach Volleyball before, pero ngayon, full-time ka ulit sa indoor volleyball. So, alam naman natin, mabigat ang responsibilidad ang mag-representa sa ating bansa, pero naniniwala ka ba na kakayanin natin ang alas na makakuha ng sapat na resulta upang ma-maintain panlalo ang inyong standing stand pagdating sa Asian level and of course, hopefully, podium finish pagdating nga doon sa Kandon. Ma'am Joy.
4: Unang-una nga, tulad sa sinabi ni Lai kanina ni Coach Shaq, uncertain po lahat since iloob kami for almost a week pa lang. So, kumbaga, ang focus namin ngayon is yung preparation. Kung paano namin i-work out yung chemistry. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. So, walang expectations. Pero alam namin sa bawat isa kung paano kami magtrabaho. Alam namin sa bawat isa kung paano namin patatrabahuan papunta pa kung sa goal na yun.
3: Okay, si Ate Seth, same question.
5: Siguro more in technical siguro lahat yan sa coaches namin ibibigay talaga. But then yung chemistry, kung paano namin mapapalakas yung team namin sa mga players, yun na talaga yung duty namin eh. So, kailangan talaga magtrabaho kami everyday. Nag-start na rin kami 1 week ago. And hanggang sa bago magsimula yung tournament, patatrabahuhan talaga namin sa training.
3: Ninya.
6: As bilang bago pa lang po ako sa team na to, ngayon po focus lang po din po ako sa learnings and yun, so, sa learnings na makukuha ko from my athletes. And I think po, pag nagtrabaho lang po kami ng maayos, I think, kakayanin po namin. Ibibigyan na lang po namin yung best po namin every day, every sa training pa lang po. So I think, yan lang naman.
3: Singit lang ako ng isang tanong kanina kasi you're a collegiate player na yun. You're about to enter ngayon yung PBL draft. Masasabi niyo ba, it is a great dream para sa'yo na of course, makakalaro pa hopefully for the national team kung papalari na makapasama dun sa ating final roster?
6: It has always been my dream to represent the country po. And yun. Paiyak pa ako, di ba? So, ayun po. Yun. So, kaya sobrang thankful po ako na mabigyan ng opportunity na maging parte ng national team.
3: Okay, same question kay Ate Lai. Idol.
7: Pwede na ba draft? Realistically, siguro the best result in this coming tournament ABC would be if we're able to apply kung ano yung natitraining namin or ipinapa-implement sa amin ang mga coaches ngayon. If may magka-result doon, we're very, very happy talaga. Kasi at this point talaga, from different teams kami, different club teams, may mga galing UAE, diba? So we're very, very glad for all, grateful for all these athletes that talaga na willing to listen and learn and collaborate with the coaches and all the players. So yun siguro yung hopefully best result and best sa amin. Pero definitely, hindi mawawala. Pagka-atleta ka, gusto mo talaga manalo para sa bayan. So yun din naman talaga yung biggest goal natin.
3: Isang tanong na lang, Ate Lai. Tinanong ito nung sa activity ng Alliance ng Rubisco Volleyball, masasabi ba natin na, of course, with the dozens of talents na maglalaro nga po di ala sa Kandod, masasabi natin na, of course, may bibigay natin yung strong performance natin knowing na, of course, kahit alam naman natin gaano ka-busy sa mga clubs, sa mga college duties nila, hindi muna natin, yung, of course, yung pag-represent ng ating bansa kasi ito talaga yung mahalagang mission ng every athletes natin. And of course, we're looking forward din also sa mga aabangan natin na iba pang tournaments come 2026 and beyond na rin. Thank you.
7: I totally agree. I think it's one of the, siguro as an athlete, yun yung isa sa mga biggest achievement was to represent the country. And siguro ang masasabi ko lang, ang gusto lang din talaga namin ay mabigyan ng magandang laban. Kasi syempre tayo din po yung host, so we want also to give everybody a good game, hindi lang yung mga kalaban natin, but all the Filipinos who would be there to support us. So that will something na we keep in mind din talaga na kahit hindi kami ganun pa siguro 100% ready, pero pagpasok namin ng court, 101 pa yung ibibigay namin na effort para makapagbigay ng magandang laban.
2: Yeah. Coach siya? Parang... You have a pool, no? Yun nga, more or less 2021, and you have these 4 leagues na. Nakita mo na, no? Naglaan mo sila, mabubuo na. How would you describe your team? Ano po or anong klaseng team ang binubuhay? In one sentence, paano mo i-describe?
0: Well, of course, dapat pang international yung galawan namin. So, yung high level talaga. Ito, based mo sa experience nila nung tatlo na to, alam naman nila kung paano gumalaw sa pagdating sa international. Siguro yung mind and body lang talaga kailangan namin i-prepare. Kasi skills-wise, meron naman talaga. So, yung system lang kung paano namin siya i-apply. So, like yung dulit ko lang kanina, support talaga namin sa magagawa na. More on talagang ma-emphasize namin ano yung goal. And alam naman nila, especially yung mga veterano namin player, kung ano yung labanan pagdating sa international. Pero yung sa mga bata lang, paano namin sila, paano namin ipa-adapt yung magiging galawan. And siguro yung mindset din na kailangan mag-level up talaga. Kasi yung mga kaharap nila pagdating dito sa ATC, siyempre ibang level din yan. So, challenge sa kanila, pero kailangan i-guide namin sila para parating nila yung goal. Yan, mas mataas na. So, yan. Thank you.
4: Yes, Coach. Ano po ba yung schedule ng team? Kailan talaga in-expect na may announce na yung, yes, the whole team? Tapos kailan din kayo pupunta sa Candon? Kasi June 6 to 14 na to.
0: Yeah. Hopefully, this weekend, makapunta na kami sa Candon. Kaya para may advance na rin kami. Training din doon sa court. And yung lineup, wala pa kami exact date pa may bibigay. So, ano lang, hintay-hintay lang po tayo.
4: Yun lang. Yes. Okay, so please, all the girls, take this opportunity, parting words nyo as we await again your competition for our national team. Yes, Jovi. Ano
8: na naman? According to each.
4: Yes.
8: Gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Philippines. Walang isawang sumusuporta. And most especially, gusto ko rin pasalamatan si the Frank and yung SGA for giving us another chance to wear the uniform. Siyempre, hindi na naman natin alam kung hanggang kailan na lang kami maglalaro. Pero sobrang laking bagay yun sa amin. And kung wala namang suporta ng mga taong ko, wala din kami dito. And of course, wala ang coaching staff kung bakit kami nandito. Thank you so much. So, okay, magsasawa, magkita-kita kayo sa kanila, don't support kami.
4: Yes.
8: Ayun. So, ibigay kami sa kanila.
4: Sis?
9: Yeah. Siyempre po, we're inviting all the Filipinos to support us sa Candon. And hindi po gusto rin namin talaga i-take yung opportunity para makapagpasalamat po sa aming mga club team owners na binigay din yung commitment nila dito para makapaglaro kami ulit for the flag. And siyempre din po yung mga makakasama namin na nagpapasalamat din po sa commitment nila sa mga teammates namin na maglalaro for the national team.
4: Yes. Nina?
10: Thank you po sa... Gusto ko lang din po magpasalamat sa opportunity yung binigay sa akin na maging part ng national team. And of course, also then kay Tito Frank, kasi siya din siya talaga yung pinakauna nagpusha ka na maging part na sumali. Kaya, thank you din. And also, my ates, thank you din sa mga. So, ginagayin po nila kami everyday and to the coaches na nagtatsaga ko magturo sa respect sa kakulitan ng mga bata.
4: Okay, thank you, Lai.
11: I just want to say thank you also to Rubes School for allowing us to be part of this and for also and for the unending overwhelming support nina Sir Jonathan, sina Sir Alex and Hatter na Lily. And I want to take this opportunity also to thank all the players, former, recent, and siguro basta naging part ng national team kasi we all mean well for the national team and lahat ng commitment na binigay nila sa national team talagang ang sarap din sa pakiramdam bilang isang atleta. So nagpapasalamat kami sa lahat ng mga atleta na nag-represent ng national team. And ang alas din. And to our federation, despite all the challenges, we're very, very grateful na patuloy pa rin ang paglaban nila para magkaroon ng national team. And hopefully, we're all here as mga veterans and mga bata and mga coaches and mga yung mga former na mga naging part din ng national team na to help siguro build a better and a more siguro powerful PNVF. So we're really hoping na magtuloy-tuloy yan, sana mas maging ano tayo, siguro united and mas committed for the betterment of the PNVF. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng sa national teams. At lahat ng mga atleta, hindi ko, maraming salamat po.
2: Magaling galing.
12: Coach, go.
2: Una sa lahat, maraming salamat sa opportunity na na-invite kami dito dahil malaking bagay para sa amin to na ma-share namin kung ano yung saloobin namin. And then, of course, sa lahat ng pumulong para mabuo namin yung pool namin sa PLBF, sa SGA, sa Revisco, sa mga schools na nagbigay ng mga players nila. And naging sa family namin lahat dahil siyempre yung suporta. And siguro sa country natin, ilalaban namin to hanggang dulo para sa inyo. Salamat.
13: Yes. Of course, coach, thank you very much, and ladies. Thank you very much for coming. Patuloy po natin suportahan ang laban ng Alas Pilipinas. This has been your PSA Sports Forum. God bless. Great day, everyone.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquart ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news.
20: and some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
22: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Sports Radio 918 AM.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Pilipino, lumaki ang tsansa na magkaroon ng sariling bahay ayon sa DHSUD. Matapos ang magkakasunod na oil price hike, malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na sa Martes. Napaulat na bagong istruktura sa Bajo de Masinloc na inaangkin ng China, binabantayan ng Defense Department. At National Capital Region, muling itinanghal na kampyon sa Palarong Pambansa 2026.
5: magandang gabi, Pilipinas. Handang-handa na ang Education Department sa dagsa ng mahigit sa 20 milyong estudyante na magbabalik eskwela sa iba't ibang panig ng bansa.
6: Ayon sa DepEd, may kakulangan pa sa numero ng mga guro at iba pang staff ngayong pasukan. Pero unti-unti naman itong napupunan.
5: Sa ngayon, may mahigit 1 milyong staff ng DepEd na sapat para sa ratio na isang guro para sa 35 estudyante at isa para sa 45 sa ilang mga paaralan.
6: Samantala, nananatili naman sa 136,000 ang backlog sa mga silid-aralan na patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan.
5: Tiniyak ng Philippine National Police ang deployment ng sapat na pulis para sa seguridad ng pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon sa PNP, bukod sa mga eskwelahan, ihigpitan din ang seguridad sa mga establishmento na malapit sa mga paaralan, transport terminals at mga pangunahing kalsada. Inatasan na ng pamunuan ng PNP ang mga police commanders sa buong bansa para makipag-ugnayan sa mga school administrator, barangay officials at maging sa Traffic Management Bureau para maisaayos ang pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa paligid ng mga paaralan. Prioridad din ng PNP ang tumulong sa pagsasaayos ng trapiko.
6: Bayan, katulong sa Brigada Eskwela ang mahigit 200,000 tupad workers ng Labor Department. Ayon po sa Department of Labor and Employment, nakipag-ugnayan na sila sa Education Department para mabigyan ng trabaho ang nasa 240,000 na mga manggagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Naglaan ang dole ng nasa 2 bilyong pisong pondo para ipatupad ang programa bilang suporta sa Brigada Eskwela at iba pang paghahanda para sa school year 2026-2027. Layon itong matiyak na malinis, ligtas, maayos at handang-handa na ang mga pampublikong paaralan para sa pagsalubong ng milyong-milyong mag-aaral sa June 8.
5: Minabuti ng ilang magulang na dekalidad ang kanilang mabibiling kagamitang pang-eskwela para sa kanilang mga anak. Anila, higit na mas mabuting mamili ng personal kaysa online. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Pasukan na naman sa mga paaralan sa susunod na linggo. Kaya naman ang mga magulang, kanya-kanyang bili na ng mga gamit pang-eskwela sa Divisoria sa Maynila para sa mga chikiting. Naabutan pa nga namin si Tatay Dex Malayo kasama ang kanyang anak na bumiyahe pa galing sa lalawigan ng Bataan.
8: Mas mura kasi rito sa Amaral magpipilian.
7: Katwiran niya rin kasi, kahit na mura kung minsan ang presyo ng mga gamit pang eskwela online, mas maganda pa rin mamili ng personal dahil mas nakikita ang quality. At anya, kaya pang tawaran.
8: Maiba naman kasi para makapag-exercise na rin.
7: Mabibili ang mga school bag depende sa design mula 250 hanggang 450 pesos. Ang writing notebook naman, nasa 140 to 150 pesos kada isang bundle na pumapatak sa 14 to 15 pesos kada isa. Ang papel naman, nasa 150 hanggang 250 pesos ang kada bundle na pumapatak sa 15 to 25 pesos per pad. Ang lapis at ballpen, 10 piso kada piraso. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng ilang gamit, nananatili pa rin ang paghahanap ng mga magulang ng mas abot kayang alternatibo para sa back-to-school shopping. At ngayong papalapit na ang pasukan para sa school year 2026 to 2027, inaasahan pa ang mas maraming mamimili sa Divisoria.
9: Wala naman sa layo o sa lapit ang pamimili ng gamit pang eskwela dahil ang mahalaga ay kung saan ka makatitipi. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naging tulay ang proyekto ng DepEd at Asian Development Bank para mapunan ang digital gap ng mga mag-aaral sa liblib na lugar. Sa ilalim ng proyekto, gumagamit ng solar-powered tools para makapaghatid ng makabago at interactive na edukasyon sa mga last mile schools o LMS. Ayon sa mga guro at mag-aaral mula sa mga liblib na komunidad, kapansin-pansin ang pag-angat sa marka at mas naging ganado ang mga bata sa mga talakayan sa klase.
6: Bayan, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Ngayong araw po ay bumaba pa ng 0.33 meters o nasa 172.96 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam mula po yan sa normal high water level na 210 meters. Ilan pa sa mga dam na bumaba rin ang level ng tubig ay ang Ipo Dam, Lamesa Dam, Binga Dam, Pantabangan at Magat Dam. Dahil dito patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig sa harap ng posibleng pag-iral ng El Nino hanggang Disyembre.
5: Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Green simula mamaya o simula ngayong alas 6 hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dulot pa rin ito ng manipis na supply ng reserba ng kuryente. Sa kanilang datos, malapit na sa 2,573 megawatts na available capacity ang peak demand ng rehiyon. Ini-issue ang yellow alert kapag ang demand ay kulang na para masuplayan ang requirement ng transmission grid.
6: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na tapusin na ang Punta Open Canal Diversion Road sa General Trias, Cavite na halos 10 taon nang nakatenga. Sa pag-inspeksyon po ni DPWH Secretary Vince Dizon, problema sa right-of-way ang nakita nilang problema. Tiniyak ng kalim na agad nilang ipabababa ang pondo para ayusin ang right-of-way at matapos na ang proyekto. Una nang nakita ni Dizon ang putol na bahagi ng 3 kilometrong proyekto na tinayuan na ng basketball court at ginawa na rin paradahan ng mga sasakyan.
5: Sa aming pagbabalik, Pangulo ng Vietnam dumating sa bansa para sa 2 araw na state visit.
6: At isa pang bangkay mula sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, natagpuan na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
10: Is it a yes or a no?
11: Are you anti or pro?
10: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
11: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
10: Pag-usapan natin yan sa
11: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
10: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
12: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may suga, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Samantala, para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang epekto sa Pilipinas ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Mike Ricafort, ang Chief Economist ng RCBC. Magandang gabi, Sir Mike. Si Patrick De Jesus ito, kasama si Claisel Pardilla ng PTV Ulat Bayan Weekend.
1: Ay, magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa inyong mga tigasubaybay po.
0: Sir Mike, una nga po sa ating tanong, gaano kahalaga ang katatapos sa state visit ng Pangulo sa Japan? At paano po ito dapat natingnan ng mga Pilipino?
1: Importante po yan kasi ang Japan ang pinakamaraming, isa, if not the biggest, yung pagdating sa source ng foreign direct investments, no? Kasi at any given point in time, yung mga foreign direct investments, mga mahigit kalahati galing Japan, out of the total, no? Tapos yung foreign portfolio investments, mga one-third, no? Yung mga investments sa, diba, sa bonds, lalo na sa equities, mga Japanese, kasi mas mataas yung, naganap sila mas mataas ng interest rates. For many years ito. Tapos, pagdating sa, ano, kredito, well, yung Japan din yung biggest.

yung Japan, kahit tahimik lang sila, pero sila yung may pinakamalaking stake na kumbaga yung tulong sa atin, investment sa bansa natin, yung pati yung pautang, no? At any given point in time, sila yung pinakamalaki, kahit tahimik lang. Kaya napaka-importante po niyan kasi, well, unang-una, kasi ano eh, going forward, no? Marami pong opportunities kasi ngayon, yung mga new frontier investments na tinatawag. Kasi, tuloy yan, pupunta tayo sa high-tech na industries, no? Ibang mga AI, yung rare earths, no? At iba pang mga related doon, no? Kasi, ngayon, may paksilika tayo, no? So, sa New Clark City, that would be ang target niya within 2 years. Masimulan yan. That's 4,000 hectares sa Capacitar Lock, di ba? Sa New Clark City. So, yan. Tapos pati sa Luzon, Economic Corridor. So, consistent yung mga ano yan. Kasi, minsan may first, kumbaga, yung mga advantage sa mga nauuna na investors. So, maganda magkaroon sila ng first crack doon. No, sakto-sakto yung timing. Parang wala pong isang buwan yan eh, yung taksilika. No? Tapos nireaffirm din yung na mga, well, kasi kasama naman talaga yung Japan doon sa Luzon Economic Corridor, no? Yung kung yung dito yan, no? Yung mga economic zones, syempre, mga kailangan din, bakit ito importante? Pero kasi first mover advantage. Pag, well, so, as I said, kung may first track sila doon, sila yung pwedeng maaaring mauna, eh, total, ganun naman talaga yung track record nila. Sila palagi yung pinakamalaking investor ng bansa natin. At importante po kasi AI, ayun yung patok ngayon, no? Na yung mga semiconductors, yung mga electronics. So, kung ano yan eh, programa kasi ng US government, di ba, na para i-diversify yung supply chain network nila sa buong mundo, hindi sila masyado dependent sa China. So, pinili nila yung, isa sa pinili nila yung Pilipinas, no? So, syempre, kung yung ano, eh, alam naman natin, dahil consistent yung track record ng Japan sa pag-invest sa atin. So, ayun, maaaring makatulong din yon. Magkakaroon na tayo ng mga locators dito na sa high technology industries, no? Related sa AI, yun sa mga rare earths na yon, mga maaaring sa electric vehicles na supply chain. So, ayun yung mga bago yun, no? Kasi magkaka-technology transfer. Kasi may kayat yung, syempre, yung mga US na, kasi Paxilica, di ba? Since US program yon. So, maaaring sila yung mauna dito. Isa sa mga mauna rin, mga US investors, mga high-tech industries nila, yung Magnificent Seven na tinatawag, no? Yung mga yung pinakamalalaking tech companies, no, sa buong mundo. O pati mga Japanese investors kasi kasama rin sila sa supply chain din eh. Mga like-minded na allies din naman ng US together with Japan and the other developed countries. So, pupunta sila lahat dito, no? Magka-clustering effect 'yan. 'Di ba? Tapos pati yung mga, well, not only them, pati yung mga competitors din nila kasi oh, kasi makikita nila yung ano eh, ma 'di ba, yung advantage of diversifying their supply chains nga naman, no? Parang ginagawa ng US, no? So pati Japan, maring gawin din 'yon, no? Kahit noon pa, bukod sa automotive, syempre electronics, yan na kasi electronics na kasi pinakamalaking exports and imports ng bansa natin eh. So ayun ang ano, tapos syempre patuloy yung technology transfer kahit yung mga kahit mag-competitors sila, eh, from like-minded nations naman, mag-clustering sila, pati mga suppliers sila, maaaring mag-locate na rin dito. So, yan, new frontier yan. O, panibago, sakto yung timing. Eh, yun. Yun ang ano. Tapos, syempre, on top do sa what's already existing, tsaka high level yan eh. Kasi, important rin, I've been also to various roadshows, say, with foreign investors like in Tokyo, in Japan, no? So, may mga common, maganda kasi ito, dahil this is a state visit by the Philippine leader, first time for so many years, eh, importante po yan, kasi, ano eh, yung, alam mo, meron po kasi yung mga, well, I'm glad na na-address yung mga importanting common feedback and issues.

0: mga investors, especially from foreign investors from Japan. Halimbawa yung sa, when it comes to taxation, no? Yung to may mga agreement to prevent yung say in double taxation. Kasi minsan mga common concerns po yan eh. Mga locators, no? mga Japanese investors. Kasi they have to deal with the local, ibang local na mga ahensya, no? So ito, at least, klaro, may klaro yung mga, yan, mga batas pagdating sa taxation, bibigyan na reassurance from the Harpian, no? So, lalong, yan, parang, siyempre, pinakinggan na rin yung, minsan may mga common feedback din regarding doing business, cost of doing business, and so on, and so forth. So, mga tulong po yan. Maganda po yan sa bansa natin.
1: Opo. Sir Mike, sa state visit din po ni Pangulong Marcos, no, nakalap niya yung pangakong nasa higit 4 billion pesos na expansion project ng isang Japanese company na nakatuon po sa paggawa ng mga electronic vehicles. Ano po yung nakikita natin na magandang epekto nito sa transportation sector, lalo't nasaksihan po natin yung impact nitong mahal na presyo ng langis?
0: Ay, dyan talaga papunta. Ay, yan yung opportunity eh. Bukod sa AI, yan, yung electric vehicles, yung supply chain yan. Yung glacial, no? Yung tulad ng, siyempre, ngayon, patok yan, no? Kita natin yan mula nung war on Iran and on the Middle East for more than 3 months already since February 28. So, dumami yung demand sa EVs and the hybrid vehicles kasi lalo nag-spike yung presyo ng diesel at some point, medyo double yan, almost triple since the pre-war levels. Pero ngayon, may rollback na, pero mataas pa rin. So, it's like, ano pa rin, no? Still up by kung mga nasa 80s to 90s pesos per liter, no? Eh, pinanggalingan yan, mga 50 pesos lang, eh. So, malaki pa rin yung, malaking tulong kasi yung mga tao, yung demand, eh, lumalaki yung share, no? Ng total sales sa mga sasakyan ay, yun na, hybrid, mga electric vehicles. Eh, ang, syempre, yung biggest automaker in the world nasa galing Japan, eh. Diba? Tapos, ano rin sila, may leading position din sila pagdating sa mga hybrid vehicles. So, malaking tulong yun. Kasi, dapat, ano, talagang, ano eh, papunta na yung buong mundo dun eh, yung sa supply chain, yung mga supplier. So, indeed, it's very important also, yan, high level na state visit yan, eh, it's very timely, no, to react more of them, pati yung mga suppliers din nila, yung mga supply chain din nila. Kasi sama-sama yun, ita-cluster yung ita sa mga economic zone natin. So that would be very good. Eh, nang welcome yung mga ganyan klaseng, ano, that's the way to go into the future. No? Yung demand ng mundo, dyan talaga papunta. Kahit mapa dito sa Pilipinas at sa buong mundo, like yung total vehicle sales, more than 20% na ng bagong sasakyan. And at some point in the coming years, mga maaaring umakit ka 30, 40, if not even 50% ng total vehicle sales dito sa bansa natin at mga karating bansa at sa ibang bansa sa buong mundo. So, malaking opportunity po yan to be part of that supply chain for EVs and hybrid vehicles, lalo na yung mga Japanese kasi sila yung ano eh, being among the biggest automakers sa buong mundo.
2: Mm-hmm. Marami nga pong nilagdaan na kasunduan ang Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Ano po rito yung agad na mapapakinabangan at mararamdaman ng karaniwang Pilipino?
0: Well, trabaho po. Yun yung number one. Kasi yung mga kababayan natin, pag oras na, dati na naman ginagawa nila yan eh. Diba? Sila na yung pinakamalaking investors natin sa mga factories, production facilities, no? Lalo yung mga industries. Kasi siyempre, may incentives yan eh sa eco-zones, no? Nandiyan kasi yung mga incentives natin, yung mga create more. Diba? Mas mababa yung access, no, to sa mga locators, no. Ano, bumaba na nga dahil nga sa create more, bumaba pa yan to 20%. At syempre, yung mga mas clarified na yung mga incentives when it comes to yung related sa create more, yung mga tax deductible, pati rin yung mga klaro na yung when it comes to the application ng VAT sa mga export related industries at foreign investments na malakas mag-export. So, yun. Siyempre, dati na silang one of the biggest employers, no? When it comes sa pag niranggo mo yung iba-ibang bansa sa buong mundo, wala, nagdagan pa yan. Kasi, expand, at the very least, yung mga expansion project ng mga heavy heavy industries to that are labor intensive also, no? Tapos yan, yung mga heavy industries like may mga shipbuilding, may mga, yung syempre yung nasa supply chain pa rin ng yung mga heavy industries like electronics, mga consumer electronics and appliances, mga automakers, mga yan, mga related din sa high-tech industries eh, no? Mga piyesa niyan, yung mga chips, yung and so on and so forth, no? Yung mga piyesa ng mga sasakyan, piyesa ng iba-ibang mga produkto na mga tawag din, mga durable goods eh, yung mga tatangkilik na produkto ng buong mundo, no? Kasi yun yung reputation ng Japan na high quality, high tech. So, yan, maglilikaya ng maraming trabaho. Lalo yung mga bago na frontier na lalo yung papunta tayo sa mga AI. E yan, maglilikaya ng maraming mga kababayan natin. Dadami yung produkto dito, dami din yung trabaho. At yung ibang opportunity, syempre, pag nandito sila, magkoconstruct yan. Mag-set up shop sila. Kukuha yan ng mga local suppliers, no? May supply, local supply chain, makikinabang din yung local industries natin. Marami iba-ibang nangyan, iba-ibang pagkain. Like, for instance, bukod sa heavy industry, yung Japan, pag may market ng Japan, ang Pilipinas ang biggest supplier ng saging, yung mga fresh bananas, no? Mga tropical fruits, mga mangga, mga pineapples, pati yung mga tuna, etc.
1: Sir Mike? Sir Mike, isa nga po doon sa mga kasunduan na napaigting pa ay yung Memorandum of Agreement sa kooperasyon sa agrikultura. At dito nga po ay posibleng makapag-export pa ng yung Pilipinas ng mas maraming high-value agricultural products. Paano po ito makakaapekto sa paglakas naman po ng domestic currency at sa ekonomiya po ng ating bansa?
0: Oh, kasi export-oriented itong mga ito, no? Yung mga investments ng mga Japanese investors sa ating bansa. So, kumikita yan ng dolyar, no? Kasi binibenta yan. Siyempre, part yan ng global supply chain na dinadiversify din nila, no? Hawid din ngayon sa ginagawa ng US sa high-tech industry. So, nadami rin yung, ano, yung kita na in dollars, no? Yung, lalo na, tama yung pinointas mo, bukod sa, yung, kasi siyempre sa electronics for a very long time, many years and decades, electronics ang biggest imports and exports din natin, no? So, may yung value added din, no? When it comes to labor. So, tapos, lalo na yung ano, agricultural exports. Kasi, ano yan eh, yung mga neighboring ASEAN countries natin, mas malaki yung agricultural exports na by 3 to 5 times. So, it's a low-hanging fruit na lalo pa natin paigtingin yan, i-diversify natin at pagtuunan natin napansin yung export industries natin, eh, siyempre, spearheaded pa rin ng bansang Japan at yung mga allied countries natin, no? Kasi, ano yun eh, I've been talking to many mga Japanese chambers, no? Here in the Philippines, no? Kahit yung mga nasa probinsya tulad sa Davao, example. Kasi, nandun yung, ayun na yung feedback nila for a very long time. Nandito yung, ano, source ng raw materials and yung mga, di ba, yung mga tropical fruits, no? And they have the large market there in Japan. True enough, kung pumunta ka sa Japan, leading position yung mga in-export natin ng mga yung mga Cavendish na bananas, no? Pati yung mga yan, yung mga pineapples, yung mga binanggit natin kanina, mga mangoes, mga tuna, and so on. So, at marami pang iba, coconut oil, at yung mga produkto ng ano, yung mga iba pang industrial yun, yung mga coconut-related products na ginagamit din ng mga heavy industries sa Japan. And so on and so forth, no? Kasi yung mga inputs yun ng mga raw materials na pwedeng, yan, kasi relatively mas mura dito and they have the market there in Japan. So, win-win pareho, di ba? Win-win pareho. So, ayan ang opportunities at dadami yung dollar earnings, so makakatulong yun. At least man lang, kasi if you are to promote the export industry, paramihin natin yung kinikita nating dollars from exports, syempre, number one patron and buyer natin yun. One of the biggest, yung Japan pa rin. They're the best friend ng Pilipinas yan eh. Bukod doon, yung tulong na binibigyan na for many years, yung tignan niyo yung mga assistance program, kahit sa mga high-tech, pagdating sa disaster management and prevention, yung mga high-tech na mga gamit, yung mga ginagamit ng mga, alimbawa, ng mga pandasa, mga pivoks, marami pang iba, no? Yung mga tulong na pagdating sa technology na yan, agrikultura, marami tayong ano, maraming tinutulong ng Japan, yung mga technical assistance. Kita mo, gulitin lang. Oh. Maraming proyekto from all over the Philippines. Bukod sa infrastruktura, tulad ng mga tulay, mga, yan, kahit yung mga high-tech na gamit. No? Kita mo, makikita mo yan, funded by the government of Japan. So, ganun ka-importante yung samahan natin. Kaya, consistent lahat yun, no? Diba, holistic eh. Parang best friend talaga ng Pilipinas yan. At ayun yung sources ng opportunities pa rin ng bansa natin going forward. Kaya, mas maganda itong mga high-level na state visit na to, yung magre-reaffirm, maaaring lalo pa madagdagan. Very strategic yan. At, yun, going forward, talagang true thick and team, palagi silang nandyan para sa atin yung bansa natin.
2: Yun po, tama kayo, Sir Mike. Best friend ng Pilipinas ang Japan. So, looking forward ang lahat sa bunga ng pagbisita roon ng Pangulong Marcos Jr. Again, maraming salamat, Ginoong Mike Ricafort, Chief Economist ng RCBC.
1: Bayan, dumating na sa bansa si Vietnamese President Tho Lam para sa 2 na state visit. Pasado alas 12:40 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base ang sinakyang eroplano ni President Tho Lam kasama ang kanyang may bahay na si Madam Ngo Phuong Le. Sila ay mainit na sinalubong ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. bilang kinatawan ng bansa. Si President Tho Lam ay nakatakdang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang bukas. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang pagninegosyo, food security, defense at maritime cooperation.
2: Umabot na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, alas 7:42 ng umaga nang ma-recover ang katawan ng 7 biktima. Inaalam pa ang pagkakilanlan nito. Nakita ang bangkay dahil sa patuloy na isinasagawang search, rescue at retrieval operations kahit malakas ang buhos ng ulan. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang rescue team na may makitang buhay mula sa gumuhong gusali.
1: Magandang balita po para sa mga nais magkaroon ng sariling bahay. Mas pinalawak pa ang expanded 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos po yan itaas sa 10 milyong piso ang housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, malaking tulong ito para sa mga middle income earners para makabili ng disenteng tahanan, particular na yung mga condominium at residential units sa Metro Manila. Inaasahan ding mapasisiglan ito ang ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng construction. Maaring bayaran ng loan sa loob ng hanggang 30 taon base sa kapasidad na magbayad ng miyembro.
2: Matapos ilunsad ang 4 na housing projects sa Bacolod at Iloilo, tuloy-tuloy nang pinalalawak ng pamahalaan ang expanded pambansang babahay para sa Pilipino program sa Visayas. Pinangunahan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga aktibidad kabilang ang pagsisimula ng konstruksyon ng Victoria's Residences sa Negros Occidental at ang pagbubukas ng mga bagong tahanan sa Deca Homes Granada sa Bacolod City. Sinuri rin ng kalihim ang pag-unlad ng Iloilo Residences at Uswag 4PH Condominium Complex na magdadagdag ng libo-libong housing units para sa mga benepisyaryo sa Iloilo City. Ayon kay Secretary Aliling, layunin ng programa na makapagbigay ng maayos, ligtas at abot-kayang babahay sa mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor.
1: Bayan, aprobado na ang mas maagang pagpapatupad ng pagtaas ng pensyon mula sa SSS o Social Security System. Batay sa bagong circular, makatatanggap ng 10% dagdag pensyon kada taon ang mga retirement at disability pensioner hanggang 2027, habang 5% naman kada taon ang makukuha ng mga survivorship o death pension. pension beneficiary. Epektibo ang pension increase simula June 1 ngayong taon para sa mga pensioner na may cut-off date na hanggang May 31. Samantala, sa September 1 naman, epektibo ang may cut-off period mula June 1 hanggang August 31.
2: Makikipagtulungan ang Pilipinas sa Republic of Korea para sa pagpapalakas ng universal healthcare sa bansa. Pilipinas, tinaguri ang Health Workforce Development Hub at Global Epicenter for Nursing Excellence. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Tinaguri ang Health Workforce Development Hub at Global Epicenter for Nursing Excellence ang Pilipinas sa ginanap na World Health Assembly kung saan dumalo si Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa. Dito ay binahagi niya ang estratehiya ng bansa upang matugunan ang kakulangan sa mga healthcare workers sa buong mundo nang hindi nasasakripisyo ang lokal na pangangailangan. Ayon kay Herbosa, pinalalakas ng pamahalaan ang mga training, faculty exchange at capacity building upang magkaroon ng makabuluhang knowledge exchange sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong nurse na matuto sa mga healthcare system ng ibang bansa habang pinapanatili ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sabi naman ni Health Undersecretary Albert Domingo, nagkaroon na rin ng Code of Practice on International Recruitment kung saan tumutulong pabalik ang mga bansang kumukuha ng mga healthcare workers sa Pilipinas.
4: Kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon ipinaglalaban ni Secretary Herbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
3: Samantala, mas tumibay pa ang sistema ng patient safety sa Pilipinas at nagpapatuloy ang pagpapalawak nito. Ayon kay Dr. Nilam Dingra, ang Vice President at Global Chief Patient Safety Officer ng Joint Commission International, malaking bagay ang pakikibahagi ng Pilipinas sa pagpapanatili ng mga sistema sa kaligtasan ng mga pasyente dahil naipapakita na kaya itong gawin sa lokal na konteksto dito sa bansa.
5: So I would say that the Philippines has taken an approach of health system strengthening and has really demonstrated that it is possible to achieve zero harm in healthcare through a journey on pathways.
3: Kasado na rin ang paghahanda ng Pilipinas para sa mga susunod na hamong pangkalusugan. Sa World Health Assembly, pinangunahan ng Department of Health kasama ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM at International Vaccine Institute o IVI ang pandaigdigang talakayan upang palakasin ang local at regional vaccine manufacturing. Layo ng hakbang na ito na matiyak na magiging sapat ang kakayahan ng bansa sa paglikha ng sariling bakuna. Ayon sa DOH, sa pamamagitan ng pinaigting na research and development, hindi naaasa pa ang Pilipinas sa global supply chain sa panahon ng pandemya. Samantala, makikipagtulungan ng Pilipinas sa Republic of Korea para sa pagpapalakas ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding sa World Health Assembly, magkatuwang ang dalawang bansa sa pagpapalakas ng mga public health programs, digital health, mental health services at iba pa. Malaki rin ang ambag ng Korea sa paggamit ng teknolohiya sa primary care tulad ng mga ultra-portable X-ray na dinadala sa mga malalayong komunidad na walang health facilities. Bilang isang global AI hub, tutulungan din ng Korea ang Pilipinas sa AI trainings para sa mga healthcare workers. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paggamit ng AI upang mapabuti ang serbisyo publiko sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Bayan, dahil abala ng lahat sa paghanda ng gamit para sa pagbabalik eskwela, alamin po natin kung paano matitiyak na ligtas ang mga school supply na gagamitin ng ating mga anak. Makakasama natin sa linya ng telepono sa Ginoong Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Magandang gabi po, Sir Tony. Si Clayzel Pardilla po ito kasama si Patrick De Jesus. Good evening po, sir.
6: Magandang gabi sa inyo dalawa at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa.
1: Opo. Sir Tony, nag-inspection po ang inyong grupo. Ano po yung natagpuan nyo o nalaman nyo doon sa inyong pag-iikot at pagtingin sa mga school supplies na ibinibenta sa merkado?
6: Tama yun. Maagap yung ating grupo na nagsagawa talaga kagad tayo ng on-site inspection. Namili rin tayo ng ilang mga samples dahil nitong pagpasok pa lang ng Mayo ay nakakita na kagad tayo ng mga ilang mga maninda nagtitinda nitong mga school supplies. At ito nga ay agaran nating binili, so namili po tayo And at the same time ay sinuri natin ito batay doon sa mga standards na meron po dito sa ating bansa. At ang resulta po nito ay ang mga nabili natin na mga items, unang una dyan ay yung mga school bags, dahil isa yan palagi no, sa binibili. Nasa listahan palagi yan ng ating mga magulang pag bumili ng mga school supplies. Kasama na din dyan yung ilang mga water containers. Dahil nga siya mainit yung panahon, kaya kailangan na meron galang pang alagayan ng inuming tubig yung mga bata. May mga ilang school supplies din tayo na nabili katulad ng mga plastic envelope. Ito po yung makukulay, no? Very colorful na mga klase ng mga plastic envelopes. Meron ding mga ibang pang mga accessories katulad ng mga lagayan ng mga pencils or yung mga pencil cases. Meron ding lagayan ng mga crayons at iba pa. Hindi po natin halos kinumpleto, no? Meron din po kasi ding iba pang mga school supplies na kung saan previously, noong mga nakaraang mga taon ay nasuri natin na non-detectable naman in terms doon sa heavy metals. Pero ito pong mga nasuri natin na mga bags, water containers at iba pa, ay nakitaan po natin ito na mataas na level ng chemical katulad po ng lead at cadmium, na kung saan ito po ay direktang pagbabiolate po doon sa existing regulations po dito sa ating bansa.
2: Mm-hmm. Nabanggit nga po ninyo, Sir Tony, yung mga school supplies po na posibleng meron pong kemikal. Nakakabahala po ha, nabanggit ninyo, pasti yung water tumbler po, meron po kayong ganung naobserbahan.
6: Tama po yun. Yung mga water containers po kasi natin, hindi naman po lahat, ano? Pero ang mga napili po kasi natin ay ito po yung makukulay, no? Very colorful, pinturado po ito. Meron ding ibang mga water containers na very plain lang pero hindi na po natin yan napili. Mas ang pinagtunan po natin ay yung may mga kulay na mga water containers. Tama yan, no? Napakadelikado nito dahil yung hand-to-mouth activity ng mga bata ay makikita po kagad dito. Ibig sabihin na hawakan po nila itong mga school supplies na ito at nailalapit ito doon sa kanilang bibig dahil nga dito sa mga water containers at iba pang mga route of exposure. Kabilang na po dyan yung inhalation, ibig sabihin nasisinghot, masisinghot nila ito. Kung maalala po ninyo, pag sinasabi kasi natin na mga bagong school supplies, ay nagre-release po kagad dito ng mga odor. Minsan nga gustong-gusto nating maamuyan na amoy bago, no? Mm-hmm. Pero nagre-release na po kagad dito ng odor na kung saan posibleng delikado din po ito sa kalusugan ng mga
1: Sir
6: bata.
1: Sir Tony, opo. Sir Tony, para lang po mas maintindihan pa ng ating mga estudyante at mga nanay, ano po ba yung masamang epekto nitong lead sa katawan ng isang tao at ano po yung pwedeng pamalit o ano yung mga palatandaan para maiwasan ng mga nanay na makabili ng mga ganitong school supplies sa may mataas na level ng kemikal?
6: Pag pinag-usapan po natin yung lead or yung tingga, ay may global campaign na po talaga ito para i-eliminate, ibig sabihin alisin po talaga sa paggamit, lalong-lalo na sa mga produktong pambata, kabilang na po ang school supplies. Dahil nga yung dulot na pinsala nito, ang lead po ay, ang kategorya po nito ay neurotoxin. Ibig sabihin po, utak po ng mga bata yung posibleng maapektuhan nito. Isipin na lang po natin kung ang purpose po o tulong itong mga school supplies para sa learning development ng mga bata. Subalit kung may taglay po ng mga chemical itong mga school supplies, ay magdudulot pa po ito ng pinsala sa kanilang learning, no? Yung pagkatuto ng mga bata. Kaya po ganun kadelikado po ito, even yung World Health Organization, nag-anunsyo na mismo na there's no safe level pag pinag-usapan po ang lead.
2: Mm-hmm. Ito po bang findings ninyo, Sir Tony, ay iniuulat po ng inyong grupo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para nga po magkaroon po ng aksyon at maiwasan po ng mga mamimili itong mga merong nakalalasong kemikal?
6: Tama po yung nabanggit ninyo, atin na po itong na-report. Hindi lang po ito sa hanay ng Food and Drug Administration dahil sila nga po yung pangunahing nangangasiwa, nagre-regulate ng mga ganitong klaseng peligro mula ng gamit sa paggamit ng mga chemical na may kaugnayan po no doon sa kalusugan ng mga bata. Na i-report na po natin ito. And at the same time, ay nagsumiti na rin din po tayo maging sa Department of Trade and Industry. Ito rin po siguro yung pagkakataon para ipanawagan dahil may mga ilang araw pa naman, ilang linggo pa bago po bumalik sa eskwela ang ating mga anak. Isa po sa panawagan ng aming grupo, yung paglabas po talaga ng listahan ng mga legitimate, registered na mga school supplies na maaaring maging gabay ng ating mga consumers sa kanilang pagbili. Taon-taon po kasi naglalabas ang Department of Trade and Industry nung tinatawag na gabay sa pamimili ng school supplies. Mahinam po, samahan na po kagad nila ito noong mga aspeto kung ito po ba ay safe, kung ito po ba ay non-toxic, so nagtataglay ng mga non-toxic label. May mga ilang school supplies din tayo na nakita no, na merong mga maayos na pakete o packaging. May mga nakalagay pa po na non-toxic, pero mahinam pa rin po talaga na meron po talagang gabay na listahan. Yung listahan na po kasi na ito ay mas makakatulong sa ating consumers sa pagpili ng mas ligtas na mga school supplies.
1: Alright, malinaw, hindi lamang dapat mura, dapat maging mapanuri din tayo sa mga bibiling gamit. Maraming salamat po, Sir Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxic.
2: Naglayag sa bisinidad ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng panibagong maritime cooperative activity sa pagitan ng dalawang bansa. Siksik naman ang aktibidad ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore kung saan pinalakas ang defense cooperation ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Narito ang report. Pinabantayan ngayon ng gobyerno ang posibleng bagong istruktura sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Base ito sa hawak na raw information ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area. No? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, pinabantayan ito.
2: Ang Bajo de Masinloc ay kabilang sa hinaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang Nature Reserve. Kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Mula naman May 26 hanggang 30, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at Estados Unidos sa bisinidad ng Scarborough Shoal. Lumahok sa 5 araw na pagsasanay para sa Armed Forces of the Philippines ang BRP Antonio Luna, kasama ang AW-109 helicopter, FA-50 fighter aircrafts at Sokol aircraft. Kasama ring naglayag ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard, habang ipinadala ng US Indo-Pacific Command ang US Coast Guard ship Midget at isang MH-65 helicopter. Nakatakda namang i-transfer sa Pilipinas ang isang barko ng US Coast Guard na kinumpirma ni US Secretary of War Pete Hegseth sa kanyang pulong kay Teodoro sa Singapore, kung saan tinalakay din ang pagpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa sa First Island Chain. Nakipagpulong din si Teodoro kay Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi at isa sa napag-usapan ang pagkakaroon ng advanced discussion sa pag-transfer sa Pilipinas ng Abukuma Class Destroyer Escort mula Japan Self-Defense Maritime Force. Sa pagpapatuloy ng 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore, ipinagtanggol ng kalihim sa kanyang talumpati ang Japan mula sa mga akusasyon ng militarism.
8: Unfortunately, we are witnessing the improper use of history, including the unfair vilification of Japan, to obscure one's own misbehavior at present. Japan certainly is a model citizen of the world. I think there is unanimity among almost all of us.
2: Hindi naman kumbinsido si Teodoro sa pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct na kabilang sa isinusulong ngayon sa ASEAN Summit. Giit ng kalihima dahil sa China, kaya't may mga insidente sa karagatan na mayroon ding overlapping claims sa Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei bukod sa Pilipinas.
8: Our acts are based on and not inconsistent with our fundamental laws. So within us, within ASEAN, there is no need for a code of conduct. Once again, the encounters are caused by an occupant without any right or any legitimate claim that they are willing to demonstrate impartially before an international tribunal, such as in the arbitral award.
2: Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas kung saan isinaad na walang legal na basihan ang 9-dash at ngayon 10-dash line sa buong South China Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na nagkasari ng military drill ang China sa kasagsagan ng pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos sa Scarborough Shoal. Tinawag ito ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na propaganda kasabay ng paglilinaw na namataan lamang ang kalat-kalat na pananatili ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy. Nasa bahagi na ng Itbayat, Batanes ang bagyong Domeng. Gayunman, habagat pa rin ang nakakaapekto sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumuha tayo ng update mula kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
9: Magandang gabi, Sir Patrick. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Si Bagyong Domeng nga ay bahagya pang lumakas habang tinatahak nga ang karagatan sa silang bahagi ng Batanes. At huli nga yung namataan sa layang 650 kilometers, silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, may taglay ito na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos nga yan pahilaga-hilagang kaluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin yung paglabas nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible nga yan bukas. At nananatili nga yan na typhoon hanggang sa makalabas ng ating FAR papunta sa may katimugang bahagi ng Japan. At hindi na rin natin inaasahan yung pagtataas pa ng wind signal sa limbahagi pa ng ating bansa. At sa ngayon nga, wala na rin itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At patuloy nga nakaka-epekto yung Southwest Monsoon, lalong-lalo na nga dito sa may Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Samoanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Zambales, at Bataan. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
2: Salamat, PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
1: Bayan, matapos ang ilang linggong dagdag bawas sa presyo ng langis, makakahinga ng maluwag ngayong linggo ang mga motorista sa big time rollback. Alamin natin ang pulso ng mga motorista sa ulat ni Carlo Candelaria.
3: Nagbabadya ngayong linggo ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gasolinahang ito sa Quezon City, nagpaharga ng 500 pisong halaga ng gasolina ang taxi driver na si Rodolfo Pelaez. Ayon sa kanya, tinatsagaan niya lang ang pagbiyahe sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Kaya naman excited na siyang magpa-full tank sa Martes.
10: Mas maganda kung bawasan talaga nila para medyo bumababa yung pang-gasolina. Para sa akin makakatulong yun, medyo malaki-laki ang bawas yata sa Martes.
3: Ang motorcycle taxi rider naman na si Philip, nagpakarga ng gasolina kaninang umaga at ayon sa kanya, kinailangan niyang mag-extend ng biyahe para makapag-uwi ng maayos na kita simula nang tumaas ang presyo ng langis. Kaya naman ikinatuwa niya ang balita patungkol sa nakaambang rollback.
10: Maganda, 4 pesos, sana magtuloy-tuloy. Malaki rin yung 4 pesos na
11: baba. Mamalaki din tulong niya kahit kumara.
3: Ayon sa Department of Energy, inaasahang nasa 7 to 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na pisong tapyas sa kada litro ng gasolina, at posibleng umabot sa 10 piso naman ang rollback sa kada litro ng kerosene ngayong Linggo. Dagdag pa ng DOE Oil Industry Management Bureau, kung maipatupad ang rollback, maaaring bumaba sa 70 to 80 pesos ang presyo ng mga produktong petrolyo. Malayo na yan sa dati kung saan umabot sa mahigit 100 ang kada litro ng diesel. Dulot umano ito ng naging magandang pronouncement ng mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran kaugnay ng tensyon sa gitnang silangan.
12: Unless magbago ho ang sitwasyon sa pisto, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before.
3: Samantala, patuloy na pinalalawak ng Department of Energy ang 10 pesos per liter na fuel subsidy nito para sa mga jeepney at UV Express drivers. Maaaring mag-avail ang mga eligible na chauffeur ng hanggang 1,500 pesos na subsidiya kada linggo sa loob ng 3 buwan.
12: Ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate.
3: Bahagi pa ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: formal nang nagtapos ngayong araw ang 2026 Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur mula sa track and field, swimming, combat sports hanggang sa mga team event. Nasaksihan ang husay, determinasyon at puso na mga manlalarong kumakatawan o kumatawan sa kanilang mga rehiyon. Nananatiling nauna sa overall medal tally ang defending champion na National Capital Region o NCR. Batay sa pinakahuling partial at unofficial medal tally, nakakuha ang NCR ng 91 gold, 70 silver at 71 bronze medals para sa kabuuang 232 medals. Sumusunod naman sa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 55 gold, 50 silver at 60 bronze, habang nasa ikatlong pwesto ang Davao Region na may 33 gold medals. Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po, si Clay Zalparilia.
0: Ako naman, si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang
2: Ulat Bayan Weekend!

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: nakabulik siya sa tungod kay nalukat na mo na nga mo niya prenda ma. Naka-harvest ko sang 170 sack, nauga na siya sang 72 sack, na baligya ko sa palingke, nahalin siya og 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya kong 45,000.
1: Itagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natong ibayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente, tapos kamo nga mga presidente ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya dili na siya dole out kundi panghatag nga may bayad kay para nanapoy ihatag sa iban nga membro kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Undin nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagis hatag sa mga technician na paano ma-implement dito kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga capital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kining programa nga kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng capital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang nato niya na i-manage ang capital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insako para lang mapalago na to aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula, sing kapital. Nagatanom sang mga ukay-ukay, ana. Pero that time nga, nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ako na siya nga gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press, gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang sining.
2: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila, hatag lang, hatag. So murag sakit pod sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings, kag paintindi sa mga technician, labi gid sa itong mga focal person sa region nga ini nga para maging masustain ang aton project. So motong namat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para pod na sa mga farmer nga ka, para sa ilang magamit gid hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha nato ang production sa 5 tons ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya 400 hectares nga 400 pud ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon binyod sa AMAD ang nagpaningkamot ko dinhi nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa parehas sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang nato nga i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: Sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Jones Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon. Ang kakulangan ng sapat at maaasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Taide, anang nagagatang kami iti pagpananom ni. Et ay siyempre, gumastos kang latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ng mga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagnina ti krudon. Awani na.
0: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maaasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng 4 na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Hindi lamang ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
2: Yamang kami una ito, ang kami matang ti Krodon. Pinagitaod ti Danong babayin dati nga solar.
3: Awisin ti amin nga mang suporta iti project iti niya mino tib apo iti gobyerno. At sa pailakuma, nagita nga project iti tagilalain tayo. At sa pailakuma, nainayunan na dapay.
4: Maraming salamat sa niya at kadal. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 12 minutos kapit bahay makalipas ang maulang umaga ng Lunes. A primero unang araw po tayo sa buwan ng Hunyo. Nagparamdam na ho yung ulan. Nina po'y puhos talaga yung ulan dito sa Metro Manila. Gumapang huya mula sa Maynila papunta ng Quezon City. Parang medyo tumiiltigil na ho siya. Ano? Ingat na lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw nga po ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Ulang Metro Manila. Sinasabi yung naranasan ng lakas ng ulan na yan ngayong madaling araw. Dala pa rin po naman ng habagat, yan po yung southwest monsoon. Pinalakas pa rin po ng bagyong si Doming. Ano na inaasahan pong lalabas na ho ng PAR ngayong araw. At kasalukuyang nasa silangan po ng Batanes at papalabas na ho ng ating PAR. Tawag din naman ang opisyal na thunderstorm at rainfall advisory mula po naman sa PAGASA. Ano ho, ipinalabas ito kanina alauna 31 na madaling araw. Ang lugar na kasalukuyang may malakas na ulan, aranas po na katamtaman hanggang sa malakas na buhos ang ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Ang mga sumusunod na lugar, sinasabing maaari hong tumagal ho ng 2 oras. Sa Manila, ang Valenzuela, Pasay, karating lungsod ng Paranaque at Las Piñas, mayroon na severe thunderstorm. Mapo sa Zambales, ang San Antonio, ang Subic, ang Olongapo. Po naman sa mga party ho ng Bataan, ang Abukay, ang Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan. At din naman ang Bulacan, ang Malolos, Bulacan, may Kawayan, sa may Pampanga, dyan ho naman sa Lubao, at sa Quezon, ang Panukulan at ang Bordillos. Ano ho, inaasahan din pong uulanin sa susunod na 2 oras. Residente sa mga lugar, maghanda kayo sa paparating na ulan ho. Area ho ng Rizal, Rodriguez, ang San Mateo, Antipolo, Cainta, maging Antaytay. Area ho ng Cavite, Koor, Kawit, Cavite City, Noveleta, tsaka Imus. Buo naman sa area ho ng Mimoropa at sa ilang Bisayas, may hiwalay din pong babala ng malakas na ulan sa bahagi po ng Occidental Mindoro, Lawan at Eastern Samar. Banta, nagbaha, landslides, pinag-iingat po ang lahat sa posibleng biglang pagbaha. Ano yung flash floods na yan? Lunaw sa mabababang lugar na kalsada maging dito sa Metro Manila. At ina rin ang landslide sa mga bulubunduking lugar ho naman. Ingat to sa pagmamaneho dahil madulas ang mga kalsada at mahina po naman ang visibility. Nagsisiro visibility nga raw ho kanina. At iwasan din ng umawak sa mga dekuryenteng gagamitan kung basang-basa o kayo po ay nakatayo po naman sa tubig baha. Yan, yan ang iatanuhat natin ho. Okay, naranasan no, simula kanina madaling araw, mapanghuyan mula Metro mula sa Maynila, tungo ng Quezon City. Pero ngayon, parang medyo tumigil-tigil naman ho siya. Ano ho? Ano po yung habagat? Nagparamdam na. At ang bagyo namang si Doming, inaasahang lalabas na po ng PAR sa araw na ito.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, ano ho. Anniversary nga pala sa ano, Bureau of Soil, ano? Water Management, aking Director Gina Pinilo. Ma'am, good morning po. Magagaling na staff dyan. Magandang lagi po sa inyo riyan. Okay. At siyempre, kagaya po ng inaasahan, magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan. Kulap na kalagitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulap, pagkidlat sa Metro Manila, ano ho. Kaya dahil doon dyan, magdala ng pananggalang sa ulan, Renang Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Central Luzon, Zambales at Bataan. At Club Dordan at Thunderstorm Fuya kasama ang Visayas, Western Visayas, Negros Island Region. Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, maging ang Soksardyan ho naman. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao ay iba pang nalalaming lugar dyan sa Luzon. Aranas din na mas maayos na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ang mga tinatawag na isolated na pag-ulan o localized thunderstorm. Maging maingat po naman yung mga residente sa mga may bulubunduking lugar. Pero po kasing malalakas na bugso ng hangin eh. Ano ho? Yan ang Batanes, Mabuyan Islands, ha? Metro Manila, Parson, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Occidental. Ayan. Ngayon naman ang mga may bayan, Karkata, importante ho ito ho. tamtaman hanggang sa mataas na alon po sa 3.0 hanggang 3.5 na metro. Artikular po sa seaboard ng Batanes, Cagayan at Babayan Islands. Pinapayuhan po ang mga maliit na sakyang pandagat na mag-ingat at iwasan muna po naman ang maglayagan ho. Dito naman sa Metro Manila, natutunan po dito yung Lakihang Manila, maglaro po sa 26 degrees Celsius hanggang sa 33 degrees Celsius po naman.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sa kalsada, madulas ang kaliho natin, no? Kaya kailangan gising na gising. Live na alive at bawal ang pupungas-pungas si Mamang Chuper, paikalabit lang ho. Natutulog ko yan. Okay, sa ating mga headliners.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Kooperasyon ng Pilipinas sa Japan sa sektor po ng agrikultura, mas pinalakas pa.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Pilipinas, lumagda naman sa kasunduan para po sa paglaok sa Horticultural Expo ng Japan sa 2027.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: At before, iginit ang paggamit at pagbahagi po ng vessel, monitoring data laban po naman sa illegal fishing.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Aming 8 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, sabay-sabay tayo napapahinggan sa natunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television sa 104.3 The Capital. Kasi natin ang DWCI sa MPD, Ilocos Norte. Ang DWCJ po naman sa may party ho naman ng Cagayan. Ano ho? Nasa Facebook ho tayo, na social media platforms po tayo. Kakarnigan, magkakapalit na mga informasyon at balitaan. Mga eksakto at mga tama, walang labis, walang kulang.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tambay lang sa mga bumper to bumper report galing sa lalawigan sa labas ng impilan, no? As pinalakas pa ng Pilipinas at Japan, ugnayan po naman kooperasyon nito pagdating po naman sa sektor ng agrikultura. Dong tiriyak po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel. Good morning, Sec. Kung saan sinabi itong mas dumami na ngayon ang oportunidad para po naman sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, ay narin pa rin po naman ang export sa pomelo. At ngayon, naging ang horticulture o yung pag-export po ng mga bulaklak sa Pilipinas. At talakay din ang usapin sa food security particular. Usapin po ng pag-import ng bigas sa Pilipinas at ilang pang agri-tech na makatutulong sektor po ng agrikultura.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Mandala, tiniyak ng Pilipinas na lalawak naman sa International Horticultural Expo sa 2027 sa Yokohama. Isang event na magsisilbing parehong plataforma para sa kalakalan at showcase ng climate resilient agriculture. Sabay na ho ng state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po naman dyan ho naman sa Japan. Sa ginanap na ceremonial signing kamakailan lamang, sinabi ho ni Agriculture Secretary Laurel na higit pa sa isang traditional na exhibition ang paglaok ng Maynila. At sumasalamin sa lumalalim na ugnayang pang-agrikultura at ekonomiya ng Maynila at ng Tokyo. Nananatiling isa po naman ang Japan at pinakamalaking importer ng pagkain sa buong mundo na bumibili naman ng halos 90 bilyong US dollars na halaga ng mga produktong agrikultural pangisdaan po naman bawat taon. Ito rin ay ikalawang pinakamalaking merkado naman ng Pilipinas para po naman sa agricultural exports kung saan umabot po sa 1.1 billion US dollars ang halaga ng mga iniluwas sa produkto noong 2025. Tayo ni ng Pilipinas na palawakin ang pag-export ng high-value crops tulad po ng saging, bangga, pinyanyog, kape, kakao, kalamansi, durian, avocado, ube, papaya, okra at abaka. At din itong lumikha po naman na mas maraming oportunidad para po naman sa industriya ng floriculture, ornamental plants at natural fibers dyan pa rin po naman sa Japan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nilinaw po naman ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Vessel Monitoring System of VMS Data ay binabahagi lamang ayon po sa mayroon na batas at security protocols. Di matapos po naman ang panawagan ni Representative Kaka Bagaw na isapubliko ang VMS Data bilang bahagi po naman ng kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Ayon po sa before, regular nilang binabahagi ang vessel monitoring data sa mga autorisadong ahensya gaya po ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at PNP Maritime Group. Sabi rin ng ahensya na sa klaw po ng Executive Order No. 57 of 2024 at Data Privacy Regulation ang wastong paggamit po naman at magbabahagi ng nato ng impormasyon. Binigyan din pa ng BIFAR na patuloy ang kanilang operasyon laban po sa illegal fishing sa pagtulungan pa rin po ng mga local na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies. Samantala, Ang mga tamaan ng rangko ng Pilipinas sa 2025 Global IUU Fishing Index matapos itong pumersa naman sa 54 mula naman sa 152 coastal states.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: 22 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At lang sa pagmamaneho, basa ang kaliho natin at manuwag pa rin ang kalsada, kaya kinakailangan alive and kicking. Bawal ang tulog, bawal ang nakapigit, bawal ang kukurab-gurab. Kap tayo ng report. Pag umalis mo no, sa San Jose del Monte Station ng MRT7, fake news ayon sa DOTR. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutokpo naman dyan si Jimwick Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng Department of Transportation na mananatili pa rin sa 14 ng istasyon ng itinatayong Metro Rail Transit o MRT Line 7 na magturutong sa Metro Manila at lalawigan ng Bulacan. E di kasunod na rin ng pagkala sa social media ng mga ulat hinggil sa umano'y pagkakaalisa ng San Jose del Monte Station sa listahan ng mga istasyon ng naturang linya. At sa halip ay 13 istasyon na lamang ang magiging operational. Giit ng DOTR, mananatiling bahagi ng MRT7 ng San Jose del Monte Station at hindi ito kailanman inalis sa listahan ng mga istasyon nito. Sa kasalukuyan, on track pa rin ayon sa DOTR ang pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT7 mula Sacred Heart patungo North Avenue sa ikalawang bahagi ng 2027. Alisunod pa rin ito sa direktiba ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na apurahin ang lahat ng mga proyekto pang imprasaktura para sa kapakinabangan ng mga commuter. Samantalang sinabi naman ng DOTR na maging operational ang Tala at San Jose del Monte Stations sa taong 2028. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, 24 minutos kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw, sunod natin kagad. EA, magsasagawa naman ng malawakang market visit ngayong araw. Mga detalye, nandiyan naman si Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kasado na ang nationwide simultaneous market visit na isasagawa ng Department of Agriculture ngayong araw para bantayan ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon sa DA, bahagi ito ng pinaigting na monitoring para matiyak na sumusunod ang mga rice retailer, trader at iba pang kalahok sa merkado sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Pangunahan, Agriculture Secretary Francisco Churorel ang gagawing inspeksyon habang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ang iba pang opisyal ng DA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Una nang sinabi ng DA na makikipag-unay na rin ito sa Philippine National Police para makatulong sa pagubantay laban sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo ng bigas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. O ilan sa mga balitang inyo tututukan sa maghapon, ho? Ngayong araw po yung huling takdang araw para magsumite naman si Vice President Sara Duterte ng kanyang opisyal na sagot po naman sa mga articles of impeachment sa Senado tungkol sa mga isyong pampublikong pondo at iba pang paratang. Ikpitin para na rin ang seguridad sa paligid po ng kusali ng Senado. Ilan pa rin sa mga babantayan? Isan po naman ni Senator Vicente Soto III ang naunang walkout ang minority bloc habang nanindigan naman si Senate President Fialon Peter Cayetano na hindi siya magpapadistraksyon sa numbers game ngayon po naman sa mayorya. Ayun. Aha. Dumating na sa bansa si Vietnam President Tho Lam para po naman sa isang 2 araw na state visit. Tagda sila magpulong po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw para po naman sa bilateral meeting. At tagumpay na tapos na po ay ikatlong maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Anunsyo na rin ang US na magkakalob sila ng kalagdagang decommissioned US Coast Guard cutter para po naman sa Philippine Coast Guard.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo.
6: Simulan natin mga bumper-to-bumper report galing sa mga probinsya, ho. Kay Eastern Visayas, pinarangalan ang mga natatanging magsasakat mangisda sa gawad sa 2026. Talia, dakunta kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang natatanging magsasaka mangingisda at organisasyon sa Eastern Visayas sa ginanap na Gawad Saka Regional Award sa Palo Leyte bilang bahagi ng Farmers and Fisherfolk Month Celebration. Ang Gawad Saka ang pinakamataas na pagkilala ng kagawa pagsasawaran ng agrikultura para sa mga may malaking ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ayon kay DE8 Regional Executive Director Odell Macapanias, mahalagang haligi ng ekonomiya ang mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan sa rehiyon, kabilang sa mga pinarangalan ang Kalagis Agriculture Cooperative ng Leyte bilang Outstanding High Value Crops Cluster, gayon din ang ilang magsasaka mula Ormoc at Carigara para sa kanilang natatanging kontribusyon sa agrikultura. Ginawaran din ang Tacloba National Agricultural School at Gulayan sa Home for Girls 8 para sa kanilang Urban Agricultural Gardens. Samantala, tumanggap ng agricultural interventions na nagkakahalaga ng hanggang 100,000 piso ang mga nagwaging individual at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Dako naman tayo sa Albay. DSWD Bicol, patuloy ang suporta sa mga magsakang napektuhan po ng ashfall dyan sa Gilabatan, Albay. Mga detalye na katutok dyan si Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Porpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ang ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Pandang, Catanduanes. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, Project Split sa Umingkan, Pangasinan, mas pinalakas sa pagtulungan po ng DAR, DNR at lokal na pamahalaan. Detalye, dala naman ni Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Tayug.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsanibwersa ang Department of Ground Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamalalaw Umingkan upang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga ground reform beneficiaries upang matiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinalagang mahalagang ecological zone sa Umingkan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig na magsisilbing paunahing supply sa mga sakahan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ehensya ng pamahalaan at ng LGU na sa maiwasan ng anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Samantala po naman, BSMW, Bureau of Soil and Water Management, huyan ho, happy anniversary ho. Nakikisa sa organiko ang pagsasaka sa Batanes, diversification at pagkaproseso po naman sa susi sa pagtaas ng kita ng ating mga magsasaka. Mga detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakilawak ang mga magsasakang ibatan sa ikinasang Farmers and Fisherfolk Provincial Technology Forum na pinangunahan ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Bureau of Soils and Water Management o BSWM Director Gina Pinilo na todo ang suporta ng ahensya sa misyon ng Batanes bilang isang organic practitioner. Kinilala ni Director Nilo ang natatanging hamon at kakayahan ng mga ibatan sa pagsasaka. Sa gitna ng mataas na presyo ng organikong produkto at mataas na cost of living sa Batanes, laging nakakahanap anya ng paraan ang mga ibatan. Pinuri ng BSWM ang diskarte ng mga lokal na magsasaka sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng produkto o crop diversification na siyang mabisang kapamaraanan upang mapanatiling sagana ang ani. Brigyendiin niya na sa pamamagitan ng pagpaproseso ng mga ani, mas napatataas ang halaga ng mga produkto na tumutulong sa mga magsasaka na makabawi sa gastusin sa produksyon at pagbebenta. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng BSWM sa pagkakataong makarating sa Batanes upang personal na makibahagi at maghatid ng mga teknolohiya at kaalaman na lalong magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa isla. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, maraming salamat sa report na yan. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, sa may Baguio, lalo sa may Atok Benguet. Ano? Ubundang lamig. Ay, gandang maga sa mga farmers natin dyan. Sa lahat po ng grupo, mga asosasyon, mga irrigators, ano, na nandiyan po na akala, si Pilipang Panig po ng ating kapuluhan. Good morning, good morning, good morning. Babalik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa.
0: Natang buhay to.
2: Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Paalala lang ho natin, oh, balik na po sa 5-day work week. Ano ho, po ngayong araw, Hunyo Primero, balik na po sa standard na 5 araw ang trabaho. Ano sa Department of Labor and Employment, dole. Morning kay Serrano, kay Secretary, ano ha, Indino. Tapos ang babi na pansamantalang 4-day compressed work week na pinatupad po noon dahil sa krisis po naman sa gitnang silangan. Ang babala rin ng mga ekonomista na maaaring pumalo po naman sa 7.1% hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong Mayo dahil po sa mataas na presyo ng pagkain at krudo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo
5: Pilipinas. 100 mga native chicken ipinamahagi sa mga magsaka dyan sa Darga Albay ho. Ang mga detalye nakatutok dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng daraga sa pangungunan ng Municipal Agricultural Services Office ng 100 native chicken sa mga magsasaka sa bayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga magsasaka mula sa Barangay Burgos kung saan isinagawa ang distribusyon sa ilalim ng mas pinalawak na livelihood program ng Department of Agriculture. Ayon sa MASO, layunin ng programa na makapagbigay ng karagdagang mapagkakakitaan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-aalaga ng livestock na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Naasahan namang makakatulong ang naturang inisyatibo upang mapalago ang produksyon at mapalakas ang kita ng mga benepisyaryong magsasaka sa bayan ng Daraga. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, makakasama ho natin this morning ang Philippine Egg Board Association, ano, yung PEBA, ano, o yung official na organisasyon ng mga magsaka at nag-aalaga ho ng manok, yung mga layer raisers dito sa ating bansa. Nataguyan para protektahan ang kapakanan ng mga lokal na producer at yakin na matatag na supply itlog para sa mga Pilipino. Pero ano bang epekto at mga paghanda natin sa industriya ng itlog? Ito po sa El Nino. Pero nang habagat na pumapasok, ano ho? As tagapagsalita ng industriya, sila'y nagsasabi, nagpapaliwanag kung bakit tumataas, mababa ang farm gate price. At nagsisibi silang tulay ng gobyerno upang humingi ng tulong o subsidiya sa mga lokal na magsasaka. Francis Uyihara, makakasama natin muli, ano ho? Francis, magandang umaga. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Francis?
7: Magandang umaga, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
5: O, oh, talagang naabala ko muli minsan pa yung iyong masarap na tulog.
7: Okay lang, Sir. Okay lang.
5: Oh. Okay. Kamusta? Kamusta yung mga aganapan? Ano na ho yun na mo-monitor ninyo? May mga pinsalan na ba? May mga dapat bang ka-alarma naman sa mga epekto dito sa El Nino, sa egg industry natin? At kamusta mga paghanda?
7: Ang El Nino sa atin, Sir Hero, ano, for the last 3 to 4 years, lagi namang parang regular na ang El Nino sa atin, taon-taon. Pero itong taon na ito, matatapos na yung summer, ano, yung May, no, pero diretso pa rin yung sobrang init, no. Siyempre, sinasabi natin, sobrang init, ang epekto sa ating mga manok ay humihina kumain, no. At ang resulta po nito ay nagkakaroon tayo ng mga mortalities, tsaka nagkakaroon ng imbalance sa mga nakukuha nating egg sizes. Dumadami yung mga mas maliliit na sizes kumpara sa mas malalaki dahil nga sa paghina nila kumain. So ang resulta po nito ay hinahatak pababa yung presyo ng itlog, ano. Pero ang ating mga ginagawang hakbang o preparasyon sa mas matindi pang init pag sumabay itong El Nino, no. Una yung sa housing system natin, no. Meron tayong dalawang housing, ito yung conventional at ito yung closed na yung tunnel vent. Yung tunnel vent, ito yung mga controlled environment na. Ito yung sarado at may kapasidad tayong palamigin yung loob ng mga kulungan ng mga nok. Doon naman sa mga open-sided, conventional, nagdadagdag tayo ng mga ano, mga malalaking fans. Itong mga alaga kasi nating mga manok na to, mga genetically improved na po ito. Kumpara sa broiler, ito ay mga payat, ito ay mas lean. So mas magaang ang pakiramdam ng mga manok na ito. So matibay sila sa mainit, no? Matibay sila. Pero ang importante is yung air movement o yung air circulation. Ang problema natin hindi yung init. Ang problema natin is humidity. So yung humidity, yun yung ating sinusolusyonan doon sa air movement tsaka air exchange.
5: Sir Francis, alam natin lumiliit at dahil nga sa flooded ngayon sa market, yung mga maliliit na itlog nagpapababa ng farm gate. Pero pag-uusapan ay yung kalidad ho ng itlog, ano ho, yung nutrisyon ng itlog, naapektuhan ba ng El Nino yan?
7: Yung nutrition mismo per se ng itlog ay hindi ho nagbabago yan. At wala tayong test, no? Wala tayong test na nagsasabi na bumababa ang kalidad, yung quality, no? Ang epekto is yung egg mass. So dumiliit yung itlog. Also, dahil mainit, no? Sobrang init, yung storage natin, yung storage po noong ating mga retailers o yung mga biyahero o yung mga traders natin, pag sobrang init tapos walang air circulation, mas mabilis masira.
5: Pero paano yan? Siyempre yung mga poultry farmers natin, para protektahin yung mga manok nila sa heat stroke, gumagamit sila ng mga cooling facilities, pwedeng ventilador, pwedeng mist blowers, sa loob mismo ng kulungan. Posibleng yung bubong, palitan din nila ng mga materials na hindi mabilis uminit. Tataas yung cost nila, pero paano yun? Pagdating ba sa itlog, sinacharge yun?
7: Tama po kayo, ano, meron tayong mga long-term investment, yung kulungan, yung bubong, no, marami na, maganda na technology natin ngayon. Pero tama po kayo, ito po, lahat po ito, lahat ng ginagawa natin ay karagdagang investment. Ang treatment natin dito is amortization. So syempre, kung kaming mga investors, no, mga negosyante, hindi natin ito kino-compute na isang taon lang. So ito ay kino-compute natin, ini-spread out natin to, maybe dapat to 7, 8 to 10 years, no, kung ito ay conventional, para hindi po tayo mahirapan. Ito po yung ina-amortize natin to ng karagdagang mga taon. Pero tama po kayo, karagdagan po ito sa investment, karagdagan po ito sa sa nagpapahirap sa ating mga negosyante.
5: Kasi expected naman talaga, Sir Francis, na talaga yung operational cost ng mga farm, yung may El Nino talagang mataas, ano? At lalo pa nga kung talagang bibigyan, i-improve mo yan, kagaya na binabanggit ninyo, mas maganda na ngayon. Pero paano naman naapektuhan ng El Nino yung supply ng itlog natin pagdating ng holiday season o yung Pasko? Kasi yung iba, pagkatag-init, nagbabawas sila ng alaga kasi namamatay. Kaya pagdating naman ng anihan dapat ng mga itlog, pagdating ng Pasko, medyo kinakapos.
7: Tama po kayo. Yung mga nakaraang taon, no, ang tuwing Pasko, no, hindi lang El Nino, no, marami pang mga ibang dahilanan, ano. Based sa ating history, mas naghahanda ang ating mga farm producers tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Ibig sabihin, kung meron mga challenges, nako-compensate naman ito o pinipilit natin itong i-compensate sa pagdagdagdag ng mga alagang manok. No, so kung tumaas ang mortality o kaya naman ay hindi naging pabor ang ating klima, nagtataas ng dami o population yung ating mga kasamahan para ma-offset o ma-compensate yung expected na karagdagan na demand during the holiday season.
5: Pero tama ba, Sir Francis, na talagang sa inyong pagtaya, talaga bang bumababa ang demand ng itlog tuwing peak ng tag-init? Kasi sinasabi nga, wala namang malaking okasyon, hindi regular yung pasok o suspension ng klase sa mga paralan dahil sa matinding init. Kaya nababawasan yung mga kumakain at gumagamit ng itlog sa komunidad. Pag-init ba talaga, medyo bawas ang demand?
7: Tama po yan. Ano, yan po ay taong

0: iwan sa mga farms. Pagka yun ay tumagal, yun ay ibinababa ang presyo, yun ang nagiging dahilan kung bakit nahahatak pababa yung presyo ng itlog. Dahil doon sa mga sizes, off sizes na hindi nabebenta o naiiwan kesa malugi o kesa itapon, yun ay ibinababa natin ang presyo.
1: Kumusta naman yung isa pang banta, ano, maliban sa El Niño, yung bird flu, yung avian influenza? Eh, matagal na proseso din pag-aproval sa mga bakuna eh. Kamusta yan? Meron ba tayong mga kaso ngayon yan?
0: Malaki na po ang ating in-improve sa problema natin ng bird flu. Last year po, early last year, mid last o third quarter last year, dalawang vaccine na po ang ating naaprubahan ng ating gobyerno at ngayon po ay nagagamit na po natin sila, no. Since last year po, nakapagbakuna na po tayo ng legal, no, legal na bakuna. Continuously hanggang ngayon po, ongoing po yan. So, hindi na po natin masyadong pinuproblema ang bird flu. Although, hindi pa po lahat nababakunahan at meron pong mga farms na pinipili pong huwag magbakuna, no. So, meron silang kanya-kanyang mga kadahilanan. So, pero generally, masasabi natin na mababa na po ang ating challenge sa bird flu.
1: Tama ho ba, Sir Francis, na dahil daw po sa matinding init, ano ho, mabilis humihinga yung manok, yung panting na tinatawag ho, para palamigin yung kanilang katawan, at yung mabilis na paghinga na yan, nagdudulot po rin ng respiratory alkalosis, yun pa nagpapababa ho sa antaso ng calcium na kanilang dugo na kailangan nila sa pagbuo ng matigas na eggshell. Kaya naging resulta, nagiging manipis daw po yung eggshell, madaling mabasag yung itlog pag ganitong mga panahon.
0: Napaka-technical na po nung tanong na yan, ano, pero pipilitin ko pong sagutin, ano. Tama po kayo, ang ating mga alagang manok ay hindi pinapawisan, no. Yung panting na tinatawag natin ay ito yung paraan nila para palamigin yung kanilang katawan, ano. Syempre yung panting, ito ay nagre-require ng energy, no, unnecessary energy. So itong panting, itong act of panting ay gumagamit sila ng kanilang reserve, no? Po pwedeng nutritional, po pwedeng yung energy na yan, no? Nada-divert doon sa imbis na mapunta sa itlog, nababawasan. Kasama na rin po siguro yan, yung nabanggit nyo, no? Syempre, calcium, isa yan sa vitamin, minerals na no, ng ating mga manok, hindi lang calcium, no. Lahat na po 'yan mayroong epekto, may synergistic effect po 'yan na nagbibigay po ng resulta na kabawasan sa production, lumiliit ang sizes at maaari din po na pagnipis ng eggshell quality.
1: Okay. May mga tanong na pumapasok. Okay, ano daw ang epekto ng El Niño sa timbang at paglaki ng mga bagong sisiw, yung mga pullets ba tawag doon? Apektado rin ba sila?
0: Tama po. Yung mga sisiw natin, ang tawag po dyan is mga day old pullets, no? Siyempre, pagka mas mainit nga, same effect pa rin. Basta ang konsepto po ng sobrang init ay paghina, kumain, ano? Tsaka po yung panting, no? Humihina, number one, hihina sila kumain. Pangalawa, magpapanting. So, yung mahina na sila kumain, tapos mapupunta pa yung kanilang energy sa papalamig ng kanilang katawan, no. Kung ito ay sisiw, imbis na mapunta yung kanilang body reserve and energy para palakihin, so sa body development, ay mapupunta pa, madadivert dun sa para palamigin yung kanilang mga katawan. So epekto niyan pagka sa mga panahon nito at meron kayong growing, no, growing na mga manok, medyo Mas mabagal. So mababa ang efficiency natin dyan.
1: Nakakakuha po ba ng tulong, ayuda, insurance sa PCIC yung mga naapektuhang negosyo ng itlog?
0: Ito po, sir, hindi ko po kabisado, no. Hindi ko po maisasagot ito ngayon.
1: Okay. Kaya po, baka panawagan na lang at baka meron kayong gusto magsabihin sa mga naikinig na nasa inyong pagkakataon, Sir Francis.
0: Well, bukod po dito sa ating summer, no, sobrang init, El Niño, syempre ito po karagdagan pang problema natin itong crisis no sa Middle East. Hanggang ngayon po ay namomblema po tayo dito sa crisis na ito. So

0: sabay-sabay po itong sinusolusyonan at ginagawan po ng paraan ng ating mga farm producers. So ang sitwasyon po ng ating mga farmers ngayon ay napakahirap, no? Imbis na yung normal lang na init o El Nino ang pinoproblema, ay namomoblema rin po tayo sa napakataas na ano, napakataas na cost of produce because doon sa ating mga imported na mga materyales na ginagamit sa ating mga feeds. Although alam natin na dahan-dahang bumababa yung krudo, pero yung fuel, pero hindi po sapat eh, para ibalik doon sa dati.
1: Sir Francis, no? Tayo po medyo kapusa sa oras, pero salamat po ng marami ho sa mga input, sa mga paliwanag na kasama namin kayo this morning. Hanggang sa muli po, stay safe, God bless. At sir, balikan mo na yung Zumba at favorite breakfast mo. Maraming salamat.
0: Salamat din po sa pagkakataon.
1: Boss Sir Francis Ojihara na presidente ng Philippine Ag Board, ating kaugnayan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tako na tayo sa ating agritorial, editorial.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ananatiling lugmok sa kahirapan ng mga lokal na magsasakat manging isda po dito sa bansa. Ang nagpapakain sa atin, ngunit sila pa rin ang madalas na walang makain sa mababang presyo ng ani sa pamamagitan po ng mga middlemen. Sa gitna po ng krisis na yan, Sagip Saka Act, yung Republic Act 11321, ang natatangi pong salbabita upang itama naman ang baluktot na sistema. Balit ang tanong, nararamdaman ba ito sa iba pa o nananatili lamang itong magandang pangarap sa papel? Ang esensya ho ng batas ay simple. Inatanggal nito ang mababang proseso ng public bidding upang ang mga ahensya ng gobyerno at mga local government unit direktang makabili ho ng pagkain sa mga lokal na kooperatiba. Ang hulugan, yung mga ospital, yung mga paaralan, may mga munisipyo ay obligado ng tangkilikin sa sariling atin. Sa ganitong paraan, masisiguro po ang mga magsasaka ang tamang kita at permanenteng merkado naman. Baman, nagiging mabagal ho naman ang pagpapatuma dito dahil sa takot ng ilang opisyal sa batas ng audit na nakasanayan ang burokrasya. Pangbasagin ng pader na yan, naglabas po kamakailan ng administrasyon ng mas mahigpit na direktiba. Ibanta rin mula sa mga mababatas na kakaltasan ang pondo ng mga ahensyang hindi susunod. Po isang uri ng political will na matagal na ang hinahanap ng sektor ng agrikultura. Hindi po sapat yung mga photo ops lamang at yung mga formal na seremonya. Ang pagbili po sa sariling ani ay hindi ho pabor, kundi isang legal na obligasyon. Paras na ho para seryosuhin ang implementasyon ng Sagip Saka Aga. Ipinati ng saka, tuloy ang mawala ng magsasaka ang Pilipinas.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ano ho kaming oras? Maraming salamat sa ginawa niyo pagsama sa amin. Ingat na lamang sa biyahe. Basa ang kalsada. May malakas ulan kanina. Tayo po lamang sa pagmamaneho. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kapatid na himpilan. DWCI nandiyan po ho sa MPD Gilocos natin. Isidya sa mga parte naman ng Cagayan. Sa kanan nila Alvin Roman Arnel. Panin po naman sila. Sino pang kasama natin dyan? Nida, sila Susan Chemart. Mapanin sila sa Marisol Julius Camille and Rona. Sa ngalan pa rin po ng ating mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tenambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, basta-basta naniniwala sa fake news, wag ko tayo magbarin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan.
4: Headlines.
3: State visit ng Pangulong Marcos sa Japan naging matagumpay at kapakipakinabang.
4: Headlines.
3: Brigada Eskwela 2026 ilulunsad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa gumong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 11.
4: Headlines.
3: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Ang umano ay pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Baudi Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Vietnam President Tho Lam na kasalukuyang nasa state visit sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga, inaasahan ang dating ng Pangulo ng Vietnam na sasalubungin ni Pangulong Marcos sa Kalayaan Grounds kung saan siya bibigyan ng arrival honors. Bahagi ng programa ay ang paglagda sa guest book at pagkatapos ito ay susunod na ang restricted meeting ni Pangulong Marcos at President Lam. Matapos ang private meeting ng dalawang leader ay ang kanila ng bilateral meeting na kung saan ay inaasahan kasama na ang ilan sa kani-kanilang miyembro ng gabinete. Susunod na dito ang presentasyon ng ilang mga nalagdaang kasunduan at joint press conference at kasunod na nito ang exchange of gifts, photo opportunity at state luncheon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang matagumpay at kapakipakinabang ang kanyang 4 na state visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, nagresulta ang biyahe sa mahalagang kasunduan na magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang pangdiplomatiko ng Pilipinas. Anya, lalo pang tumibay ang 70 taong pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagbisita. Nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundong Pilipinas at ang Japan na laiangat ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Kasabay nito, pinalawak din ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Narito ang pahayag ng Pangulo.
8: Prime Minister Takaichi and I also exchanged views on pressing regional and global issues, including the developments in the South China Sea, and as well in the Middle East and the latter's impact on energy security. We reaffirmed our shared commitment to ASEAN unity and centrality as I conveyed the Philippines' priorities of the ASEAN chair this year. Japan likewise expressed its support for our candidature to the United Nations Security Council.
3: Senador Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng pag-uusap para sa General Security and Military Information Agreement o GSOMIA. Inaasang ito ang magpapalakas sa pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa usapang pangseguridad. Bukod dito, nakakuha ang Pangulo na umabot sa $3.4 billion na halaga ng investment pledges at mga oportunidad sa negosyo mula sa mga Japanese investor. Tinatayang makakalikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Japan at tiniyak na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers.
8: We secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. I also held business meetings with the executives of Furukawa Electric Corporation, Sumitomo Electric Industries, Minebea Mitsumi Incorporated, and Suneso Group Corporation. These four businesses have pledged, proposed, and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isang magandang ehemplo sa foreign direct investment ang pagpapalakas ng Pilipinas sa relasyon nito sa Japan at ang pakikibahagi nito sa Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Binigyan din ni financial analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na matagal nang hinahanap ang ating gobyerno ang ganitong oportunidad para mapaigding ang direktang pamumuhunan sa mga foreign o ng mga foreign investors sa bansa. Anya, hindi lang ito makakatulong sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Gate Pali Ravelas, mahalaga ang maihatid nitong pamumuhunan at kita sa ating bansa, lalo pa sa panahon ng krisis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
9: Matagal na tayong gutom sa foreign direct investments at pag nangyari ito, ito ay magbibigay ng hindi lang trabaho. Ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East. No? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
3: Si financial analyst Jonas Ravela.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilulunsad ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 sa pakikilusin ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang 240,000 beneficyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad program para sa nasabing aktibidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na layunin ng Brigada Eskwela na mag-provide ng 1,000 trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela habang patuloy ang mga klase. Ayon pa sa DepEd, naglaanan dole ng mga 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng tupad program upang suportahan ang Brigada Eskwela at school readiness activities para sa school year 2026-2027. Binigyang prioridad ang mga magulang, kapatid at guardian at mga kamag-anak na mga mag-aral na kwalipikado sa guidelines at validation process ng tupad program. Kabilang sa mga gagawin nilang trabaho ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng pasilidad at iba pang maintenance work na tinatayang 240,000 silid-aralan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maring umabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ito'y ayon po sa Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na may sapat na kawaniya mga pampublikong elementary at secondary school sa bansa para humawak sa milyong-milyong estudyante. Anyang mga nasabing paaralan ay may mahigit sa 1 milyong teaching at non-teaching personnel.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers at operators. Sa sinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 peso discount kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri din ang henhya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga tinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions ayon sa DOE. Nasa mahigit sa 1,100 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators. Ito'y batay naman sa datos na naitala hanggang nitong May 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang makinabang sa subsidya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Umabot na sa 11 bilang na mga taong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa isang Facebook post, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na nakakuhang ng mga rescue personnel ng mga 15 katao mula sa gumuhong gusali ayon sa BFP. Nagsagawang mga responders ng pagtatanggal ng mga debris at access operations gamit ang mga heavy equipment upang magtatag ng ligtas na ruta papasok sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng ahensya, patuloy mga responders sa kanilang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nakatakdang sumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang formal na tugon sa Articles of Impeachment. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hanggang alas 7 ng gabi maaring personal na sumite ni Duterte o ng kanyang legal counsel ang tugon sa nasabing mga artikulo. Sakaling magdesisyon si Duterte na personal na i-file ang nasabing dokumento, isasara ang ilang bahagi ng Senado upang hindi magkaroon ng gulo doon. Tanging mga otorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang pumasok sa Senado.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiniyak ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi napapabayaan ng Kamara ang legislative work nito kahit abala rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Asidre, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mahalagang usapin at hamong kinaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang kamakailang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Kalinga Bill na layong maglatag ng komprehensibong tugon sa kasalukuyan at mga posibleng krisis. Gayun din ang mga House bills na ipinasa sa ikatlo at ikalawang pagbasa na nagpapatunay na on track ang House of Representatives sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ipinapakita nito anya na hindi lamang sila nakatutok sa mas maingay na aspeto ng kalagayan ng bansa gaya ng impeachment, kundi patuloy din nilang ginagampanan ang kabuuang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa mambabatas, parehong mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso ng impeachment at sa mga gawaing may direktang epekto sa pamamahala at kapakanan ng mamamayan maging sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Senate President Alan Peter Cayetano giniit na walang kinalaman sa impeachment ang panukalang remote participation at voting sa Senate sessions. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng Senate rules tungkol sa remote participation at voting sa kanilang mga sesyon. Ayon kay Cayetano, wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil naaprubahan na nila ito nang formal silang mag-convene bilang impeachment court nitong May 18. Pinunto ng Senate President na magsisilbi ring presiding officer ng impeachment court na kapag inamyendahan ang rules ng impeachment court ay kailangan pa itong i-publish at tatagal ang proseso. Pinaliwanag rin ni SP Cayetano na ang kanyang pananaw tungkol sa proseso ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang rule amendment. Anya, walang railroading na naganap at walang nilalabag na Senate rules dahil mas makapangyarihan ang plenaryo sa mga komite. Kaya naman hindi na anya kailangang dumaan sa Committee on Rules ang panukala na una ng pinunto ng minority senators na hindi pa nila nabubuo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang umano'y pagsasagawa ng exercises na mga barko ng China sa Bao de Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mariing pinamulaan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng Chinese Communist Party. Kaugnay ito sa umano'y pagsasanay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy o PLAN sa Baho de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pagkamat patuloy nilang namomonitor ang presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kalat-kalat-an niya ang mga iyon. Walaan niya sila namomonitor na organisadong galaw gaya ng tactical maneuvers at joint formation na makapagsasabi na mayroon ngang isinasagawang military exercises sa lugar. Nauna rito, kinumpirma mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga estrukturang itinatayo ng China sa Baho de Masinloc. Sa kanilang pagdalo sa Shangri-La Dialogue kasama si Defense Secretary Gilberto Chidoro sa Singapore, sinabi ni Browner na kanila itong itinatag sa mga nakalpulo nila mga bansa at nagpahayag ang mga ito ng pagkabahala. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Hibox ng camera footage na nagpapakita ng pagdaloy ng lava at pagguho ng mga materyales mula sa Bulkang Mayon na nagresulta sa collapse-fed pyroclastic density currents of PDC ay sa FIVOX na italang ng naturang lava effusion mula 6:55 hanggang 6:57 kagabi. Una nang iniulat ng ahensya ang isang PDC event na naganap kahapon ng hapon. Tinatayang umabot sa halos 2,000 meters ang naging daloy nito sa bahagi ng Miisi Gully. Bukod dito, nakapagbuga ng PDC ng kulayabong usok na umabot sa taas na 1,800 meters above mean sea level bago ito kumilos patungong east-northeast na direksyon. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nagpapahiwatig ng patuloy na pagkakit ng magma at mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at iba pang volcanic hazards.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nito na sa pagdugon ng mga sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Kabilang sa mga katuwang nito ang United Nations World Food Program o UNWFP. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations. Sa tulong ng mga kagamitan at suportang binigay ng UNWFP, inaasang magiging mas mabilis at mas maayos ang pagpaproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga apektadong komunidad. Layunin ang naturang partnership na mapabilis ang paghatid ng ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng sakuna at matiyak agad ang nanatutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Naniniwala naman ng DSWD na ang matibay na pakikipagtulungan sa mga international partners ay makakatulong sa pagbibigay ng mas epesyente at epektibong serbisyo sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa mahigit sa 604 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 126 drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nasabat ang mayigit sa 66 kilos ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana, kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyong ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makisa at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumagda na ang korte o ang Korea International Cooperation Agency, Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng proyektong naglalayong palakasin ang sistema ng crime investigation sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakalaga ng $6.9 billion. Dilagdaan ang record of discussions noong May 28 sa Campo Crame, Quezon City sa pangunguna ni Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Belesio Natates Jr., Kongika Philippines Country Director Jung Yong Son at South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa ilalim ng proyekto, pagsasamahin sa isang digital platform ang apat na magkakahiwalay na investigation systems ng PNP, kabilang ang CIRAS, CIDMS, E-Warrant at E-ROGS. Layunin itong pabilisin ang pagproseso ng mga kaso, pagbutihin ang pagsusuri ng datos at gawing mas epesyente ang criminal investigation operations. Ayon sa mga opisyal, makakatulong din ang proyekto sa pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa law enforcement at sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Korte Suprema kinatigan ang hiling na legal separation ng isang lalaki mula sa abusado nitong asawa. Narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpasya ang Korte Suprema na maaring magsilbing batayan para sa legal separation ang mga kilos ng asawa na lumilikha ng mapang-abuso, nakakatakot at hindi ligtas na kapaligiran sa isang tahanan. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Antonio Ko Jr., pinagbigyan ng Second Division ng Korte Suprema ang petisyon ng isang mister laban sa kanyang asawa matapos mapatunayan ang mga ginawa nito ay may tuturing na grossly abusive conduct sa ilalim ng family code. Nagugat ang kaso sa mag-asawang ikinasal noong 2003 at nagkaroon ng dalawang anak, Ayon sa mister, kinontrol ng kanyang asawa ang kailang pananalapi. Tumangging tulungan siya sa mga gastusing medikal, pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak, ipinagbawal ang pakikisalamuha niya sa mga kaibigan, tumangging sumailalim sa marriage counseling at ginamit umano ang kailang mga anak upang mapilit siyang mapagbigay o magbigay ng karagdagang suportang pinansyal. Una nang pinagbigyan ng Regional Trial Court ang petisyon para sa legal separation ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals sa pagsasabing karaniwang alitan lamang umano ito ng mag-asawa. Gayunman, sinabi ng Korte Suprema na ang pinagsama-samang mga kilos ng asawa ay lumilikha ng hostile at intimidating environment para sa mister na sapat upang maituring na grossly abusive conduct at maging batayan ng legal separation. Dahil dito, ibinalik ng mataas na hukuman ang kaso sa Regional Trial Court para sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa at pagresolba sa usaping kustodiya at suporta sa kanilang mga anak. Tiwalay naman na opinion, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na ang ilang mapang-abusong kilos ay maaring maging sapat na batayan para sa legal separation kahit hindi ito maabot sa antas ng psychological incapacity. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ng mga Pinoy sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 OFWs habang mahigit sa 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, mahigit sa 34,000 na apektadong Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration program upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga pekeng work abroad offers sa social media. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagdami ng recruitment post na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Kakdak posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat tiyakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimong job order at visa processing, lalo na ang paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Hinikayat din ni Kakdak ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maring report ang mga kahinahinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat na ipangambang mga non-resident Filipinos o na migrante sa Estados Unidos sa kabila ng mga pahayag ni President Donald Trump laban sa mass illegal migration. Gate ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Secretary Dante Francis Ang II. Gaya ng sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, kinakailangan lang na sumunod sa panuntunan ng batas ang mga kababayan natin na naninirahan sa Estados Unidos. Payo pa ni Secretary Ang, mas mabuti nang umuwi ang mga illegal na migrants nating kababayan kaysa maipadeport ng US government pabalik sa bansa. Anya ito'y dahil kung hihintayin pa nila na ma-deport sila, ay tuluyan silang mawawala ng pag-asa na makabalik at makapanirahan sa Estados Unidos.
14: I want to echo what our embassy in Washington DC has said, Ambassador Romualdez, that you know, the best advice that we can give is for our Filipinos there to follow the rules of the hotel. If need be, I think they say it's better maybe to return home to the Philippines rather than get deported, because once you're deported, then you lose any possibility of returning back to the U.S. And so the better way is to follow the rules.
3: si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Ang II.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagdataas ng housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund magpapalawak sa access ng mga Pilipino sa pabahay. Ito'y ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tiyempong balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang desisyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig na itaas sa 10 milyon ang maximum housing loan na maaring ma-avail ng bawat borrower nito. Ayon sa DESUD, malaking tulong ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino, lalo na mga middle income earners sa abot-kaya at decenteng pabahay. Inaasahan rin ni DESUD Sekretaryo Sir Ramon Aliling na dahil sa housing loan increase ay tataas ang demand pagdating sa mga condominium at residential units, particular sa Metro Manila at mga kalapit na urban centers kung saan mas mataas na ang halaga ng mga ari-arian. Malaking hakbang din umano ito sa pagkapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ng kalihim, makikinabang din ang iba pang sektor sa ekonomiya tulad ng construction, manufacturing, transport, retail at furniture industries dahil sa paglakas sa aktibidad sa housing sector. Kaugnay nito ay hinimok naman ng DESUD ang mga property developer na mag-alok din ng mas competitive at abot-kayang housing packages para mas maraming miyembro ng Pag-ibig ang makinabang sa pinalawak na programa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 400 katao inaresto sa buong Pransya matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng football fans at ng mga pulis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Inareso ng mga otoridad sa France ang mahigit 400 individual kasunod ng kaguluhan sa gitna ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Paris Saint-Germain o PSG laban sa Arsenal sa finals ng UEFA Champions League nitong Sabado. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ni French Interior Minister Laurent Nunez na umabot sa 280 katao ang dinakip sa Paris matapos ang naging paharas na palitan ng mga tagahanga at ng mga pulis. Sinasabing gumamit ng mga paputok ang mga taga-suporta ng PSG sa mga latsangan, kaya naman nagpadala ng libo-libong miyembro ng kapulisan upang matigil ang kaguluhan na nagdulot ng matinding aberya sa mga biyahe ng mga bus at tren sa Paris. Marami rito ang nagsugatan sa gitna ng tensyon at dito na pwersang gumamit ng tear gas ang riot police upang itaboy ang mga nag-umpisa ng kaguluhan. Mula sa RP World Service, para sa Radyo Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: National Capital Region muling nasungkit ang overall title sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: For the 19th straight year, kampiyon na namang muli ang National Capital Region. Sa katatapos lang na 2026 Palarong Pambansa na dinaos sa Agusan del Sur, umakot ang Team NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals para muli maghari at magreina sa prestigyosong torneo na suportado ng Department of Education at Philippine Sports Commission. Kagabi, pormal na nagtapos ang palaro Tuag Sur sa Patinay Sports Complex sa Prosperidad. Mula Agusan del Sur, babalik sa Luzon ang hosting ng Palarong Pambansa for 2027 at i-host ng lungsod ng Quezon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag Panatag ang may alam.
19: Maging Panatag Pilipinas.
20: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
21: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Measles Rubella Supplemental Immunization Program ilulunsad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Rodeline.
22: Ilulunsad sa lalawigan ng Batanes ang Measles Rubella Supplemental Immunization Program ng Department of Health na pangungunahan ng Provincial Health Office. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa buong bansa. Gaganapin ang paglulunsad ng nasabing aktibidad bukas, June 2, sa Batanes State College Amphitheater. Personal itong dadaluhan ni Governor Ronald Aguto Jr. at Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw at Assistant Regional Director Dr. Rachel Tolentino at iba pang opisyal ng DOH. Kasabay nito ay gaganapin ang supplemental immunization ng measles rubella sa mga batang 6-59 na buwang gulang sa lahat ng rural health units sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalawig sa mga medical mission sa Batac City, Ilocos Norte, sinusulong ng lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jude.
23: Upang matiyak na maalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan sa Batac City, mas pararamihin pa ng lokal na pamahalaan ang isinasagawa nitong medical mission sa mga barangay. Sa ngayon, nasa 2 beses sa isang taon pumupunta ang City Health Office, lalo na sa malalayong barangay ng Lusod, upang ibigay ang libreng konsulta sa gamot, maging mga residente na hindi na makagalaw ay pinapasyalan ng mga doktor ng LGU. Ayon kay Sanggunyang Panlunsod Committee on Health Chairman Dr. Mara Medina Borleo, hangad ng LGU na mas marami pang serbisyo ang maibigay nila sa tao tulad ng laboratory services, tests tulad ng ECG, X-ray, mas maraming gamot at iba pa. Isinasaayos din ng LGU ang schedule ng mga sasakyan ng barangay upang libre at komportableng maihatid sa ospital ang mga pasyente na hindi na makagalaw para sa kanilang regular na check-up. Tugon ito sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng mas madali ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa wet season planting period sa Oriental Mindoro, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
4: Isinusulong ng DA ang pagkakaroon ng sufficient rice supply sa wet season planting period sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalitang kagawaran, mamamahagi sila ng inbred rice seed assistance sa halos 400 magsaka ng palay na mayroong nasa 507 hektaryang sakahan sa bayan ng Pola. Nilalayo nito na mapagbuti ang ani ng palay kaysa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pola Municipal Rice Program Coordinator Darius Dimawala, ang karagdagang supply ng conventional inbred seeds ay inaasahang darating na para sa mga magsaka na hindi pa nakatatanggap ng assistance. Nakatakda na rin ipamahagi ang hybrid rice seeds sa identified hybrid cluster areas sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang magkakaloob ng medical allowance grant para sa mga empleyado ng Naga City, Camarines Sur, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
5: Isinusulong ng Naga City Council ang isang panukala na nagkakaloob ng 7,000 pisong medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng Naga City LGU. Sa panukala ni Naga City Councilor Francisco M. Mendoza, ang naturang medical allowance ay magsisilbing subsidiya para i-enroll o i-renew ang health coverage o HMO plan na kinuha ng mga empleyado ng City Hall. Ibibigay ang naturang allowance sa dalawang uri. Una ay sa pagkuha ng aktual na HMO coverage at ikalawa ay ang direktang pagbibigay ng pera. Ipapamahagi ang allowance sa pamamagitan ng cash, ngunit kinakailangan magsumite ang empleyado ng dalawang valid documents na nagpapatunay na sila ay naka-enroll sa isang pribadong HMO. Kukunin ang pondo mula sa personal services budget kada departamento. Maaari ring i-adopt ng mga barangay ang patakaran na ito depende sa financial capacity ng barangay. Ang nasabing panukala ay salig sa inilabas na Executive Order No. 64 at Budget Circular No. 2024-6 ng Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Electrification Administration humihiling naman na wag muna magsagawa ng eleksyon para sa Board of Directors ng isang electric cooperative sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle P. Lapil.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Lizelle.
7: Inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya ring chairman ng Committee on Energy sa Kongreso na humiling ang National Electrification Administration o NEA na wag na muna magsagawa ng eleksyon para sa Local Board of Directors ng Palawan Electric Cooperative o PALECO habang hindi pa niya na isasaayos ang sistema sa supply ng kuryente sa Palawan. Ayon din kay Alvarez, kailangan muna na magkaroon ng tatlong distribution loop sa probinsya, partikular sa bawat distrito mula sa iisa lamang sa ngayon. Kailangan aniya na magkakahiwalay ang pangangasiwa sa bawat loop dahil napatunayan na aniya na hindi epektibo sa kasalukuyan ang sistema ng iisa lamang ang namamahala sa kabuuan ng lalawigan.
8: Napahiusap ng NEA Administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pahiusap ko sa kanya, dapat palibo 1, palibo 2, palibo 3. Ayaw ko pumayag na isang palibo lang magmamalit.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa

0: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat kasi siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DICT, pinalakas ang AI-powered digital skills sa mga public servants sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dalia.
5: Sa gitna ng mabilis na digital transformation ng bansa, nagiging hamon ang mabagal na proseso at kakulangan sa AI at digital skills sa pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng mga kawanin ng pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology, kung DICT, Southern Leyte Provincial Office, ng Basic AI Tools Gemini-Powered Workspace Training sa Tech for Ed Digital Transformation Center, Masin City, para sa mga personahe ng TESDA Southern Leyte. Sa isinagawang hands-on training, mas pinaigting ng mga kalahok ang kanilang kaalaman sa artificial intelligence at mga practical na AI tools na makatutulong sa pagpapabilis ng administrative workflows at pagpapahusay ng paghahatid ng serbisyo publiko. Tampok dito ang pagbuo ng custom AI assistants, paggamit ng fast at pro models para sa mas produktibong trabaho, real-time content generation gamit ang Canvas at paggamit ng deep research tools para sa mga epesyenteng data gathering at decision making. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinatitibay ng DICT ang pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan tungo sa mas epesyente, makabago at digital-ready bureaucracy. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Bilang ng mga driver mula sa Western Visayas na nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD, pumalo na sa mahigit sa 65,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marianne Grace Erenieta.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marianne.
6: Umabot sa higit 65,000 na driver sa Western Visayas na nakatanggap ng 5,000 pesos na Cash Relief Assistance o CRA mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa datos ng DSWD Field Office 6, nakapaglabas ang ahensya ng kabuuang 329 million pesos para sa 65,983,000 na benepisyaryo. Sa kabuuang bilang ng mga nakatanggap ng ayuda, higit sa 54,000 ay tricycle driver, higit sa 6,000 ang mga jeepney driver, at higit sa 4,000 naman ang driver ng Transportation Network Company o TNC at Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa DSWD 6, ang mga benepisyaryong hindi pa nakaklaim ng kanilang ayuda ay hinihikayat na hintayin ang schedule ng isa sa gawang espesyal na payout. Ang pamamahagi ng CRA ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Lanao del Sur at Marawi nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Johania Yusuf.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania.
7: Tumanggap ang higit 30 barangay sa lungsod ng Marawi kabilang ang mga permanent at transitory shelters ng tig sa 10 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Lalawigan,

0: bilang ito sa mga inisyal na aktibidad bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Layunin raw ng inisyatiba na makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga naninirahan sa mga transitory shelters sa lungsod. Samantalang mga ibang bayan ay nauna nang nakatanggap sa isinagawang rice distribution ng lokal na pamahalaan, kagaya ng Taraka, Tamparan, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi at iba pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaro bilang bahagi ng Social Assistance Program ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Ayuso, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga programang pangkaunlaran para sa pamilya ng OFWs, iniandog ng OWA Caraga Regional Welfare Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
3: Inilapit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang mga programa para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na taga Surigao. Alinsunod sa commitment ng OWA na maserbisyuhan ang mga OFW at kanilang pamilya, nagsagawa ito ng back-to-back na Family Development Support o FDS program sa Barangay Poktoy at Barangay Trinidad sa Surigao City. Mayroong learning sessions tungkol sa values, reorientation, financial literacy at tinalakay din ang Tulong Puso program kung saan hinikayat ang pamilya ng mga OFW na magnegosyo. Nagsagawa rin ng training sa organic feeds formulation para sa mga OFW at pamilya nito upang mahasa ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa mga livelihood opportunities. Aktibo naman silang lumahok at nagpakitang interesadong matuto, lalo na't hinikayat sila ng OWA Caraga Regional Welfare Office sa pagninegosyo sa layuning umunlad ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
9: Thank you,

0: Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
7: Bahay kubo kahit munti.
6: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
6: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic.
9: Singa mo sa talong, sigarilya sa pagi.
6: Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Bye bye, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3, the Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Lunes, June 1. Uy, nakakapanibago ah. June 1, 2026. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, do keep us company. Magdamag, umulan dito sa gawin ng Quezon City at mga karatig lugar. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna, pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Makikipag-ugnayan tayo sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas. Traffic!
10: Traffic update muna atin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
0: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Kaingin Road hanggang dito na rin po yan sa may Senya Road. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Monte Dipitan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas to heavy traffic. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalikpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po, simula po niya sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po yan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalikpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy naman po, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5BB flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bohon Serrano intersection. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco Street. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Commonwealth. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may elliptical ng Visayas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending na 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Pero po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Ngunit ang Makati po ngayon ay wala pong number coding dahil po ngayon ay Makati Day. Then kaya payo na lang po natin sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kasyadan ay basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutong na MMD Metro Base. Magandang umaga po.
10: Thank you so much, Roger Mutok. Yan po ang update mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 10 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard and later on tayo po ay hingi din ng update direkta mula sa PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May mga panibago na namang activities, ika nga ang bulkang ng Mayon kagabi. At siyempre, hingi rin tayo ng update sa iba pang sa monitoring po ng PHIVOLX sa iba pang mga active volcanoes natin dito sa Pilipinas. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero bago tayo mag-break for some reminders, eto, ha? Update muna mula sa Quezon City, mga pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas batay po sa Okta Research Survey.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Balita natin sa atin ni Marian Bastasa, Mary.
11: Alang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ayon yan sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Batay sa resulta ng tukulang masa survey, lumalabas na 74% ng respondents ang suportado ang impeachment trial, na mas mataas kumpara sa 69% noong Marso. Lumalabas din 21% ang tutol sa impeachment trial, habang 4% ang nananatiling undecided. Pinakamataas ang suporta sa Visayas na umabot sa 82%, na sinundan naman ng NCR na nasa 81%. Sa Mindanao, bagamat 58% ang pabor sa paglilitis sa Senado, 41% naman ang tutol, na pinakamataas din sa lahat ng lugar. Ayon sa Okta Research, hindi ito nangangahulugang inuhusgahan na o inosente ang pangalawang pangulo, kundi nagpapakita lamang ng suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial bilang bahagi ng proseso na itinatakda sa konstitusyon at para mabigyan ng due process ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa itong simula April 20 to 24 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Samantala, Alan, dito sa ibahagi tayo ng Commonwealth Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin itong mahina ulan. At kani-kanina ito, mga mag-6:49, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsimulang bumuhos yung ulan. At hanggang sa mga oras na ito, ay meron pa rin ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Thank you. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: Radyo Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
15: Ang tagintig ng FM.
12: At lakas
15: ng AM.
12: Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
19: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
31: Radyo Magazine.
32: Serbisyo Publiko.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
37: Collab.
38: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Sabayan ding mapapanood sa live Facebook streaming po ang nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
41: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at sila po na sumusubaybay sa inyong programa.
10: Yes, ma'am. Una, makikibalita po kami. Mga update lamang po sa mga accomplishments naman ng Philippine Coast Guard. We understand na pati sa anti-smuggling operations nationwide ay mahalaga na rin ang papel na ginagampanan ng ating PCG. Commodore Kayabyab, ma'am, please.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong May 28, kasama po ang Philippine National Police. Tayo po ay nakapag-seize at nakapag-intercept ng halos 27.4 million po na halaga po ng mga alleged illegal cigarettes po yan sa area po ng Sultan Kudarat. So, at sunod po dyan, Sir Alan, no, tayo rin po ay nakapagsagawa ng similar apprehension sa area po ng Sarangani noong March 19 na halos sa 196,450 na alleged illegal cigarettes po ang atin na kumpiska. And we are already turning over them sa proper authorities of Philippine National Police to file appropriate criminal charges, particularly ito pong Republic Act 10863. At sa pinagsanib rin po na pwersa ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ng PDEA, tayo rin po ay naka-apprehend po no, ng dalawang suspects sa area po yan ng Occidental Mindoro na kung saan allegedly ay andun po yung mga kagamitan na posibleng ginagamit po sa paggawa po ng mga illegal na droga.
10: Okay, so itong sa Mindoro naman, Ma'am Noemi, ay may kinalaman sa illegal drugs po?
0: Yes, tama po kayo. So nakipag-coordinate po sa atin ang Philippine National Police at ang PDEA na kung saan ay ginamit po ang ating Philippine Coast Guard vessel no, to serve as platform at mai-transport po itong ating mga law enforcement operators papunta po ng Occidental Mindoro. Again, to para magsagawa po ng illegal drugs operations po dito sa area po ng Occidental Mindoro.
10: Opo. So, nakikita natin dito na mahalagang naka-standby at palaging ready ang mga sea assets ng ating Philippine Coast Guard, ano? Dahil sa mabilisang pagbibiyahe, pagtawid dagat ay nagagamit ang ating mga sea assets na ito para sa mabilis, ika nga, na pagbibiyahe at pagresponde, ma'am.
0: Sir Alan, itama po kayo. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaba na ibigay po ang buong suporta ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang iba't ibang ehensya para masigurado po ang kaligtasan at seguridad ng ating po mga kababayan.
10: Mm-hmm. Okay. Sa ibang aspeto naman, Commodore Kayabyab, ma'am, of course, nandiyan ang dumadala, sika nga, ang pagkakaroon ng mga monsoon rains ano po in various parts of the country. Kumusta ang pagtutok naman ng ating Philippine Coast Guard dun po sa mga pagbibiyahe ng ating mga sasakyang pandagat at ang kahandaan sa pagbabantay ika nga sa ating mga sasakyang pandagat, Commodore, ma'am?
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. No? Sa Bagyong Doming po, actually kahapon, ay nagsuspend po tayo ng island hopping activity dito sa area po ng Negros Occidental, particularly sa may Hinubaan at saka sa may Sipalay City. At again, na-announce naman po ng ating pag-asa ang pagkasimula po ng habagat. No? So, posible po ito magdala ng malakas na ulat, malakas na mga alon. Kaya pinaigtin po natin ang pagkasagawa ng ating mga information campaign, particularly sa mga coastal communities po natin, na para po i-remind ang ating po mga fisher folks na in case po no, na hindi naman po kagandahan ang sea conditions sa mga area po nila, ay ipagpaliban po muna ang paglalayag. At atin din po pinapaigting ang atin pong pagkasagawa ng mga reminders po, no? Na kung in case na hindi po talaga maiiwasan, kasi we understand naman, Sir Alan, na talaga itong ating coastal areas ay ang fishing na talaga ang kanilang way of livelihood. Yes. So ang atin pong paalala is palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone. At palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng abirya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde. But again, ang paalala po natin, Sir Alan, in case po na talagang hindi naman po kinakailangan at talagang masama po ang lagay ng karagatan, ay pagpaliban po muna ang kanilang paglalayag.
10: Mm-hmm. Of course, pag signal number one, I understand papano may up to a certain point, depende sa kategorya ng mga sasakyang pandagat, hindi na pinapayagang maglayag. Tama po ba yon, Commodore?
0: Well, Sir Alan, ang pulisiya po ng Philippine Coast Guard, pag talagang signal number one, ay we don't allow any vessels to depart any ports po. Pero meron po tayo mga special consideration.
10: Opo.
0: Halimbawa, sa pagtaas po ng signal number one within 12 hours, ay inaalaw pa rin po natin yung mga ro-ro vessel kung ang area po na pupuntahan nila ay halos 30 minutes to 1 hour, parang in layman's term, Sir Alan, parang tanaw mo yung kanyang pupuntahan na puerto o na pantalan. Opo. So we allow that. And then pangalawa, ay kung hindi pa siya takip silim, hindi pa sunset. Pero pag lumagpas na po itong oras, itong 12 hours na ibinibigay, parang window hours po ito, Sir Alan.
10: Opo.
0: Na we still allow them kasi wala pa naman yung bagyo talaga sa kanilang area. At we understand naman talaga na may mga islands, no, o yung mga probinsya na talagang dependent sa mga water assets o itong mga barko na ito. We allow them, but then again, meron tayo ino-observe na window time po natin.
10: Mm-hmm. Okay. On another matter, Commodore Cayabyab, we understand na maging dito sa search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong building diyan sa Angeles City, aktibo ang partisipasyon at pagtulong ng mga Coast Guard personnel. Update lamang po from your end tungkol dyan, ma'am, please.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, patuloy po ang deployment ng ating mga Coast Guard K-9 working dogs kasama po ang ating mga search and rescue personnel. At etong nakaraang araw nga po ay talaga malaking tulong ang ating mga aso. They were the one, no, na naging way po natin para ma-locate po etong mga bodies na hinahanap po natin. So talaga nagpakitang gila, Sir Alan, etong ating working dog na si Travis, Summit at saka si Ukso. So halos 4 at 5, etong ngayong umaga may nakatanggap rin po tayong report na meron pong na-identify at na-locate etong aso po natin at ongoing na po ang pagkuha itong mga bodies sa gumuhong lupa dyan sa may Angeles City po.
10: Mm-hmm. Okay. In closing, Commodore Cayabyab, of course, gusto kong saluduhan ika nga ang partnership ng Presidential Broadcast Service at ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ano? Magkatuwang pagtutulong na paghatid ng napapanahon, tama at makabuluhang impormasyon, lalo tigit kaugnay ng mga aktibidad ng Philippine Coast Guard. And bukas, maiden episode na ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Imbitahan natin, ma'am, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood doon po sa inyong programa which will be launched tomorrow at 1 p.m. Commodore, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po. Again, sa oportunidad po na mailabas po at maiere ang ating mga serbisyo na ibinibigay po sa publiko. So simula po bukas ay magsisimula na po itong serbisyong Coast Guard po natin. Yan po ay sa oras na alauna hanggang alas dos po na hapon. So tinitiyak po natin yung ating timely at accurate na information po na ibibigay po sa publiko. At inyo po maririnig yung ating mga sinasagawa, mga operasyon, accomplishment sa iba't ibang kapuluan po na sakop po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Alan.
10: Opo, Commodore, salamat po na marami. Good morning.
0: Yes, good morning, Sir Alan. Maraming salamat po.
10: Thank you. Si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson, ang boses mula po sa Philippine Coast Guard.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Lindong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: 27 minutes, makalipas pong 7 a.m. Dito muna tayo sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning ang kanilang resident volcanologist. Yan po sa Legazpi City, Albay. Si Dr. Paul Alanis. Sir, magandang umaga po.
11: Yes po, good morning and morning sa mga listeners.
10: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa naging activity ng Bulkang Mayon kagabi. We understand nagkaroon ng mga pyroclastic density currents, Dr. Alanis, sir.
11: Yes po. Pero ano muna po tayo, yung overall na assessment.
10: Opo, please.
11: Nakapag-record po ang FIVOX ng 24 na volcanic earthquakes. Siyam po dito ang mga tinatawag natin mga tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol. At 311 na rockfall events. At dalawa dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Ito yung nangyari kahapon, no, bandang alas 6 ng gabi.
10: Opo, ito nabanggit nyo una yung 24 na pagyanig na naitala ng ating team dyan sa FIVOX sa Bicol Region, sir.
11: Yes po, 24 ng volcanic earthquakes po. Ito yung mga lindol na galing sa vulkan.
10: Okay, tapos yung pangalawa na banggit mo, Dr. Alanis, sir, yung more than 300 rockfall events. How does this compare? Yes, how does this figure compare, let's say, sa nagdaang mga araw nitong nagdaang, let's say, mga 2 weeks, sir?
11: Actually, yung pa rin naman, ano, ganun pa rin, ano, mga around 300 na on average since ano yung since nagkaroon na tayo ng activity noong nagsimula noong January 6. So halos ganun pa rin. May mga fluctuations lang by a few ano mga few tens or mga 50, pero on the whole po nasa 300 pa rin talaga yung ano yung mga rockfalls, which indicates na patuloy pa rin nga po yung paglabas ng lava. At yun nga, ano, maya't maya nagkakaroon ng mga uson or pyroclastic density currents na dulot itong mga ito, yung paglabas ng lava.
10: Opo. So ang ibig sabihin po nito, itong 300 more or less rockfall events, hindi nalalayo dito yung mga araw-araw na recorded na ganitong similar activities, sir, ano?
11: Yes po. So halos walang pagbabago po talaga sa ano sa activity niya, maliban sa yun nga may ano na medyo nabawasan yung mga yung tinatawag nating minor Strombolian activity, yung mga maliliit na pagputok na nagmumula sa crater. Pero still, patuloy pa rin yung paglabas ng lava.
10: Opo.
11: Hindi talaga siya tumitigil.
10: Okay. So ibig sabihin, as we speak, base sa inyong observatory point diyan, ano, o observation point diyan, ay mayroon pa rin lumalabas na mga lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon.
11: Yes po, continuously pa rin po yung paglabas ng lava.
10: Okay. At kanina nabanggit nyo rin yung uson, ano? Gaano kalayo ang nararating na nito magmula doon sa pinakatuktok ng Bulkang Mayon, sir?
11: So far po yung ano, actually yung ano yung pinagmulan nitong mga uson na to is hindi naman galing sa tuktok, ano, galing doon sa lava flow, yung ano, yun nga yung mga rockfall ano. Yung pinakamahaba naman po, be, judging on from the crater, nasa 2 kilometers from the crater po yan. Pero hindi na, hindi yan kagaya nung nangyari noong unang araw ng May.
10: Opo.
11: I think May 3 yata yung pinakamahaba niya na ano, halos mga 5.5 kilometers yung haba. So hindi naman ganun kahaba yung nangyari kagabi.
10: Okay. So yung kagabi is only about 2,000 meters compared to May 1 na umabot sa mahigit 5 kilometro ang dinaloy.
11: Yes.
10: Okay. As we speak, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Legazpi City, Dr. Alani, sir?
11: Well, on the whole naman po, medyo maganda naman. Maya-maya nagkakaroon talaga ng mga isolated na rain showers, but yun, know, ganun pa rin ang ano, maya-maya naman, maya-maya may pag-ulan, pero on the whole, medyo maayos naman.
10: Ayun. And of course, syempre, ang worry, ang pangamba ng ating mga kababayan, baka magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Kumusta po ang pagtutok sa mga posibleng pagkakaroon ng lahar at mga kahalintulad na pagdaloy ng volcanic materials from the slopes of the volcano, sir?
11: Well, yung ating binabantayan ngayon ay yun nga, no, yung merong isang channel dito, yung tinatawag nating Miisi. Nakatutok yan dito sa may bandang Daraga. Town ng Daraga.
10: Opo.
11: Yun yung binabantayan natin dahil doon nga halos lahat pumunta yung mga volcanic materials na dulot nung pagkakaroon ng uson nung May 1.
10: Opo.
11: Yun yung malaki talaga eh. Pero on the whole, and right now naman po, patuloy yung ano, yung monitoring plus yung ano, plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
10: Okay. Pero dito sa binabanggit mo, itong Miisi Gully na ang sasalo mismo ay bayan ng Daraga kung doon dadaan ang volcanic debris, sir.
11: It's possible po. Pero again po, right now, hindi pa natin maano, hindi pa natin, right now, mga models lang yung ano, computer simulations lamang yung nag-ano doon. Nagsasabi. Pero again, kailangan nating ano, tayin yung talagang pag-ulan.
10: Opo. So, ang permanent danger zone ng Mayon ay 6 kilometers na radius pa rin, sir?
11: Yes po, 6 kilometers po. Pero I think itong dapat nating isipin na kapag lahar na po ang pinag-uusapan,
10: opo,
11: hindi na po nag-a-apply yung permanent danger zone kasi may separate na hazard map and hazard ano, yung areas na maaaring tamaan ng lahar. Hindi po nag-a-apply yung 6 kilometer permanent danger zone.
10: Ayun. Dahil halimbawa, pag talagang malakas ang pagbaba nitong lahar na inyo nabanggit, lalagpas talaga doon sa 6 kilometer radius na yun, sir. Ganun ba yun?
11: Yes po, yes po. Yes po.
10: Okay. Nako, in closing po, Dr. Alani, sir, please, paalala pa rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga nariyan po sa palibot ng Bulkang Mayon. Ano po ang dapat palaging tatandaan? Yung baga, top of mind nila pagka ganitong, lalo na nasa alert level number 3 ang Bulkang Mayon, sir.
11: Yes po. Kapag alert level 3 po talaga, huwag po tayo papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Lalo na po nung ano, yung mga naunang after nung May 1, ang daming mga nagbablog na nagpupunta doon sa ano, doon sa may channel kung saan tumama yung Miisi para daw tingnan. Wag po tayong, wag muna natin gagawin yun dahil lubang delikado po. Nangyari nga po kagabi, no? Patuloy pa rin yung mga pyroclastic density currents, patuloy pa rin yung mga rockfall. And yung pyroclastic density currents, wag po nating masadong ano yun, na hindi yan abo lang. Ano? Sa history po ng Mayon Volcano,
10: opo,
11: ang mga casualties nagmumula po dahil dyan sa ano, yung mga pyroclastic density currents na yan.
10: Okay. At syempre, yung iba, lalo na yung mga turista rin, ano, may na-o-observe ba sa kasalukuyan na crater glow, lalo na kung gabi?
11: Yes po, yes po. Kapag ano, meron tayong ano, na nakikita. And may mga, actually, may mga YouTube channels po na
10: yes,
11: 24 hours nakatutok sa Mayon Volcano. Hindi naman po natin kailangan actually lapitan yung vulkan para ma-enjoy ito.
10: Okay. Yes, Dr. Paul Alani, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates at sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Legazpi City Albay Station ng FIVOC, sir.
7: Welcome po, welcome.
10: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa FIVOX. Diyan po sa yung resident volcanologist ng Legazpi City, Albay, si Dr. Paul Alanis, ang ating pong nakausap. 36 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning muna kay... Anong pa? Ah, ito. Atong Romero, sabi niya, na sa nakikinig ako sa inyo, Radyo Pilipinas. Thank you po. Ha? Thank you for listening. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-usap naman sa Okta Research Group. Kaugnay ng report din ni Mary. Mary Ann Bastasa kanina, ha? 74%, that is 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na dapat ay nagpahayag po ng suporta para sa impeachment trial. Ika nga, magkaroon na, matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
15: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko.
19: 738 AM.
10: 41 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kanina, makikipag-ugnayan tayo dito sa Octa Research Group. Baka kausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
21: Magandang umaga muli, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
10: Opo, we understand na dito sa latter part of April 2026, nagkaroon muli ng tugon ng mga survey at lumitaw ang mga nagpahayag ng suporta na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Umabot ng 74%, Dr. David, sir.
21: Yes, similar ito doon sa question na ginawa ng Octa Research nung first quarter, nung March.
10: Opo.
21: Okay, almost the same question nga siya. Ang question is, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Opo. So, ang tinatanong dito, yun nga, yung proseso.
10: Mm-hmm.
21: Kung sa tingin nila, dapat ituloy yung proseso. Kasi ngayon, nakahaing na sa Senate. Hinahaing na ng Congress. And this was done nung April 20 to 24 with 1,200 respondents nationwide.
10: Mm-hmm.
21: So, ang lumabas dito, 74%. Ngayon, kung kukumpara natin nung March,
10: opo,
21: 69%. So ngayon, 74%. So tumaas siya ng mga 5 percentage points mula noong Marso.
10: Okay, so...
21: So yan yung nakita na.
10: March, and then itong huli, April 20 to 24, tumaas ng 5%, naging 74%. Okay? Ilan pang mga detalye nito, yung 74% nationwide, ano po ang percentage nito, ika nga, pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sir?
21: Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, 81 siya. So, hindi nagbago. 81 din nung March.
10: Mm-hmm.
21: Tapos, sa balance Luzon naman, from 69 tumaas to 77. So, malaking tinaas. From 69 to 77. Sa Visayas naman, bumaba ng 1% lang. Pero hindi naman significant yun kasi margin of error is 3%.
10: Apo.
21: So from 83 to 82. So sabihin natin pantay, hindi naman gumalaw. And then sa Mindanao, bumaba siya from 61 to 58. So slightly lang, pero within margin of error. So parang may movements mostly sa balanced Luzon natin napansin itong movement.
10: Mm-hmm. Okay, at dun sa 74% na nagpahayag na dapat matuloy na itong impeachment trial, ilang porsyento naman po ang nagsabi na hindi dapat? At meron din bang mga undecided, Dr. Guido David, sir?
21: Yes, 21% yung nagsabing hindi dapat ituloy at 4% yung undecided. Yung 21, kung kukumpara natin noong March, nasa 28, bumaba ng ano. Bumaba yung mga nagsabing hindi dapat ituloy. Ngayon, kung tatanoy mo ako, siguro ang part ng explanation dito is
10: Opo.
21: Parang as of nung April, parang nakita na nila yung ano, yung mga basis doon sa impeachment complaints na hinaing ng mga congressmen. At siguro gusto nila makita kung totoo ba itong mga to. Gusto nila marinig, totoo ba itong mga to. I mean, syempre, di ba, we have a legal process naman, Alan, di ba? May fair justice, judicial system tayo na dapat walang kinikilingan. And parang labasan ng ebidensya. So, syempre, even from the side of the supporters of the Vice President, kasi alam naman natin na mayroon siyang strong base of support, gusto lang makita, di, ilabas yung, ebidensya para ipatunay na hindi totoo itong mga allegations against her. So yun yung gusto nila makita, syempre, na gustong magkalabasa ng evidence na kung kasi sinabi ng ano ng mga nasa prosecution na may siyang billions na dumaan sa account. Yung mga supporters niya gusto nilang pakita, eh wala naman, bakit ilabas niya yung ano, evidence, parang gano'n. Or gusto lang pagtatanggol. Total, sinabi din naman ng legal team ng Vice President na haharap sila pagdating sa Senado.
0: Opo.
21: So, we will expect na she will hold up to that, ano, yung sinabi niya.
0: Okay. So, 20% yung nagsabing hindi. 21. Yes. And then 74 ang nagsabing dapat ituloy na. So, mga ilang porsyento yung mga either walang malinaw na katugunan dun sa aspetong yun, Dr. David Sir, base sa survey?
21: 4%. Actually, nung March, nasa 3%. So, halos hindi nagbago from 3 to 4.
0: Okay. At ang survey na ito na isinagawa April 20 to 24 ay may 1,200 respondents all over the country, sir?
21: Yes, tama yan, Alan. Well, face-to-face survey, 1,200 respondents. And ano siya? Yeah, may plus-minus 3% margin of error.
0: Ayun. Plus-minus 3% na margin.

0: Center. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab
6: Radyo Magazine,
1: World League Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
7: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas
5: Weather.
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
9: Yes, good morning po Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Typhoon Domeng nga ay bahagya pang bumagal, ngunit na-maintain niya naman yung kategorya niya na typhoon. At huli nga yung namataan sa layang 655 kilometers silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos yan pa hilaga, hilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin ngayong araw, ngayong umaga o mamayang hapon yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility at nananatili na wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin nga yung paghila nito ng Southwest Monsoon o hanging habagat na siya nagpapaulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa ay irad pa rin yung tsansa na mga pulupulo at panandaling mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ngayong araw nga, asahan natin yung pinakamalalakas mga pag-ulan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa yan at maaaring madagdagan yung areas na may malalakas na mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Kaya sa mga na-mention po natin na lugar ay iba yung pag-iingat sa mga malalakas mga pag-ulan or epekto nito gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.